0: Wildora ko May Pangas Wildora at John Pangas Wildora inyo wala, di ba? John Pangas Wildora yung nabaton. Siyempre, uapad, ang agang parong July. Pizza City pa yung kita. Mayad, mayad. Ay, nakaswildar wato at nga taga LGO Kalibo. Mayong agadjet, na ipatring ng Nansigo, sag ng Josephine de la Cruz, sag ng Lilian Sablaon. Agay, Jeko Naglukas sa Krail Ropa. Aling kay Jojo Panda. Madam Josette Ocampo, good morning, Gid. Una sa Old Buswang. Kay Madam Catherine Ismail Almero. Bago man yung account, Madam Guapa. Oh, good morning, Gid. Una sa Dungon. Budong Inday sa Liway GJ Panay. Kay Reynold Villanueva, blessed morning man. Kay dating SB Longlong de Asis in Labas, una sa Hibon, happy monitoring Gid. Ara na sa linya. Ruaton nga pinalanggang congressman, representante taklan sa 1st Legislative District, Congressman Jesus Papa Jess Marquez. Congressman Jess, good morning sir. Pakicheck anang audio G ni Kuan. Anang signal ni Kong. Mobile siguro si Kong Jess eh. Ah, dali rin i-fix ani naton Kong Jess yung mga signal. Agad na hindi kita maputol. Mobile yata imaw eh. Kaya napuputol ang signal ka rin. Dali lang, dali lang. Ay i-plastar ani naton si Congressman Jess Marquez. Messenger agi G. Para mas mabaskog, sabi senior ka nag-agi. Tawara na. Dali lang, Gid. Agod may pangbayad ko no sanda sa drug test for renewal. Oo, dapat gid man, dapat gid man. Ay mat sa abo ro mga job order naton nga na-involve sa kwan. Illegal drugs last year, ha? Ara na sa linya si Congressman Jesus Papa Jess Marquez. Congressman, good morning, Uman.
1: Hello, good morning.
0: Good morning, sir. Good morning. Dawa. Unahin ko muna, Congressman, ha. Ay, ako siyang adawabi. Ay, bisita ka sa New Washington. Blessing it daywa ka mga school building. Nga ginpatikasog ni former Congressman Carlito Samson Marquez. Agdayang siwol una sa poblasyon New Washington. Agmat sa kanami ito, hindi mong i-deliver nga mensahe. Wa matay ka nag-akot project ito sa New Washington, Congressman Jess?
1: First of all, mayat ayad nga agahon, katunong Jujet. Mayat ayad nga agahon sa tanan nga kapamati sa imong programa, pakarong agahon. Yes, tama ka, katunong Jujet, no? Na ko, 2 days ago, kaigto kita sa New Washington ay ginhiwat ro inauguration and blessing and turnover of sa daywa nga kaeskwela una sa New Washington sa populasyon at sa Fatima. Ag, of course, we as part of our mandate when we are invited to these kinds of events, we give the honor. We are honored to give an inspirational message to the teachers, to the students, and to everybody.
0: Raya ang mga project, gali. Panahon para ni former Congressman Lito Marquez, Kong Jess.
1: Yes, panahon pa yan ng father ko, no? Yung mga projects na yan, na school buildings, na talagang pinaglaban natin na mapondohan ng DepEd, no? At ito naman ay sagot sa ating mga problema, lalong-lalo na sa kakulangan ng classroom. If you will remember, na during, member po kasi ako ng Committee on Basic Education.
0: Okay.
1: And a member of the Committee on Education, there is really a 1,000 classroom na kulang sa ating bansa. And kung iisipin natin, kung bibigyan lang tayo ng 6 sa isang taon sa ating distrito project, eh talagang kukulangin. Imagine 165,000 sa buong Pilipinas. But sa pamamagitan ng ating pagpursige at pinaglalaban natin ang mga classrooms na ito, sa tingin ko naman, with the leadership of our President Bongbong Marcos, binigyan din ito ng pansin at mukhang magkakaroon tayo ng marami pang karagdagang classroom, lalong-lalo na dito sa aking termino, no? Dahil yan po ang isa sa mga pinaglalaban natin.
0: Abo galing nga project si daw unsero project ni Congressman Lito Marquez sa New Washington nga wagid da wagid aton
1: sorry naputol ka sorry
0: okay na kong okay na kara
1: yes
0: oo. Si former Congressman Lito kaabo galing nga project daw mga 11 siguro na nga project sa New Washington pero never gid nga nagmentionar si Congressman ko nang mga project sa New Washington Congressman Lito.
1: Yes, tama ka, Totong Jujet.
0: Naputol tayo. Dali lang, Gid.
1: It's not si Kung Ginahiwat. It, not one. Our name in credit in any of these projects.
0: Pakialsa na dyan ang linya dyan na puputo kita eh. Kanugon dos.
1: Hello, hello. Ah, sorry ha. Tulong Jujet.
0: Oo, mobile kaya takong eh.
1: Nasa biyahe kasi ako, pagto ko makaroon sa kuan, sa NLEX. Sa NLEX ako.
0: Pero ayan na kong okay na. Ayan na okay na.
1: Okay na.
0: Okay na.
1: So anyway, ever since gobernador paro akong ama, ay wa taron imaw ga pabutang itanangagan sa mga tanan nga mga proyekto. Simply because these projects are all government funded and these are not funded by him.
0: Correct.
1: Personally. So, why put your name? Secondly, we do not publish anything like that ever since, no? Kahit noon pa. And even here in my term, I even told the everyone I do not even want to include my name in any of these projects because my job is to really fight for funding, no? Our job in Congress is to fight for funding, is to lobby for funding. That is the only job that we do, but the funds come from the national government, from the taxes that people pay. So, hindi po namin pwedeng akuin ang mga project na yan, no? Ito naman ay dumadaan sa proper bidding sa DPWH, through the DPWH, kung nung nasa probinsya naman siya, yung mga bidding na yan, sa Biddings and Awards Committee, sa BAC, no? And ever since, hindi po kami nakikialam at hindi po kami naglalagay ng aming pangalan sa kahit anong proyekto na ginpastikasog ko akong ama.
0: Okay, sige, klaro. Now, kung Jess, maliso ko sang kiri, about baga sa ginahambaga na ni Mayor Dini Bulog Ripolit Altabas, nga naakig ko na kamo, nga mag-ama ka na dahil ginbato na ko noong medical mission, nga ginpaligayon sa Altabas, it Oswag Ilonggo Party List ni Jojo Ang, kaibahan si former Congressman Ted Harisco last month. Matuod na Congressman Jess.
1: Mayat pa nga ni Mao, nakapatiit makaroon eh. Ako kapatiit makaroon. Ha? Yeah, tao kung si ni Mao nakabuo it karundayang informasyon, ano? Anyway, to give you an information, yes, tama ka na last March pa kami last nag-usap ni Uncle Mayor. Tama ka man nga kaina ginhambay mo nga uncle ako gatawag ka na simply because my mother used to even stay in their house when she was studying, no? And very very close ang mother ko mismo sa family nila. They're second or third cousins, no? And ka na ga uncle ako gatawag ka na, no? Simply because matagal na rin ang mga ng aming pamilya at yung pamilya ni Uncle Mayor. To cut the long story short, wala po akong binibitawan na ganyang salita na galit tayo.
0: Okay.
1: Unang-una, tayo nga ay nagpapasalamat dahil para sa pumuyo pero ginhiwat na medical mission. Secondly, imagine kahit ako sina dito sa Kongreso, sa district office, nahihirapan kami magpadala ng mga pasyente sa ospital because of the meager funds na binibigay sa atin ngayon ng Department of Health. And alam natin ang kahirapan ng ating pumuyo na gapa-ospital, gaagto sa maski check-up, wasan dat pambayad, no? So, happy kami nga may una nga mga medical mission, no? Agwa kami naakig ka na, no? Wa kami ginbitawan nga hangbagon nga kami mismo ni Kong Lito ay akig ka na because he participated in that medical mission. I don't know where he got that information from, no? But nevertheless, I just want to inform you na wala po kaming masamang sinasabi. Pangalawa, tayo po ay nananahimik, nagtatrabaho lamang tayo at okay. Alam niyo naman po ang trabaho natin dito sa Kongreso, no? Right now, naka-break kami and as much as possible, I spend my time there in the province, in our district. At tumutulong tayo at hanggang ngayon, in fact, kakatapos lang ng ating papaalaga program, no? Wherein about 6,000 plus, almost 7,000 recipients ng ating mga senior citizens and PWDs ay nakatanggap ng financial assistance, no? Halin sa atong DSWD. Yani, trabaho lang naman ang ginagawa natin. At I really believe that this is part politicking, no? Malayo pa man ang eleksyon. Actually, June pa yan eh, no? Bakit ngayon lang siya nagsasalita? Second of all, with due respect to Uncle Mayor, if ever nakarinig siya ng mga ganyang balita, sana tinawagan niya ako. Diba?
0: Correct.
1: Huwag na muna siyang pumunta sa radio station or kumausap ng kahit sinong reporter na i-air niya yung kanyang grievance, no? The last time I talked to him was March. Actually, every month, every 2 weeks nga, nagpapadala yan sa akin before ng mga pictures kung kamusta na siya, ganito, ganyan.
0: Okay.
1: And nagkakamustahan kami. And suddenly, last March, bigla na lang huminto ang communication at hindi na siya nakikipag-communicate sa amin. And I don't even know why, but that is the reality, no? Kung ayaw naman niya kaming kausapin, hindi namin alam. Wala naman kaming sinasabing hindi maganda.
0: Okay.
1: And ever since naman, open naman ako sa kanya pagka nagko-communicate siya sa akin. Sumasagot ako, tumatawag siya sa akin, sumasagot ako. Hindi ko naman pinababayaan ang Altapas. And in fact, nagbigay nga tayo doon ng financial assistance sa mga senior citizens and PWDs. And matagal na kaming hindi nag-uusap ni Uncle Mayor. And I don't know kung saan niya nakuha itong information. But I do believe that this is part of politicking already. Alam din nyo, kami trabaho lang kami, hindi kami namumulitika eh. And once na pinasok ninyo yung pangalan namin sa politika, well, we have to answer all of these allegations.
0: Dapat
1: no?
0: lang, oo.
1: Simply because what we're doing is the job that we are mandated to do. And pagka pinasok nyo kami sa mga ganitong klaseng pamumulitika na hindi naman namin ginagawa, eh hindi naman yata tama. I think ang pinakamaganda rito is rewind natin, ano? I-rewind natin ang lahat. Kung sino yung unang hindi nakipag-communicate sa atin at kung sino yung unang hindi kumausap sa atin, eh baka naman siguro merong tinatagong something, no?
0: Andun ka ba sa Huwili, itong incident sa Huwili na nangyari na matsawa yata nagbugo si Mayor Dini Ripoll kay Kong Lito?
1: Yan hindi ko alam, no? I was not there. Hindi ko alam kung ano ang nangyari doon sa araw na yon. I have not heard, no? To be honest, wala po akong narinig na ganyan.
0: Pero after kung ita, Kwan, after ita, ibalik na lang nato sa 2022. After 2022, aga prior and after 2025 election, okay pa mata? Okay pa mata ang communication ninyo ni Mayor Dini Ripoll?
1: Oh yeah, oo. In fact, sabi ko nga sa iyo, di ba, 2026 ng March, last na communication namin. Tinignan ko nga sa messenger ko kanina. So, ibig sabihin, nag-uusap kami hanggang March 2026.
0: Okay, wa man ita wa matat problema despite ko mga istorya ha. Nga nagagawa ko na nurong nangin senaryo last election sa Altabas.
1: Well, alam mo yung mga kwento-kwentuhan na yan, these are just, you know, stories na maaring may katotohanan, maaring gawa-gawa lamang. But bottom line kasi is,
0: at siya lang ang nakakaalam.
1: Yes, bottom line lang kasi is performance, di ba? And the numbers. If you look at the numbers and if you look at the performance, yun lang. Doon mo lang naman makikita yon. And we don't even want to talk about that. Simply because the numbers are there. The numbers are already there and that is already your proof.
0: Undeniable yan eh.
1: Yes, that is correct.
0: Okay, numbers speaks.
1: Yes.
0: For the past election.
1: Yes, correct. And even after the numbers were there, I was open, no? Open kita sa conversation. May amon nga mga conversation. Iya sa messenger, ga-istorya kami, tatawagan kami, no? But all of a sudden, last March, naputol, no? Naputol. So, I don't understand kung bakit, no? But anyway, alam mo naman, pagka ang pangalan mo ay tinawag sa kahanginan at kinakailangan nating mag-respond ng tama, eh tayo naman ay sasagot ng tama. At wala naman po tayong nasabi hindi totoo. Dahil lahat ng po ng sinasabi natin ay pawang katotohanan lamang.
0: Okay. With that statement, Congressman, mensahe sa mga klanon, especially sa 1st District?
1: Yes, so sa tanan nga gapamati, especially sa aton nga mga pumuyo, iya sa Uno Distrito, Itakan, trabaho lang po tayo palagi. Alam naman po ninyo yan. Please follow my Facebook page, Congressman Papa Jess Marquez, para sa mga karagdagang impormasyon sa aton nga mga programa, sa aton nga mga trabaho o iya sa distrito ag una sa Kongreso. Ay sayod man kamo nga para kinyo ratanan at wa kita gapili kung sino ro aton nga gina tawaan it financial assistance. Tanan kamo makapaton it financial assistance hasta may aton nga bondo nga gasuot halin sa national government ay para man kinyo ra because you are taxpayers.
0: Thank you, Congressman Jess.
1: Good morning, may agahon sa aton.
0: Thank you very much, good. Aklan First District Congressman Jess Marquez.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo.
0: So, klaro na Mayor Dinery Paul. Nga, rumag-ama despite kung nagkinatabo last 2022. Ag diyon doon may deny man. Do resulta it election ko 2022 ag 2025. Nga, si Mayor Ripoll, side ba kita nga wa ta magsuporta ra? Ha? Wa ta ra magsuporta sa mga Marquez. Ag after nga ni ko March or Pebrero pa. Mga Pebrero pa. Tag una banwa nga magpaguwat statement. Si Oswag Ilonggo Congressman Jojo Ang against kay Congressman Carlito Samson Marquez. Pagka Marso, wagon nag-communicate si Mayor Paul sa mag-amang Marquez. Pero ang bani kong Jess, kato, after 2022 election, prior and after 2025 election, okay pa man. Ha? Okay pa man. Sige pa man communication. Pero umpisa nga si Congressman Jojo Ang, haya iba na rong dagagan kuha ng mga statement against mga Marquez hay pumundugon sa pag-communicate man si Mayor Bulldog Ripoll sa mga Marquez. Ag diyon gid may deny man dong minatuod niya natabo sa Altabas daywang eleksyon na ang nagtaliwan.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
0: Hambang ani, ita sambilog sa mga bantog gatawo sa aklan. Nga nagpadagat mensahe. Matsabogid siguro dong rason. Hamat medyo nagsunggod yon dong mga Marquez kay Bulldog. daywang eleksyon nag-agi nga puro perde sa altabas. Nga kaapin gid imaw. Ha? Tibyog gid ko no imaw. Pero, tao, kung tibyog gid man, si Mayor Bulldog, nga puro. Pwede siguro, hapkok, ha? Nga tibyog.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Pwede pa man matawag gihapon nga tibyog si Mayor Bulldog, pero hindi na siya purong tibyog. Hapkok, ha? Hapkok nga tibyog.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Alas 8.22, sa amon nga pagbalik. Hopefully, maabot natin Department of Public Works and Highways. Klarohon ta. Rang mga proyektong palpak nga riya sa aklan. Nano ang nagkinatabo. Pagkatabo siya bangkara. Alas 8.23. Atod kinyot, more power probiotics 8-in-1 coffee makes your cup of success. Healthy gut, healthy life, mag more power coffee daily to achieve a healthier you.
2: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya It's Ambilog sa mga nakainom It More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom,

0: Kaya at marami man daan ng lasa at marami man daan ng benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami benefit sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyone Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyone Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic and Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamungutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Ron Antriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
3: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
4: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
2: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sa Life Extension Innovative Medical Clinic and Pharmacy. Kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ng aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine. Ining integrative medical approach na aton din nga ginapractice sa Life Extension Clinic. And ining aton nga pagkampanya sa papel sa nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa. Since the beginning sa aton nga program until sumong sa inyo nga mga palamangkutanon, ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
6: Yes, John, thank you again and thank you again sa aton yung mga loyal gid ng mga tagpalamati sa Siningation.
5: Okay, pag-isurihan naton liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa nga aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang edge ang nami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya ang aton dirig nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton dirig nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. when we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton ginasourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na natin for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation Makabianan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin Makabianan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sa aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas ang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kun nga anga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
2: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamagutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Beacon Funeral is now in Makatoklan, Corner Diversion Road, in front of Clean Gas Gasoline Station, besides Southside Tower. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Deacon and Alilin Taunan Deacon.
8: DGX500. Ulang bahang kain mo sa prutas at kulay? Umawi ka na lang sa DGX500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DGX500. Araw-araw, mabibili sa mga butik. Phone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen, guta tayong gapa.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. At gaganda ka pa. D3 Bio.
10: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
11: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
12: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
13: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
12: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
13: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
12: Opo, tapos?
13: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
12: Wow!
13: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainan ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
14: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
15: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
16: Wala todo komentaryo sa umala ng kapuhayan. 88.5 FM Radyo, mga pasaway sa lipunan. May rest back na Radyo, Radyo Todo.
17: Balik sa aton nga pagpangalagad dalas 8.35 na. Bago tabalikan di Department of Public Works and Highways, hawaan ang tanimensahe. Good morning, Gid, kay Julius Nunez. Wow, happy birthday ko na, belated. Kaya Kaiser Zauzuri Rakin. O, it poblasyon ba nga kahapon? Kabay pang tao ang ginawit mayad nga gawas. Halin kay Julius Nunez. Ag, halin man kako na. Belated, happy birthday, Gid. Kaiser Zauzuri Rakin. Kay Tres Hermanos. Shout out kuno kay Wood Sticker. Good morning kuno Wood Sticker, sino si Wood Sticker, may ngarate sa naman. Madam Rosie Isog sa Andagaw, happy monitoring paring Lionel Kagawad to be. Lionel Valencia, Lionel Valencia Vlog City Stansya. Manaog tani sa bukid. It Bulacan, ma 1-to-1 to baktas. Habang naka-live screen sa programo. Pakampok rami. Ah, gali. Very good, ah. Ayos. Toto Arbitore. Una sa Bulacan. Kay Donald Marquez. Good morning, man. Raylan Prado. Good morning, man. Gali. Sa akong tatay, kay Romulo Prado. Sa mga Prado family. Kay Brixbin Narciso. Ginatami ako, gali. Iya sa Tigpalas. Ah, Nar

0: Gamat man ako kay Sir Bagsik ni Juan sa anang mga replies sa akon nga mga pangutana. Nga konsin, nagatao gilit kaklaruhan. Dayro man nami, bisan ko namat nagasugupagan pero may respeto sa kada isaga. Tama, dapat lang. Ah, makagwapo. Importante, respetohon tarong opinion, itibang tao. I may not disagree to your opinion but I have to respect your opinion. Tama kita ron. Guwapo ka gid, makagwapo. Happy birthday gid. Ano problema? Wa ka nagapangangay. May ongoing meeting pa si Engineer Sinatin. Agtunan kay mo sa opisina. Kung wai mo. Magtomato na ko na sing opisina. Si what gasabat sa kwan? Department of Public Works and Highways nga landline gid. Isa man ang landline di DPWH. Ma'am, sino nga niro kwanina aro? Do tag pinakagwapo na sa opisina ay statistic engineer. Toto Joine, sino nga niro nagakwan? Naga battle it bisita. Tag pinakagwapo gid na nalipat ako ita anang kwan eh. Si Ma'am Padasas. Si Ma'am Padasas. Oh, Ma'am Padasas daw ako nga sa Batman sa kwan sa landline ita Department of Public Works and Highways. Ay ginat hugat-hugat natin nga mabot linya ni Assistant Regional Director, Acting or OIC District Engineer Ricardo Gutierrez. Gusto tamatawat kaklaruhan ng mga bagay-bagay nga rin nagkakatabo sa Department of Public Works and Highways nga mga palpak. Daw palpak pa lang. Pero daw palpak yun gani.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Good morning, Gid. Kay Pascal Micho, Happy Monitoring. Kina-idolize ko, Gid, dumag-amang Marquez. Bangod humble, Gid. Bangod humble, Gid. Agataw, Gid, kutob. Kutob sa makayanan ng mataong serbisyo. Probe nag-tested yun doon. No need na nga magpilit iba pa. Ngawait kasiguraduhan. Haring kay makagwapo. Kay Engineer Cesar Gomez Tayco, God bless you always man, Engineer. Una sa inyo buswang, kagawad, tubi, kinididil ako sa Blaon, sa mga istansyahanon, tatak militar Milgar. Kay Amabel Jimenez, good morning sa inyo Washington, Mabilo. Sir Manolito Manalo sa Tabayon Banga. Toto Roger Lucero Nagales. Enjoy ang sa pagpamati, Toto Roger Lucero Nagales. Always good health man. God bless man kay mo. Kaya gani, naperde si Dini sa Vice Mayor Junior. Junior mata. Nagdaog mata si Mayor Bulldog Ripoll sa pagka-mayor. Pero si Cano, perde kay Flores. Makagwapo. Tagan-awon pa natun. Aray ang 2028 nga ra. Eleksyon kung ano mangin senaryo sa Altabas. Kung ano mangin senaryo sa Altabas. Sir Mario Torreya, Happy Monitoring sa San Francisco, California, USA. Nagbalik si ARD sa regional office. Kaya mayro problema. Kung wata kita ita nagapungko tanang regular nga district engineer, ay si ARD, wabi kita number. Sin ba kita makapangayot number ni Kwanay? Assistant Regional Director Ricardo Gutierrez ay. Basi may number ka mo ni ARD Ricardo Gutierrez, pangayo may kamit number ni Gutierrez. Merong problema kung na wrong district engineer nga nagapungko, wa nagatiner iya. Siyempre, assistant regional director ti imaw eh. Nagawagto-agto man ang imaw ya to make sure nga okay rong operation at district. Ibata na kung maiyat ang nagapungko nga district engineer, agang pangutana hamaan ni Tua tagihapon special order nga nagwa para kay Guimaras District Engineer Ricky Melo Santos. Ay morong magabungos ko no sa nagretirong si Engineer Hiner Abergas. Ruan ang guman kun man nga District Engineer Guimaras nga si Engineer Ricky ba? Sakto? Ay hindi. Engineer ano nga first name ni Melo Santos man. Nalipat ko na first name ni Melo Santos eh. Ima ko no, Abergas Melo Santos na imaw eh. Pamangkin na ni Engineer Hiner Abergas. Aton dating district engineer. Nga binuusla ni Engineer Ribina Amar. So pagretiro ni Engineer Amar, imaw raro, ginapananaw nga mabugos, pero wa tagi hapon itagwa nga special order Agud nga magpungkoy nga.

0: district engineer. Kaya ang nagatindog nga OIC, imamandwaton nga assistant regional director. Ito problema, pasugpot-sugpot man ang saklan si ARD Ricardo Gutierrez. Ang iba una nga mga engineer sa DPWH, hindi man makasabat ka ra. Ha? Kapin na yung mga project na sa National Highway, ero bidding ka ra ito sa region.
1: May punto ang bawat komentaryo. Jujet Reyes.
0: Baras makaroon. Miyerkules pa lang, naglingling ang saklan si Gutierrez. Bumalik ko man dito sa regional office. Siyempre, may trabaho tayo mo sa region. May trabaho pa mo saklan. Nagdubobligon. Ay Diyos mio.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Good morning, katulong Jet. Ang kay Kong Papa Jess Marquez. Alin kay Donald Marquez. Shoutout sa Hapkok. Hambay ko mga tagal tabas. Sa sunod ko nung nga eleksyon, sa yun anda manong Jujet, ag anda ko nung gahaon itmayad. Agot hindi, mahapkok. Ayo ron ay, kung puro ka, kung gahang gaha ka, nga tibiyog, dapat tibiyog kagid. Alin sa ibabaw pa idagom. Hay ibat imong congressman, imong governor, Mira Flores. Pero congressman mo, Ramos, bukod at Marquez. Hay bukod kita imong tibiyog nga puro, hapkok ka.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Ang delikado. Manami, mataro hapkok o galing delikado. Hindi ka makasiguro. Ay paano kung baboy ang hinapkok mo? Tapos may, ano ang itagro yun nga, Kwan? Sakit it baboy, baga nga ron nga, hindi basta-basta namamatay. Kaping kung hapkok pagaha mo, ang ginatamaan imong tinaira yun. Ano nga nilon? Hindi eh, delikado ron kung hapkok. Basi hidali ka kuha na nga kwan. Ana nga nagbaintok nga ron nga parang bulating maliliit na hindi mapatay-patay kung na rin mo paghaha man nga ay hamay-hamay. Kapin hapkok. Di ka ron ka rin madali. Di delikado ron. Delikado po yan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo,
0: good morning, Jet. Shoutout sa akong tatay Pino Navarra nga permigid na kapamati it Radyo Todo. Aling kay Maricel Tolentino. Paring Abilito, Abel Prado de la Cruz. Good morning, paring Abel. Nung Rijeri Bukan, God bless sa Mubo. Kay kagawad, dating kagawad, Hel Reyes. Hambay ni Abo Abin nagapangutana. Ham-an. Ang naghalin sa Tatak Milgal Milgar Militar nga grupo si anong Hel Reyes. Halin sa grupong Boboy Taho sa Buko. Hay anong hambay ka kon kahapon ara. Karon ang justification ni kuano eh. Justification ni kuan. Dali gid ha. Aro justification ni kagawad ampod Hel Reyes. Do asawa gali ni Rachel Militar ay anang pamangkin na so inigit mabalibarain ko norong singgit it pamilya nga dapat igto ka kay Militar ay ito tayo mong gumankon pero dapat katugagi nanti si paragi dapat o so, galing siyempre kinamatarong matarong ni Ampod Hel Reyes nga kung saan ang tanaw ay mas manamit ito sa Tatak Militar, kaya naghalit mo sa Tatak Militar. Pero rin ang justification. Dong asawa yata ni Consul Militar, pamangkin ni Nong Hel Reyes. Nga nagpamati makaron. Good morning ito to Berlin, Villaruel. Wala sa compound it Pirotso, ag Villaruel sa Libtong. Kayang hilito, Berenice Marincilla, sir. Good morning. Tatay Jess, Jesus Alcobendas. I-anag amigo mo kayo si Mayor Bulldog eh. Tatay Jess, di ba? Amigo mo kayo si Juan Mayor Bulldog eh. Ama ni Tatay Jess. Tatay Jess, sabi nga ra Alcobendas daw-adlaw tarang nagahigugma. Ano tabi ka nga moto dapat araw-araw may pag-ibig. Anang hambag. Good morning, Jet. Ang tao marupok kay daling lumimot sa Diyos na lahat na siya ang nag-utos. Grabe. Ano man ang kanta, harap Tate Jisimo. Kanamitan Tate Jis, ha? Ah, ang tao'y marupok kay daling lumimot. Sa Diyos na ang lahat, siya ang nag-utos. Ayos kita, Tate Jis Alcobindas. Good morning, una sa Alcobindas, AB Equipment and Supplies. There's no long time friend in fall politics. Kaya, what angkol-angkol? Kon politics yun. What angkol-angkol? Ah, wala ba't kinakalipatan yun ng pamilya yun? Ah, kasi nga, wala nang blood is thicker than water ngayon. Money is thicker than water. Di ba, Tres Hermanos? Good morning, shout out sa Katmo del Tabas. Ngayon ka pamati, Kimo. Speaking at Hapkok, matinuwag ilang duplastada at politika. Amay ni Madam Ninya Bilarmino. Good morning, God bless Madam Bill Arsola sa Hong Kong. Good morning, Auntie Dailin Ong de Filipe. Una sa libtong, stay safe man. Happy monitoring, kid.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ahara, may nagsabat ka dun. Natawag ko no karon, high liver plaque. Sakto ba? Liver plaque? Sakto bang pag-pronounce, Ma'am Mirna? Good morning, kid. Director, dating director, ita Aklan Electric Cooperative Andagaw. Numan siya Kalibo District. Ma'am Mirna Regalado La Chica. Liver plaque. Good morning, kid. Director Mirna. Ah, okay. Sige. Sa region. Ahara ko na sa region, no? Kung maabot na itong sa region, i-forward ko lang una kay mo, Karije, ha? I-forward ko lang kay mo. Thank you, kid. Bagsik. Forward ko kay mo na sa region. Yung number kung makontak na itong Karije. Iya sa todo tiri radyo rang. Try mo lang dyan, ha? So, iya si ERD. Assistant Regional Director Ricardo Gutierrez. Hamanit nag-un-un nung tulay ngayon sa Balite. Ano na tabo karon? Eh, dapat ipaayos sa kontraktor dun. Oh? Dahil pagid nga... Dahil pagid nga wa mabuhusi nga porsyon ita Ibahay National Highway. Hamanit... Siguro kung akon nga... Bubanaon na matamatahon ko gang... Mga... Tao kun may sing wala ni siguro 50 mga 20 metros siguro. Oh, rosang bilog siguro wala ni siguro 20 metros. Ah, ita haba. Ag mga ano man lang mga daywang kaspan man lang siguro. Mga daywang kaspan, tatlong kaspan, mahaba ang tatlong kaspan. Ita hindi man bilog nga karsada ha, sa tunga man lang imaw. Wa pa pagbuhosit kontraktor. Do kontraktor ko kala taga Ibahay man. Dayang naputong sa tunga-tunga ng karsada ni karon sa may Tagbaya. Magapit sa Ibahay District Hospital. Hamat di masiminto ron.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Aghamandong tulay itbalite. Hamanit nag-on-on dun. Normal ba ron? O abnormal dun?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Good morning, watching from Lawaan, New Washington sa Magdael, Agrimicho family. Oh, good morning, gano'n na sa Lawaan kay John Vincent Agrimicho Magdael. Good morning, gano'n, Toto Joseph Tolentino. Ginag-greet na gano'n rin ang Incampod Ricky Beltran. Ngayon nag-birthday. O nasa Santa Cruz, Bigaa Leso. Haling kay Toto Joseph Tolentino. Happy birthday, gano'n. Ricky Beltran, ampod dito to Joseph Tolentino na sa Bigaa, Santa Cruz Bigaa, Leso. May Santa Cruz sa Bigaa, Malinaw man abiyata eh. Nini Jane Ambito, oh good morning kid. Kinagreet na kid ko narong team sa Buko. Yabigid kay Kap Buboy sa Buko at kay Madam Eden Adok. Hambay ni Tatay Roger Ambito. Akon baga, sa natabo nga rasa naman siya. Aga... Basi kon gulpihon baga kamo. Basi kiboton baga kamo ni Buboy sa Buko. Ha? Tingin na deny it kampo ni Cap Daisy. Ag ni Junjun Fernandez nga wa siya na magumpat sa grupo't Harisco Ang. Ha? Pero anong pag-agtot igto, hay bangod man ko no ko kagagagan man ni Lita Reyes. Ngayon mo, tarong imbita ka na igto, ag binuta ka sa nasagang agang. Now, okay, so, subit, subit, ha? Tibiyog, kung tibiyog. Ay, solid ko na sa nang tibiyog. Solid man si Richard Militar nga tibiyog. Ha? Mga solid tibiyog, ito na sa natananda. Ate, okay, sige. Puro ka mo tibiyog. Solid tibiyog ka mo tanan sa istansya. Hay, daywaon ka mo, paalin doon. Doon mga tibiyog sa istansya, matunga gun. Tapos, doon grupo sa buko. Ah, Yeban. Ano pa? Inosensyo. Ano pa nga mga pamilya nag-suporta kay Timbo Boy sa buko? Hay, solid, tasanda. Ha? Ah? Suportado pa ni Harisco. Akon sa bunag gulpihon ka mo ni Bobo Boy sa buko, makibot sabon ka mo sa istansya. Kaya ba si after election, si Bobo Boy sa buko, taro kapitan ni istansya.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ah, so long distance, hindi kita makatawag. Pang short distance ang gili kita, Karije. Ah, pang short distance ang gili kita. Hindi kita pwede. Umabi kita at kwan eh. Uwa. Mausay na kita at kwan. Mausay na kita at ita mobile number ni kwan. Ni ARD Gutierrez. Para direkta kita ka nang makatawag.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: May kito nga magpamati sa CBM Phone Shop ag money changer una sa Oyo Torong Branch ah. Sin pa pati mga frozen parehas it hotdog longganisa ano ra hindi gali pwede kasugod sa aklan strict to git sa kapis ginapanghaboy nanda ro mga hotdog ag longganisa sa checkpoint kanugon gid di nagalikaw abisan daga makasugod ro kwan eh nagalikaw sa naga makasugod nga ESF sa aklan dahil pag nakasugod ay tanan gid apektado tamaon gid tanan dayon so part do nito precautionary measure nga dapatuman itaton nga gobyerno kani sunod yang kita sunod yang kita ay para man sa tanan pero ginaubra ko aton nga provincial government ang iba pang mga ahensya at gobyerno.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
0: May concern kita nga rang nabaton aga hupuli ka pamati si Dr. Bong Kwatson. Hararong concerno. Good morning, sir. Sabi, sagot, malaki raw budget sa gamot sa ospital. Pero ang nire-release lang ng pharmacy, provincial hospital, ay yung mumurahin lang. Tama ka. O asa na karon ga issue ita mga bugong, ya mga hagon, mabakay kagit imo sa pharmacia. Ah? At yung mamahalin ay out of stock daw as per pharmacy. Ganun ba? Di ko nagabayad ka man. Hamanit out of stock. Naubusan ba stock? Sino ba garo aton nga par in charge sa pharmacy department ay? Ita provincial hospital. Ipausingin natin kay John. Hamanit out of stock ta ko nung permerong nga kwan. Tag mga mahagahagon nga mga bugong. Kinangan gumawa ka ito ka magbakay sa guwa. Dapat ang high value na mga gamot iilibre nila. Hindi yung mga mumurahin lang. Tapos ang hirap pa ng pila sa outpatient department. Tama ka, grabe yung mataro pila una karon sa outpatient department. Para sa medical, sa mga buntis, at iba pa, nakakawa kasabay namin pumila. Lalo ng mga matatanda na galing pa sa baryo sa semento na lang umupo para hindi masingitan ng pila. Wagin at mahimo abi dahil nga doon lang abi agtunan ni Tawo. Arwaton nga provincial hospital kapingin mga pobre. Ang hindi lang taga-Aklan doon ginakater itaton nga provincial hospital. In fairness sa pamunan itaton hospital. Hindi lang abi taga-Aklan doon ginakater itaton nga provincial hospital ay hindi ka man pwede nga magbalibad nga kung taga iba mong provincia hindi mo pagbatunon. Dapat nga batunon mo gitaron. Bisan sin pati mga provincia una pag nag-agto sa hospital dapat mo gid nga batunon. So nagabaton kita at pasyente halin pa sa mga probinsya at kapis like part ita sa Pian o bisan nga ni part ita Ibisan. Iya pa nag-agto sa ito nga provincial hospital do iba karon. Kapin gidong northern part itantike, si Basti, Libertad, Pandan, Kulasi, Tibiaw, Lawaan, Patnungon, Halin, Pagto, pati Barbasa. May Barbasa koop nga ni kita. Iya paron gagagto. Saklan iya pa sa Provincial Hospital na gagagto ron. Ha? Ay, wamat mabahong hospital sa Antique. Pati, ano mga pasyente halin sa mga isla ita San Jose, Hambil, halin sa mga probinsya Tromblon, mga San Fernando, Ujungan, ano pa, iya pa ron, iya pa nagagagto sa Aklan. Agday man lang rong hospital it gobyerno nga pinakamabahog sa Aklan. Ngani, kaabo kita batod nga pasyente. So ano rumayad? Nga obrahon. Eh, dapat dugangan do mga doktor. Do mga bugong, ha? Dugangan man. Ya para na itong ospital. Pero kinangan gid, doktor gid, dugangan gid. Ha? Kugang gid atong nga doktor. Pero may tikang makaroon do atong nga provincial government. Pero atong nga lang doktor pa ilis itong Bukol Memorial Hospital. Ang kabay pang madayon. Kabay pang madayon. O galing kung madayon da, ay atong tanawon yung man kung ano man dumangin set up rayon. Ha? Base kung may mga changes baga, kapingid sa pagbinagayran, ginaidiyahan makaroon nga raton nga provincial hospital ipaidagom sa Department of Health. But ang bagon, hindi ko ta probinsya rumaga pa nag-iya kara. Kundi, national government pinagi sa Department of Health. Ipaidaom mo sa national government, hindi na sa provincial government. Ay ruwaton nga ng Dr. Rafaelis ng Bukol Memorial Hospital, ginapunduhan na bira, it budget ito nga probinsya. Nga gina-subsidize, it ginakita na ito sa katikinan GT Port. Kaibahan dong, Ibahay District Hospital, Altabas District Hospital, doon si Riaco Terola Hospital sa Boracay, Malay, Malay Municipal Hospital, Burwanga, Libakaw Infirmary Hospital, doon Yubiheldo Japo, o rin doon mga kwan, doon mga hospital nga under sa ito nga provincial government. So rumakaroon, ginaplanuhan nga rong provincial hospital gata, arong provincial hospital, ipaidagom sa Department of Health, i-take over it national government, agropundot ang gamito, national government. Ako national government, doon ka pundo, natural, may pundo taron, kaibante mo sa pundo kong Department of Health annual budget nga nakasugod sa General Appropriation nga ginapurbat Kongreso. Nakasugod timo sa GAA. Ay, kabay pang madayon do yun. Base rin mga problema nga masulbar yun lang. Kung nung aton nga provincial hospital, mangin DOH hospital na.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Okay. Ah, sige, sige, sige. Oh, ideyahe bina partner. Ideyahe. Good morning, gid, sa Baltasar family. Una sa Buswang, kay Archie Lanog Baltasar. Nga nagapamati makaron. Si Ma'am Iba Padasas. What? Wa ko nga sabat sa landline it. It DP. Wa ko sabat sa landline it DP. Ano natabo, Ma'am Iba Padasas, Ma'am? Wa ko nga sabat sa inyong landline. Una, ring. Nagaring nga nagaring, pero at gasabat, basi may problema man yung landline. Pakicheck yun ay, patanaw nyo sa bantil ko, basi kung may problema. Pero si ARD Gutierrez, kakabalik na daw, bumalik na ito sa regional office dahil igtong matabi mo ka duty. Ha? Ay, assistant regional director imaw. Pasupot-supot man ang mga saklanda.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Thank you, Kid Cap Jane. Good morning, Kid. Sa Ray family. Ita pro 4 ba dyan naman siya na kay Neil Crispino Ray. Ag sabilog nga Ray family. Happy monitoring. Kay... Ayos, Kid. Happy birthday, Kid. Toto. May Ronald pati mong pangagan. Dumdum ko Arnold yata. Nga gam ko ta Arnold yata may Ronald kapating galing nga gan Toto Arnold. Happy birthday uman Toto Arnold Ronald Iloreta nga naga birthday today. Happy birthday kita. Ayo oh siyempre. Sige. Sige, sige. Thank you kay Toto Arnold ha. Aga, happy birthday umana. Happy birthday, happy birthday. Toto Junis Gonzales, happy birthday kid. Tay Odon Banjola, happy birthday kid it uman. Yanaga birthday. Anytime, anytime. Anytime. Toto Berlin. Tapo na yung nag-greet na kita, Toto Berlin. Good morning, umana. Sa Berlin. Sa Villaruel, aga Pirotso Compound. May ginpadaay ang mensahe ka, Tono eh. Aga Raya, partira sa Anora. Ginpadaay ako mo't mensahe. Hara ko nung nag-text ka na. Text ba o message na? Hara nung message ka na. Tingnan mo yung pagmonoka mo at muka ng pamilya mo sa mga page dyan. Ah, dayang aras, scam da. Scam da. Ah? Nga ni Nix. Hay, hindi mo pagsapakon. Ikwan mo. I-restrict mo na lang. I-block mo na lang ring number. Ah? I-block mo na lang ro number. Yeah, scam da, scam. Actually, pinabase ako na kabatod mauraman. Ginblanka ko gagi. Habang ko ipa-NBI ta. Wa nag tawag-tawag uman. Wa man nagpupadat minsahe kon. Pumundo ko ni Mau. Ha? Yeah? Habang ko ipa-NBI ta ikaw. Nagpundo man ni Mau. Ha? Yeah? Abo abi makaroon nga mga kwan nga ra, mga scam. Online. Sa mga text messages kabo-abo ha kabo-abo banwa ngani hindi ka mo magpadagadaga
1: walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan 88.5 FM Radyo Radyo Todo
0: morning jet morning lang sa mga ampon nga gwapa kay nang landa Sir Bato Sir La Cruz galing ka sa Kamansi ah okay. Hindi say ka man busy. Busy ako eh. Bili tayo pa birthday lang gali sa ang daywang apo nga nag-birthday kahapon. Aling kay Nini Lini Pastrana. Bili yung kota kami naga natag nataga ano ra? Love you sa Oswag Ilonggo nga ron. Pulos pangako nga napapako. Todo pasalig sa financial assistance 2025 pa until now wagid. Harilis palpak. Just saying, nangawa nga na kung anong obisina ang hinahinambay ito sa Ilonggo, anong nga satellite office, wala na eh. Iya sa po kuno mabukas, June pa ha, June pa. June pa ginahambay nga gabukas ng satellite office, ita o sa Ilonggo sa po, until now, wa manit nagbukas, banwa, nga o sa Ilonggo nga satellite office. Hopefully, may iya nga satellite office para magandali. Magpangit bulig sa Suwag Ilonggo. Ah, aro mga bukot Ilonggo. Hindi ko mag-inagto pa sa Iloilo. Ay kon mga... Ah, nako. Hinugat iting sa uwa kon na malas-malason ka.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
0: Dapat ginasugan ginmata. Huwag ginahaboy. Huwag ko no it ginapili. Mag-out financial assistance. Pero grabe rin mga requirements. Hay, guidelines sabi ron eh. Guidelines sabi gobyerno sa pagtaot mga financial assistance. Siyempre, ginakuwa abi eh. Ah? Dapat libo tagit ang resita at usuyan kapat pisika, physician license number. Ang iba pa sa di ka lang hatawan sobra kapat sa ga-apply abroad. Doon gina-ask nga requirements. Mas stress ka lang gid. Oo. Doon yung problema sa gobyerno na ton eh. Kaba mong requirements. So, hindi man pwede hindi sila magustuhan requirements ay ginakuwa abi eh. Dahil government of fund abi.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
0: Tama ginman nga dapat wa tamatod ginahaboy ron. Dapat ginasugan ginmata matuod. Kung piskahon, agsugan. Pero side man naton sa Pilipinas. Bangdanan sugan. Ha? Tapos iuli tarinanda.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
0: Tanawa, tag inatake kita makagwapot ASF. Wakasay dati nga gobyerno. Mga baboy nga nagamagasakit. Ha? pag humuya ginakatay. Ginakonsumo na ta sa barangay. Ti may nag-agto baga. May ginpangdakop baga ka to. Ay dapat kung tayo ginagubong or ginasugan doon. Abo, kato nga nagkinatay baboy. Huwag to nga ni ginatanawa kung kontaminador. Uwa, pag naguya baboy, ginakatay na na automatically. Pero iba ka to, tinamaan at iisip. Oh, kinatay, ginlitson, ginkaon, ginskonsumo, ginbaligya pangani. Tag-una kitang tinamaan at iisip. Sos. Wa man, may bihira man na ka to. May mga gitsugan na to nga gobyerno. May pero abo, takatong kinatay kita. Agin konsumo kita, agin baligya pa nga ni Ruiba.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Good morning sa pamilya Brillantes, Itlupit, Batan, hani kay Vince Cristobal. Una ko na itayos, rumang ogalit, empleyado una. Nga kung makasta, hay akala mo tagapagmanat, abdo. Bukod itanan, ha, pero may una nga mga doktor, ag nurse nga, mga bastos itbatasan. Tama ka, Judel Martino. Hindi gaman tanan, pero abo sanda. Tatlo ron sanda, puro mabuot. Gidron, are, ginahambay ni Kwan. Basta nga ni Hospitalit Provincia, may do topic mo, hinumduman kung inong mabuot, ag mabibilog yun, unang stop. Ma'am, katakutan, nga gwapa. Thanks, good ma'am. Tamo, mabuot imaw, pero anong pinido? Bisa na anong pinido, katakutan, pero mabuot ay imaw. Hay tatlo kuno sandaron nga puro mabuot. Aba ni makagwapo tres hermanos. Grabe ha. Oh, ti may una mata nga mayad mata, mabuot mata. Ora nga ni si Ma'am Katakutan nga ni. Bisan apelyido na Katakutan pero mabuot ay imaw. Gwapa pa. Hindi ka dapat matakot sa kanya. Good morning, God bless you always. Pa shout out Engineer Rex Bautista. Ah, ito sa Iloilo si Engineer Rex Bautista. Attorney Aril Hipte. Ah, si Attorney Hipte kapamati sa akil ko. From Ampuli, Bautista sa Sabal. Pero kinubaan si Konsumilitar ko siyang adlaw. Hay nagpanupulit bugas dong timbuboy sa buko. Ba ni makagwapo. Amat kubaan ka nga wapat eleksyon. Kubaan ka kung eleksyon yun. O, te, kung nagpanupulit bugas dong timbuboy sa buko, magpanupod ka man kung siya ritsilit bugas.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ah, kung 10 kilos ginpanupod ni Buboy sa buko, Cons Richel, manupod ka tigsang kasakong bugas.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Nigojet, nagdig-boom doon isyo sa Tulayt Bata, New Washington, pero madyag gulpe ang napagong what happened na gintalakay ko yung nagtaliwan nga Lauron. Gulpe ang humipos doon Tulay Bata, New Washington. Ah, huwag dat binati, ah, kuling Tulay nga Bata, New Washington. After ko survey, huwag dat binati, hugaton ta sa 2028. Ah, 2027 ko no, tingahoon ni Congressman Jojo ang mapunduhan. 200 milyones yang 3 mga 3 to 6 billion nga tulay punduhan yang anay 200 million bisan up-add yung kanong kaposte makatindog ang inagurahan na yun bago mag 2020 election kita mo gila nga klase tabilidad tapos ita election waon na yun te ginpasalig muro taga New Washington nagbatan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay, doon na, magbinatodong hambang ni Tajir Will nga amat-apan kabotipot ta butong. Ag umubara ng tulay nga butong. O basi magbinatod na hambang ni Bulinog Martires. Basi man akong plastic nga tulay.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Kabay pa matod nga buko nita plastic nga tulay Romahumana. Kabay pang minatuod-tuod git nga tulay. Okay. I-block mo. okay. Okay. Sige. Copy. Loud and clear. Abogin man scammer. Tapos kibot ka nga may warrant of arrest sa cyber libel. nga wa ka man kasamit ang kwarta. Anong pugos it register SIM card? Ay wa, tat pugos ng toto, Berlin. Randa nga toto, gobyerno nga, dapat i-restro ko noong kwan. Dong yung mga SIM card para ma-minimize dong mga scammer, mga online scam. Wa, ginit pugos. Wa, ginit pugos, mga kasiman wa. Wa, ginit kapugos, pugos. Good morning, Jet. Pabati kami sa Barangay Magubahay, Batan. Sa nagajute makaroon sa Barangay Hall, it Magubahay, kagawad Ninin Laurente Fernandez, kagawad Arle Andilio, ag sekretary Nida Hemera kay Ronila Rico. Aling kay kagawad Bueno Bapial, basta guwapa buot. Good morning, Jet. More power. Hindi man tanan nga guwapa mabuot. Abo nga ni nga bukod guwapa. Nga mabuot man, ag abo man nga guwapa. Ha? Nga hindi mabuot. Jokes makabinta. Pero imong nausoy nga yabi, wa patagi hapon. Wa patagi hapon jokes makabinta rong ginainusoy mga susi. Wa patat nag-turn over yapon niya.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Alas 9.14 oras sa Pilipinas. Ang oras banwa ay hatid sa inyo ng More Power Probiotics 8-in-1 Kobe Mix, your cup of success. Healthy gut, healthy life, mag More Power Kobe Daily to achieve a healthier you.
1: Todo komentaryo. Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya ng More Power Probiotic Coffee, ay manami gid ra ako nga pamatyag tungod ngani nga dati gid ay galinubog ta kwad daw tungod wag ta ko it power baga nga sa ako ngawas medyo latang gulay ta ko pirmiad daw. Sa paginom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nagamat-amat ako pag sick hasta makaron hay gininom paghapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic kapi nga rin tungod mabalaw dito ang binipisyo raan ng kitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang binipisyo nga raya abog kita sa atong kawasan nga nagtao kita at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo; Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan; ANC Drugstore, Calibo Shopping Center; Joy Joy Store, Tangalan Public Market; J3M3 Drugstore, Banga Public Market; Diding Vegetable Store, Numansha Public Market; Niknik Store, Libacau Public Market; Pukid Store, Altavas Public Market; Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center; Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital; Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo; Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha; Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
5: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, dapat tata Navara.
6: D3Bio with Vizio.
7: Ako si Ana, ifor problema ko gida nga ako na regular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3Bio, bau okay, gida resulta, subong normal na gid.
6: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Matakas, mga buti ka. GTX 500, alagaan ang iyong atay sa pagkanito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500, Samson Gold Coffee Mix.
8: Ako si Malo, isang ka-teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samson Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang apon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
6: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samson Gold Coffee Mix.
9: Ako si Dominic, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas na levels ng antioxidants ang Samson Gold Coffee Mix.
6: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
10: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
11: Armando Castillo ng Danday.
12: Tatay?
11: Mendoro. Tapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-face ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Narinig ko yung...

0: nakakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Ang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
5: Balik sa aton nga pagpangalagad. Oras, alas 9.22 na. Okay lang, apat yun ang hauli ng mga cellphone, pero ako na duwaan. Watat ka uli, nanuman. Hadi, wat-wat na ito, basi ko, iuli mata. Alin nun na naruyabi nga to? Ipakilo? Oh, iya basi balik patalanda. Bawa, kumusta? Kumusta mata kami nga? Gapakabuot ay pangit nga ni. Hindi, gwapa ka. Nga ni man. Ay, Diyos mio. God bless you always man, tres hermanos ah. Basta gwapa ko na mabuot. Ay, paano? Takaw na rabukot. Gwapa. Bukol at mabuot. Grabe, judgmental ka.
4: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
5: So may pair ko naman yung makagwapo sa bay. Bureau of Animal Industry. Tanan gin yung na-confiscate, may record gin. Pati kilo before na naging sugan with partner sa LGU Kalibo. Kudos kay Doc Jana Minyes. Si Jana Minyes, taga Yasaton sa Kalibo. Aga Doc Christine Lynn Melgarejo. Sa Bureau ba Animal Industry na Basic One, si Doktora Jana Minyes, aton anay iyang kwan, aton iya sa Office of the Municipal Agriculturist, makagwapo. Sabay na ba si Doktora Jana Minyes? Paano ko ito? Nagkita kami ni Doc Jana Minyes eh. Congrats kayo na. Kudos, Doc Jana Minyes at Doc Christine Lynn Melgarejo. Payungon. Payungon do tulay sa Batan, Tony Washington. Ka problema pa ba si Jojo Ang sa kaso? O nga ni. Do problema actually ni Jojo Ang makaron. Pag makitaan, it probable cause it ombudsman. Pero nga kaso, ang paggabag sa Republic Act 1319, conflict of interest. Conflict of interest sabi nakasugod mo sa Republic Act 1319 eh. Anti-graft and corrupt practices act. Pag nakita nit probable cause, haraw masadya. Aga bukot manami para sa part ni Kong Jojo Ang. Pag nakita at probable cause, it ombudsman ag elevate sa sandigang bayan banwa dong kaso. Isuhan kat warrant of arrest. Pasko na tabo kay Marcolita, kay Depensor Agdewa, kay Manigusyante. Inagbungan. It warrant of arrest. Plunder. What? Piansa. Kahit ako ay Kong Jojo kay Kong Rivera nga rat 36 of Tarlac. Bong Rivera. Sandaro, daywa pagang nga congressman. Nga rong kaso ay umabot sa preliminary investigation. Pag naghambay dong ombudsman may probable cause nga dapat kasuhan ka mo isaka sa korte rong kaso isyu at warrant of arrest patay kang bata ka yano matabo rin ka congressman tinarisko.
4: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
5: Pag hasintensyahan ka ay kriminal RA 1319. Hindi ka na makakandidato. Daog kagun. Wow, pagkaputog. Imong tudlo, makagwapo. Wow, pagkaputog, imong tudlo. Ay, kung hindi ka ni mo kakandidato. Ha? Siyempre, pag ginsintensyahan ka, hindi ka makakandidato. Oh, ay paano kung hindi ka kandidato? Daog kagun, makagwapo. Wa kagut ka pirdi-pirdi.
4: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan, 88.5.
5: Dali lang nga ginatry na itong maabot si Juan. Kung mahingagaw na ito, hingagaw na ito si Engineer Gutierrez. Pero kung agang-agang hinaga, i-message mo lang imaw hinaga kung available imaw. Hopefully mag-response imaw. Ay gusto tang maklaruhan ko rin nga nga project sa ibahayag rin tulay nga sa balite. Finish na my work. Kaya pamahaw na kita. Narinig ko guwapa kuno ang nga kampod. Sinan nyo ron. Ay siyempre yung kampod ni mo ni Nilanda. Ambay ni Ninili ni Pasarana. Ay good morning kay Nilanda Servatos ni La Cruz. Wala sa buswang nyo. Ah, nagapila ka mo ina. Pumipila kasi ako para makabil sa malasakit. Okay, sige. Ay, nako. Buhay-buhay sa barangay. Good luck, good luck. Good luck kid sa unga mo. Dali lang kita. Sige, sige. Ang aking na kinabi. Una matay mo sa LGU si Doc Jana. Si Doc Christine Lin, sabay. Pagi sa LGU Kalibo, sandaro nag-facilitate nga magsunog sa dumping site. Ah, okay. Okay, sige. Klaro, klaro. Thank you, good. Makagwapo.
4: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
5: Hinaga na ligit siguro. Si Mary Paul, base kung mag-sabat, hinaga sa programang Todo Birada. Mabatian, tabi. Ako nanuro nga sabat ni Mayor Bulldog Ripoll. Sanang nasagap. Wow! Buko man nabi direkta yung hinambagan it mag-amang Marquez. Aral masadya. Hindi man nabi direkta ang hinambagan mo it mag-amang Marquez. Nga, akig. Ha? Hinambagan nabi mo nga, abi. Mayor Ripoll. Haman it, ginbaton-baton mo rong medical mission ito, uswag sa Altabas. Wa man, abi. Doon na baton malang man, ni Mary Paul, istoryahanin si ibang tao man. Ngayon, istorya naman si ibang tao, ang ginistorya na pagin sa ibang tao man. Ay, kita mo. Oh, kita ko na kung direktang hinambagan kat mag-abang Marquez. Nga, abi, maura, Mayor Bulldog, ha? Angkol Mayor, amat ginbaton-baton may, wa man, abi. May humutek ka na, nagpati man si Mayor Bulldog Ripoll.
4: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
5: Agropangutan ha, haman huwa mugin mugo si Congressman Lito sa birthday party sa Hawili ni Congressman Joven Miraflores. Ha? Haman huwa mugin mugo si Kong Lito ay magpamilya man kamo sa dalida, Mayor Ripoll. Wa mo gid pagmua. Bisan ginlamano mo si Kong Lito nga wa man kamot ginawayan, bakit hindi mo siya? Ha? Ah, kahit ginlamano man lang o ginmuo wa gid. Ano? Basi nahuya kang si Mayor Ripoll siguro dahil side naman ko nanon natabola si eleksyon nga naperde. Dahil wang eleksyon perde ro mga Marquez Altabas nga tibyog man nga ni Kuno Imaw.
4: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
5: Basta rin istorya ka nung mag-up na ag. Sure, gid, nga may dugang. Ay, tama ka gid, makagwapo. Good morning, Jit. Pa-shoutout gid ako sa Milgar Sand and Gravel Quarrying. Oh, na kaya Danny Milgar ag sa mga gwapong operator ag driver at Milgar Sand and Gravel. Sagamat gid, dahil kay Ephraim Julas. Ba, toto, Julas. Una kagali, toto, Julas, ay. Okay, Toto Ephraim Julas Barredo ang pamangkin ni Tita Lucing Wapo.
4: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Rancho, rancho, todo.
5: Kabay pa hinaga mabatian taman dimog ni Mayor Ripoll. Ay hapamatian taon limog it mga Marquez pinagiga Congressman Jess Marquez. Abi si Mayor Ripoll manabi pamatian taman abi mau. Ah ay rochisme si king istorya ka na ginpatihan naman. Pero pangutana haman wa ka nagmugo kaya Congressman Lito sa Hawili. Ah hamat inisnab mo. Ah si Kong Lito sa Hawili. Angkol Mayor Dini Ripoll. Update development kung mga insidente-aksidente ka nagkinatabo sa Binuga Provincia sa Nagtaliwan nga 24 oras bantayan. Sa iba na mong mga Diyosan Public Affairs Program, nangin ka partner sa technical side. Engineer J. Plasio, sangagan kong bilog ka persa. It Radio Todo Aklan, Jet Regas mo lamang, nag-aiwa na ni kayo temporaryo. It mahida iton, mahiluwa yun, mainit niya gahon it Merkulis. Holyo 7. 7 ba? 8 na kita. Inambayt ako 7, 8 na gali kita. Oh, Holyo 8 na kita, Banwa. Trabaho lang, walang personalan, Banwang nagapamati. Mangin hilway ka!
4: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Mantra sa way sa lipon. Mabilis sa iyong papawin. At inyong napakinggan ang Todo Komentaryo. Dalawang oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo. Todo Komentaryo. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Ikaw ay tulad ng bulaklak. Inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
7: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas, magabuti ka.
8: Sorihanda sa pang sa D3 Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na, subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputik tanisin mo yung iniklaseng a food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites and fungi nga uso-uso gitag-ulan. Number one, gadalatang kaso. Amo na mga virus, amo na mga bacteria. Dilatang kaso, ubo, sipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Gaugong sa baha, damo kapag inamakwa, well, labos ng leptospirosis, you are prone for amoeba, damo ng mga waterborne diseases kung tag-ulan. That's why putiktahan tagid ang lawas ta with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties in the natural world, wala, do halos, wala, layo sila tanan sa nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil nga ara present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga armas sa D3 Bio. Ang main gun, kumbaga amunin ang pinaka kusog nga pang armas ang D3 Bio kontra sa mikrobyo nga aki ini nga ginatawag nga cold press extra virgin coconut oil, bugana sa ginatawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas but gatag sa ginatawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes, no? Mapabacteria mo ng viruses nga akikisa lalo na kung may edad ka na, pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo, amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consists 1% of your whole blood. Meaning to say, grabbing obras, grabbing load. That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no? Lalo sa tag-ulan. Okay, if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani hubin Sir Kevin nga masakit, biskan gani hubin nga healthy, ginadutlan sang hilanat, ano pa kung ikaw immunocompromised na, if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no? Or may ala ka da, may mga katawag ka na gani, mga diseases ka da that hinders your immune system.
9: May mga predisposing factors ka na sa kaga especially importante kay Sir Boy ang D3 Bio sa subong nga tigululan kay nga ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar ara sa sulod sang balay ara sa sulod sang mall ara sa sulod sang opisina, no, wala sila gagiho. So ang laton-laton da bala kamo na Sir Boy, no, especially kung kamo medyo stress kamo, hina inyo immune system, dapat may backup gid inyo immune system. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides kaangay sang lauric acid, capric acid kag caprylic acid nga nagaserbe as backup sang imong immune
5: system
9: or your mismo ang secondary immune system mo. Kay kung gusto magpahuway sang imong immune system, ang MCTs sang D3 Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo, no. Amo na ang nami sa D3 Bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells, no, labi na nga aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas. Sir Boy,
8: amo na kay picto sang D3 Bio sakto, Sir Kevin, no, ko na ra kamo gatingob-tingob kamo subong lalo na maskara, no, bo Dios ko nagtanaw bi concert ni Bamboo nung butumbo katuoy ka labuoy ka balungan tupad mo. Ay, may dala na gilis ang masakit, may tangkaso na, no? Kung galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa, ano, sa Lacson,
9: sa Mega World,
8: sa Mega World, o sa Plaza, huwag ka nga balusin yung sugata mo, nga may dala na gilis masakit. Puro, kampante ka kung nakainom ka na sang

0: no, kung gapangita ka mo sang food supplement nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no, diri na kamo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pagid sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imong atimbang, makabulig man sa imong D3 Bio, paano Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no, medium chain triglycerides, halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang. Kay nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no. Kag ang ketones nag-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya, kay bangod, may ketones ka. Plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kag capric acid naga panami sang imong ghrelin, kag ghrelin hormones, no. Amon ni siyang imong appetite hormones, no, ginasuppress niya. So ang ikatatlo, paano kapag makabenepisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumar sang D3 Bio, no. Ang D3 Bio amuning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio compared, no, sa gatas sang iloy. Ina suno sa pagtuon sang FNRI, no, sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas ang iloy. So duwa amo mala na ang aton source ang lauric acid, Sir JP, no, ang extra virgin coconut oil kag ang gatas ang iloy. So galing kay sa aton edad, hindi naman ta pwede sa gatas ang iloy pag D3 Bio na kita, Sir JP, no.
1: Yes, exactly.
0: So ang MCTs, no, ang ambako gani gina gatag sa aton sang immediate earn energy. Ano pag idang ginahimo sang ketones? Ang ketones amo lang ni ang maka in the form of ketones, ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy, demanding ina siya sa energy. That's why paborito gid sang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects, so dapat nami ang imo nga source of energy clean energy ka, dapat ketones, no. Kay ang ketones, no, once mausar sang aton lawas, wala siya ya nagatuga sang ginatawag naton nga byproducts, or kung sa ano pa layman's term, wala biro sa GP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no. Unlike sa glucose, damo siya ya aso nga nagkalabilin, damo biro. That's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 Bio.
1: That's why kisagam basta sa Kevin nga kay inom ko blaser sang D3 Bio, dugo pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
0: Yes, Sir JP. Oh. Immediate pa, no, kay hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain, kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So ang ikaduha pagit, Sir JP, nga MCT nga ara sa D3 Bio is our capric acid. Capric acid, no, special ni siya nga medium chain triglycerides, bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property, no. Ang tatlo ni ka MCTs nga ara sa D3 Bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 Bio ka, no, protektado ka batok sa mikrobyo, plus damo-damo siya bonus nga health benefits sa aton lawas. So that's why muna permi ginambal ni Sir Boy, kung gusto mo dasig ka mag-ayo, mag D3 Bio.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Visio. Ang Visio yung may D3. Mabakas, magabuti ka.
3: Okay, so makatulad to sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio, ang paborito sang mata, sang masa, no, dinitawag nga the superfood supplement. Paano pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu, no? Nindala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pagid lang mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na? Ha? Lalo na din sa Negros, sa Western Visayas, kag sa Mindanao. Ang epekto sini regarding its antimicrobial properties and abilities, no? So sumungad na itong anta kung paano wala makabulig si D3 Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang ginatawag nga mood, no, amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga kung medyo

0: alaboton ka, boringot ka, pwede man ang nami ang mood mo, gayom-yuhom ka lang, bisang ano nga stress, no? So, ini nga mood ini, ginadikta ni sa mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga, that causes, ini nga mga chemicals magkulang ni, causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag ng mga hormones like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton tiyan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinicas Probiotics, kampiyon, wala kang problema sininya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kung layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolution.
1: In short, sir boy, dira na ka sa lalay ang imo capacity how to handle stress, no?
0: Correct.
1: Kaya mayara iban, pareho lang man sila, sir boy. Example, duha ka individual, duha ka tawo, pareho lang man sila kapoy. Ang isa ya malipayon, ang isa buringot.
0: Buringot.
1: No? So, sa hormones na to, kay base ang isa taas iya happy hormones.
0: Correct.
1: No? Ang isa ya nubo, no? Taas iya stress hormone, wala ma-counteract sa iya happy hormones.
0: None.
1: No? So, ang ilaw brahon mag D3 bio, kay ang D3 bio, sir boy, nagaserbi ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Nga kung example ha, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, nag-inom ka D3 bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable, no? Plus ang gut derived vitamin B's pa nga nagapanami sang imo brain health, no?
0: Correct.
1: Para in order to utilize this happy hormones importantly, no? So amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 bio ta plus nagas probiotics kay bangod layo kita sa unwanted stress.
0: Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Ano pag ibala ang ginahimo ni D3 bio sa imo ginatawag ng mga good bacteria or probiotics nga putiktahan niya ini kontra sa mga bad bacteria. Kay kundamo ang nami ang population sa imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sang mood mo. Kay kunami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kay ini nga serotonin nga ginimo sang probiotics nga ginaprotektahan ni D3 bio, amo man nga patulog si imo, gina-convert ni sang aton brain into another hormone called melatonin, which induces sleep. Amo nga patulog si imo, no? Kunami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kaya wala ka wala unod ang imo tiyan. Wala ka mang ginawa tudo, wala ka mang gagiyo. So, ang priority sa brain mo is body repair. So, kung kainom ka D3 bio, nami ang pag-repair sang imo lawas. Kaya nami ang imo tulog. So, da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sang ginatawag nga D3 bio, hindi lang ginaprotektahan ka kontra tangkaso, ubo, sipon, kagilanat sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imo tulog. And the best thing about this, this is natural because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So amo na ang advantage. That's why damo nagidya mga senior citizen, damo nagidya nga natawag nga mga medyo mga 50 up nga suki nagidya sa D3 bio. Kinami ng tulog, wala pa masakit, protektado pa kontra mikrobyo. So kung gusto ka mag-ayo, kag nami pa ang tulog mo, mag D3 bio.
1: So sa aton nga mga suki, no, kinapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500 kag D3 bio. Ilabi na kung ining nakabutilya, no?
0: Oy,
1: piki ina,
0: piki na,
1: no? Kag kung naka-soft gel. Ang aton na authentic kag original nga DTX 500 naka blister pack, naka banig kag naka box, no, ang iya nga packaging. Amo man ang aton D3 bio, ang D3 bio naton is in soft gel pero naka blister pack, naka banig kag sa aton nga mga suki nga kung gusto nila mag healthy lifestyle, sir boy, no, ang veget up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no, from from carnivorous or omnivorous nga diet, gusto nyo mag-vegetarian diet. So sa aton yung mga suki nga tigpalamati, Sir Boy, no? Sige, yun lang nilang pagkumars ang DTX 500, may TC Alkaline Vitamin C, D3 Bio, kaga Clinicas 4 Biotics para layo sila sa balatian, Sir Boy, kagang mamliga nilay-lay kayong lawas.
0: Correct. Good morning. God bless. Stay healthy and start your week right.
2: D3 Bio Health News. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton ay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ang creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Uwa na ako it-take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po ninyo yan?
2: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open sa akin, ano tinitake mo? Gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Sa pagretiro, tiyempo raya para mag-enjoy ang magpahuway, pero bisan retraduon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usik ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation o imong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin imong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawite advance interest, simple gang ro proseso. Ipakita gamang ro imong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinahangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest.

0: Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santhon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santhon Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santhon Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
2: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
3: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
4: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakasan sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na napupuyat sa hindi ako napapagod sa biyahe.
5: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
6: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng,

0: a foundation of knowledge and wisdom.
1: Si Ma'am Annabel, nag-revise ha.
2: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
1: Mm-hmm.
2: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang coffee ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, sabi ko po nag-coffee ng rice coffee.
3: Thank you very
2: every
3: much.
2: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
3: Tama, ganyan. Tama.
2: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
1: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
4: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Rancho Todo. Rancho Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo, 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: Impormasyon sa ikaayong

0: Zulweta, Kevin Bigay, impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Maayong aga mga sukit na tol, nga tigpalamati. Welcome na sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Si Jean Paul Generoso. Istoryahan ta today, sir boy, ang about sa sinyales. Nga way ka na, kwarta. Wow. Ang sinyales nga may problema ka sa prostate.
3: Nan.
2: Oh, sa mga lalaki da.
3: About 50 da.
2: Oh.
3: Sino na sila?
2: Above 60, storyantan. Bro, ano nga mga, dito yung balaan karon, ano nga mga edad nga dapat gina-regularly screening ka na for prostate, no? Cancer. Prostate problem. Amo na itong storyahan sa mga waida jowa, no? For life. Uy, may mga studies mula, gambal nga magka-problema ka sa prostate. Sa mga asawa nga ang inyong bana may edad-edad na, bantayan ini nga mga sinyalis, early signs nga may problema ka sa prostate gland. O ano ina, kag paano makabulig si DTX 500 ina ang aton mangin diskusyon kaupod kay Sir Boy Zulweta. Ang way problema sa prostate kwarta lang.
1: Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Good morning, Sir Boy.
4: Mayong aga sa ato mga suki, no? Mayad nga aga sa inyo, kabay pa kampiyon ang bugtaw kay naka DTX 500, the super antioxidant ang gapa hubin sa imo silula. Kung hubin ang silula, hubin man ang itsura. Kung kamo bisyuhan, stress per me, pas kay Sir JP, stress. Tamo ka pa na wag, may ginapang sapat, ha? Ginaiwasan, ha? Kung kamo pala, hindi kamo makatulog, hindi tanan-tanan, detrimental, no? Patigulang sa inyo sinula, this cause oxidative stress. Ang pangkunta sa sa oxidative stress, antioxidant, ang pinakabaskog, ang pinakamataas klase nga antioxidant, amuni ang ara sa DTX 500. So kung gusto mo hubin ang selula mo para hubin ang tsura, hubin ang lawas, mag DTX 500 champion mani. Kung ikaw diabetic, no? Ha, kime ampalaya extract, no? So if you have premature aging problems, diabetic ka, hypertensive ka, this is one of the best supplement for you, DTX 500. Kung gusto mo i-boost ang imo immune system, palayo ka sa masakit. Ha? Para makabato sa dutay nga wisik-wisik sang ulan, sa dutay nga pulaw, nga way ka paluya sa imo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sang imo lawas, sang imo immune system. Ha? Nami paniki, ang vitamin C, amunin nga pahamis. Ha? Nga pahamis ang imo skin. No? Amo paniki nga pataas sa glutathione level. That's why dukong bugana, kasang ginatawag nga Mighty C, ha? Hubin katanawon. Ha? Ha, tanawa lang si Sir JP, mag-attend sa ila reunion. Siya yung pinakahubin. Amo na, ang balya sa akon. No? So, tapos, kung gusto mo niya, kung mikrobyo naman yan problema mo, Sir JP, kung gusto mo dali ka matayo, mga mikrobyo ang dala sa trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, mag-D3 Bio.
1: Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Alright, direkita sa prostate gland.
3: Nan.
2: Now, ano bala ining prostate gland, Sir Boy? Anong purpose yan eh? Okay, ang prostate gland, siya ini ang tighimo, Sir Boy, sang nagabulig sa pagproduce ng semen. Sa mga lalaki, kinchin din ako muna, hindi ko na nagroon pagyambal kung ano sa ilunggo, ah.
3: Semen, ha? Hindi semen, ha?
2: Oo, semen. Semen. Ini siya ang nag-create, kita mo ng semen, ang similya sa lalaki, do ka milky, nga do ka, hindi ba Joan, do ka milky, nga do ka... Do ka gatas-gatas?
3: Ambal si Ma'am Joan, nag-text na ka dasig. Nag-text na si Ma'am Joan, malabnaw ko, no?
2: Yung imutol na sauna yao.
3: Ay, hindi.
2: Ano? Ha? Hindi. So, ini siya, Sir Boy, amun ni siyang prostate gland na kumbla, sinisang do ka gatas-gatas, blang, do ka puti na nga. O, siya na. Kaya ini siya, no? Nagahatag sa mga nutrients para nga kaunon. Oo, amo ning source of protein. Oo, di budlay na bisag mo na kauyang. Now,
3: puno protein gini basin mo, ha?
2: Dini ka swim ang ang sperm, no? Para nga di siyempre may likid doon sa kaunon, sir boy. Now, that's why edible. Edible siya for the sperm. Now, ano pa? Sperm transport. Ang prostate, nag-contract, sir boy, ang muscles, no? Pag-contract yun na, amo na nag-patulod nga ma-eject ang imong lawig ba, sir boy? Kisa konperti ang mga stimulation, halindi, hasta to sa may bangko, lawig, gapuswak. So, amo na siya ang i-purpose, gina-contract niya, bi, para nga mag-gwa ang seminal fluid sa lalaki para sa ano ni sa magwa, no? Anyway, ini man sir boy ang involved, no, sa urine control. Kaya ini siya daw kaangay sa muscular valve sa ara sa imong bladder neck, no? Naga-control man ini sa ang prostate. Now, anyway, ano mga sinyalis kay may problema na? Kay kun ang babae, sir boy, prone sila sa ginatawag tang cervical breast cancer, cervical cancer, uterine cancer. Ang mga lalaki naman, sir boy, prone naman kita ya sa prostate cancer. Now, anong mga problema nga may anong mga sinyalis nga may problema ka na sa prostate? Number one, ariyo. Sige ka pangihi. Especially kung gabi.
4: Nan. Ang balila na nga muna ang ginatawag na 2 a.m. nightmares.
2: Na,
4: ha? Nocturia. Pukawon ka pa sang imo pan sang imo pantog.
2: Oh.
4: Sa imo bladder.
2: Oh, oh.
4: Kay mangihi ka. Ha? Gulago ka na, gulpi na. Uy, mangihi ko. Meaning to say, ha? May medyo may diferensya na ang imo prostate.
2: Especially kung wala ka gainom DTX 500.
4: Nan.
2: Kung gainom ka DTX 500, di ko kalmado ka kay nga nami sa nga anti-inflammatory ang DTX 500. Ano pa? Nabudlayan ka magsugod, mangihi. Inablang gusto mo mangihi pero hindi siya magwa.
4: Ala ka na to sa tubang sang basin.
2: Do mangihi ka, gadali-dali ka sa basin pero dudugay siya mag-start.
4: 5 seconds na naka-ready ni si Junior.
2: Wala pa, may gatubod.
4: May pagkatubod.
2: Ang lain pa kung tumubod na siya, do hindi man mag-untat.
4: Ano? Dribbling.
2: Dribbling.
4: Kamu yung katawag nila nga dribbling urine, no? Nag-untat-untat ang ginatawag nga flow sang imo ihi, sang imo urine.
2: No.
4: So, mga sinyalis na siya sa ginatawag nga, ginatawag natin nga benign hyperplasia.
2: Oo. Prostatic hyperplasia. BPH. Hali pa. Maluya,
4: ha?
2: O kung pigaw ang force sang ihi.
4: Okay, okay.
2: Do, hindi sa kusog.
4: Hindi sa kusog.
2: Uy, kusog.
4: Hindi projectile.
2: Oo, do kay naib la. Di ba may supon haw?
4: Di ka, Sir JP, huwag ka na batag. Dumawasak yung basin, no? Mangihi ka?
2: Ako niya!
4: Do pressure hose?
2: Hindi man. Uh-huh. Nga, ti, gatamsak niya pati sa gwa. Oo. Gamo na yan.
4: Kung naging dyan kumplito, kaya doon si Multis 5 ka.
2: Hindi man. Gamit na gamit lang. Uh-huh. Uh-huh. Now, ano pa? Gasakit o kung gahuot ang imo pelvic area, ang hawak, sir boy, balikawang hawak, dumay pain ka da, mga referred pain. Now, ano pa? Gadugo ang imo ihi. May dugo or may samay nga dugo ang imo similya. Nan, may samay nga dugo ang imo similya, sir boy. So, but siringon, may amo na ni gani, dagon-dagon ka na pa kadto sa aton clinic, sir boy. O, pa-assess ka to. O, hindi gani, kadto ka sa mga doktor. O, pa-check ka. Sa amon nga clinic, libre naman, sir boy, ang konsultasyon. O, miyara ta dira yung mga medical doctor. Miyara man ta naturopathic doctor. O, pili ka lang. Importante, ma-advisean ka. Okay, sa wala kagit ideya. Now, ano ni? Ang hindi tanan, sir boy, ng mga problema sa prostate, is malignancy. No? Kung nga, sir boy, nga hindi ka mayo makaihi, kag nga ang hinay ang ihi mo, dribbling ang ihi, because ang probably enlargement. Kay imo prostate gland, dra na galabay ang ureter. O, dra galabay. Halin sa kidney mo, o halin sa bladder yata.
4: Bladder
2: mo. Halin sa bladder galabay da. No?
3: Kato si Ritter.
2: Oo, pag ang tube, ang hose nga ginaagyan sang imo ihi,
3: ginipit
2: na tung-an sa sandog ga butterfly nga na prostate man. Tiipito nyo na, Sir Boy, kung nagdako siya. May ginatawag ka ta nga nagdako siya kay base benign hyperplasia. Nagdako lang siya, benign pero hindi ya delikado, hindi ya kanseros. Pwede man nga prostatitis. Naghubag bangod ba si mikrobyo?
3: Mikrobyo. Amo na gani nga madiretso na ta sa detail by prostate man gyud.
2: Oh, kanami karon sa mga mikrobyo ya Sir Boy bala. So diri kita kung inflammatory, makabulig sang dako si DTX 500 Sir Boy. Makabulig sang dako kung inflammation ang alinan. Kay ang DTX 500 kampiyon nga anti-inflammatory.
3: Correct.
2: Mga nagahubag-hubag sa lawas mo ya kaya yan na Sir Boy. Man. Basta hindi na tamaan gid. Ano pa? Diri na kita sa next. Base may mga nodules. Base may mga nagtubo dira, may mga abnormal growth. Ti we're talking about cancer.
3: Correct. Ay. Amo na do kakulbaan ng cancer no. Oh, Sir JP.
2: Hindi tanan na gamo na cancer dayon ah.
3: Putang tanong. Eh, let's go to a deeper context. Bitaw padalman tani gamay. Mga 5 seconds na. Ano ni bala ang gapahabok, gapatako gid sa ginatawag nga prostate sang lalaki? Ha? Ini siya common ni siya sa mga 50 years old up. Bati ka, Sir JP. 50 years old.
2: Kay aging.
3: Kay aging. Oh. Hindi, ang cost ni, ang muna ginatawag nga 5A reductase. Ano nga tawag nga 5A reductase enzyme nga ini? Amoni siya ang ga-convert sang male hormone called testosterone into dehydrotestosterone to DHT. Ini yung DHT, amoni siya ang halinan sang tanan. Amoni siya gapadako sang imo prostate. So, ano ang gapugong sa pag-convert sang ginatawag nga testosterone to dehydrotestosterone? Kung gan mo ang ginatawag nga production sang ginatawag nga 5A reductase enzyme. Ano makapugong? Antioxidant. Ano ang antioxidant? Ha? Makusog dapat ang imong antioxidant. Pwede man na may antioxidant kung tayong epekto, pero ang kampiyon kanyang makusog klase, tiyaway na mas makusog pa sa ginatawag nga DSE nga ara sa ginatawag nga DTX 500. So that will stop or limit the production of ginatawag naton nga 5A reductase enzyme that converts your testosterone into dehydrotestosterone which enlarges your prostate. So amuna ang ginatawag nga epekto sa ginatawag nga ginatawag nga DTX 500 when it comes to guys no to mga male nga mga lalaki nga ara mga male nga lalaki nga 50 years old up na no. So kung gusto niya kun lalo na kun ikaw single for life ha, single for life, wala gi ka tilaw girlfriend nga or sa
2: past do ako subong
3: do pa sa
2: na girlfriend
3: do pa sa kilala kung nasubrahan sa girlfriend
2: sila na, si engineer
3: ang kulang kag ang sobra sa ginatawag niya sex life. Usually amuni ang prone sa ginatawag nga prostate
2: so
3: problem.
2: So dapat tsaktuhan lang. Oh, 7 times a week lang.
3: 7 times a week lang. Twice a day.
2: Tama mo na. Now so Sir Boy, ang kakulang sa sexual activity could result to problematic prostate. Amo nang ambal sa mga studies. Ang nasubrahan naman, balda naman.
3: Balda.
2: Ang ila ganing recommendation, so 21 times a month lang kuno.
3: Ang recommendation?
2: Oo, 21.
3: Bali, Joan, sakto na. Sakto tong 1,000.
2: Anyway, basta healthy ang akong prostate magpa-prostate examine ka. May arat na ano gin nga screening Sir Boy? Prostate
3: screening na lang ang general name.
2: Or nami, pa ultrasound ka para ma-measure. Adil pa measure ko ligad?
3: Medyo ano na medyo basta makibot ka mo. Medyo
2: invasive.
3: Medyo invasive na Kasi makibot ka nga ang nurse kay home si imo may gloves.
2: Oo.
3: Ginputangan sang
2: gabaw na blaw. May jelly.
3: May jelly.
2: Mm. Ay, hindi ko ta, yan ang pultrason ko, yung surbuy.
3: Kaya yung salot ng sa wet po mo, kahit tanawon to kung may gabukol sa salot.
2: Ako yan, nag-option na siling sang nurse, gusto mo sir. Liko, hindi. Asawa ko lang makakita sa ngakon nga, dax. Oo. Oo. Dako, dako ang kulang.
3: Pantax.
2: Hoy, sobra ka, chuy boy. Ay,
3: Merry Christmas. Oh, Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas.
2: Nagpa-ultrasound ko. Okay, oh, may enlargement kagamay abangon sa edad. Mm-hmm. Sa 40s ka muna ako nagsugod na siya enlarged gamay. Alang-alang to sa panahon, sir boy?
3: Mm-hmm. So, hindi ka maglipat, ha? Magpahubin pa rin, mag-DTX 500. Kontra diabetes, mag-DTX 500. Ako si Boy Zulweta, Gambal, good morning, and start your week right.
2: Kag ako naman si Jean Paul Hineroso, dapat mag-inom DTX 500 everyday. Nagasiling, ikaayong lawas amligan, hindi pag-abusuhan. Bye-bye.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: ay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras mga katodo, alas 11:35.
0: Todo balita. Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Babagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tanghali, Aklangan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programong Todo Balita ngayong araw ng Miyerkules. Petsa 8 na po tayo sa buwan ng Hulyo taong 2026.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigawa.
2: At katodong Raylene Ortega Ributara.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para sa mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix at ng aming website na www.radiotodo.ph.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At para sa headline, balitang lugar, lalaki arestado sa ikinasang search warrant operation sa bayan ng Lezo. Baril at mga bala na recover.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, babae nasaksak sa gitna ng away ng kanyang boyfriend at hindi pa nakikilalang suspect.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At lalaki patay matapos maaksidente sa bayan ng Lezo.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Motorsiklo bumangga sa papalikong tricycle sa Estancia, Calibo.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At dako naman tayo para sa headline balitang regional, kilalang vlogger sa Antique na si Super Estong patay matapos makuryente.
0: Todo balita. Todo balita.
2: At lalaki sugatan matapos barilin habang natutulog sa kanyang bahay sa Iloilo.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At para naman sa headline balitang national, DOJ hindi nakikialam sa bilis ng pag-usad ng plunder case laban kay Senador Rodante Marcoleta.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Sa kaugnay na balita, VP Sara dinalaw si Senator Marcoleta sa PNP Hospital.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At iba pang headline kampo ni dating Pangulong Arroyo, itinanggi ang pag-uugnay sa umano'y impeachment complaint laban kay Rimulya.
0: Todo balita. Todo balita.
2: At DND at AFP nagpahayag ng pag-alala sa ballistic missile test ng China sa South Pacific.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At para naman sa headline balita, international, China naglunsad ng missile test fire mula sa nuclear submarine.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Dagdag headline balitang international, 18 sugatan sa pagsabog malapit sa tinutuluyang hotel ni Macron sa Syria.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At para naman sa headline balitang sports, AJ Obiena, pang-apat sa Fly Athens Tournament.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Para naman sa balitang showbiz, sa balitang artista, Kay Montenola, bagong bida sa Disney soundtrack.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Headline balitang negosyo, inflation bumagal noong buwan ng Hunyo ayon sa PSA.
0: Todo balita. Todo balita.
2: At sa headline naman ng balitang pangkalusugan o health news, Senator Risa, pinaiimbestigahan ang kakulangan ng HIV medicine na sa bansa.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Alas 11:30 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Arestado ang isang lalaki matapos silbihan ng search warrant ang kanyang bahay sa Zone 1 Barangay Mina, Lezo nitong umaga ng Martes. Kinilala ang suspect na si alias Ricky, 40 anyos at residente ng nasabing lugar.

0: tak sa leeg habang sinusubukang awatin na ang away ng kanyang boyfriend at isang hindi pa nakikilalang lalaki sa barangay Poblacion, Libacaw gabi ng Martes. Sa paunang investigasyon, pauwi na sana ang 19-anyos na biktima kasama ang kanyang boyfriend na umano'y nakainom at sakay ng motorsiklo ng makasalubong nila ang hindi pa nakikilalang individwala. Tinangkaumanong kumprontahin ang boyfriend ang naturang lalaki na nauwi sa sakitan. Habang sinusubukan naman ang biktima na awatin ang dalawa, napansin na lamang ng kanyang boyfriend na may sugat na siya sa kaliwang bahagi ng leeg. Agad siyang isinugod sa Libacaw Municipal Infirmary para sa paunang lunas bago ito inilipat sa isang ospital sa Kalibo. Tumakas naman ang hindi pa nakikilalang suspect matapos ang insidente. Patuloy pa ang isinasagawang investigasyon ng Libacaw PNP upang matukoy ang pagkakakilanlan ng suspect at ang motibo ng pananaksak.
1: Todo balita. Sa iba pang balitang lokal, patay ang isang lalaki habang ginagamot sa ospital. Patapos maaksidente sa barangay Bagto, Luzon nitong Linggo, kinilalang biktima na si Mark, 22 anyos, at residente ng barangay Arcangel, Balete, Aklan. Patay sa impormasyon, pauwi na umano ang biktima kasama ang isa pang lalaki kung saan ang kas umano ito sa motor. Sinasabing nag-overshoot ang kanilang sinasakyang motorsiklo hanggang sa sumalpok pa sa isang poste. Kapwa isinugod sa Aklan Provincial Hospital ang dalawang sakay ng motorsiklo. Samantala, binawian ng buhay si Marka nitong Lunes habang naka-confined sa ospital.
0: Todo balita. Sa iba pang balitang lokal, nagtungo sa himpilan ng Kalibo PNP ang isang 20-anyos na babae matapos mabiktima ng isang online offer noong May 2026. Sasalaysay ng biktima, napanood niya ang video ng babaeng sinilbihan ng warrant of arrest na si alias Kayla kung saan pareho rin umano ang nangyari sa kanya. Ayon sa kanya, nakatanggap siya ng link sa Messenger na nag-uutos na sagutan ang isang online form. Nangako umano ang nagpadala ng link na makakatanggap siya ng 200 pesos sa kanyang GCash account matapos makumpleto ang hinihinging impormasyon kabilang ang kopya ng kanyang national ID at face recognition. Sinunod umano ito ng biktima at agad namang pumasok ang 200 pesos sa kanyang GCash account. Ngunit nang mapanood niya ang panayam kay Alice Kayla, kinabahan umano siya na baka magamit din ang kanyang pagkakakilanlan sa illegal na paraan. Dahil sa takot, minabuti niyang iulat ang insidente sa Kalibo Municipal Police Station para sa kaukulang disposisyon.
1: Todo balita. Samantala, mainit naman na sinalubong ng mga opisyal at tauhan ng Aklan Police Provincial Office ang pagbisita ni PRO 6 Acting Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo sa Camp Martelino, New Buswang, Kalibo noong hapon ng Martes. Sa isinagawang command visit, binigyang diin ni PBG Tuanyo ang kalagahan ng disiplina, integridad at mas pinaigting na pagpapatupad ng mga programa ng PNP upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lalawigan. Hinikayat din niya ang lahat ng mga pulis na ipagpatuloy ang tapat at mahusay na paglilingkod sa mamamayan kasabay ng pagpapaigting ng kampanya laban sa illegal firearms o na armas, droga at kriminalidad. Ang pagbisitang ito ay bahagi ng regular na monitoring at assessment ng PRO 6 upang matiyak ang epektibong pagpapatupad ng mga direktiba at patuloy na pagpapabuti ng serbisyo ng kapulisan sa buong rehiyon.
0: Todo balita. Sa iba pang balita, isinugod sa ospital ang isang rider matapos bumangga sa likurang bahagi ng sinusundang tricycle sa barangay Estancia, Kalibo nitong Martes ng gabi. Sa panayam sa 45-anyos na tricycle driver, sinabi nitong naka-on ang kanyang signal light nang siya ay lumiko. Gayunman, nagulat umano siya nang biglang bumangga ang isang motorsiklo sa likurang bahagi ng kanyang sasakyan. Batay sa paunang ulat, may kabilisan naman ang takbo ng naturang motorsiklo bago naganap ang aksidente. Agad namang isinugod ng MDRMO sa paggamutan ng rider matapos magtamo ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Samantala, dinala sa Kalibo Municipal Police Station ang tricycle at ang driver nito para sa kaulang investigasyon at disposisyon.
1: Todo balita. Naso sa 45 na, lipat naman tayo para sa detalye ng balitang regional.
2: Todo Balita. Todo Balita.
1: Patay ang kilalang vlogger sa Antique matapos umanong makuryente habang naghahanda sanang kumanta sa video okay sa isang resort sa Kulasi, Antique, bandang tanghali ng

0: Lunes. Kinilala ang biktima bilang si Simon Capindet Jr. na mas kilala sa kanyang online name na Super Estong. Matay sa inisyal na impormasyon na kuryente umano ang biktima nang mahawakan nito ang mikropono ng video okay para kumanta. Agad siyang dinala sa Gulacy District Hospital at kalaunan ay inilipat sa Angel Salazar Memorial General Hospital sa San Jose de Buena Vista. Ngayon man, binawian din siya ng buhay. Patuloy pang nagsasagawa ng investigasyon ang mga otoridad upang matukoy ang eksaktong sani ng insidente.
1: Todo balita. Sugatan naman ng isang lalaki matapos pagbabarilin habang natutulog sa loob ng kanyang bahay sa Barangay Lincod, Dingle, Iloilo, madaling araw ng Martes. Kinilala ang biktima na si alias Ray, 49 anyos at residente ng naturang barangay. Ayon kay Police Captain Alwin Salmon, officer in charge ng Dingle Municipal Police Station, natutulog ang biktima sa ikalawang palapag ng kanyang bahay nang dumating ang hindi pa nakikilala ang suspect at pinaputukan ito mula sa labas ng bahay. Nagtamo ang biktima ng tama ng bala sa kaliwang binti at agad na isinugod sa Iloilo Provincial Hospital sa Pototan upang mabigyan ng kaukulang lunas. Patuloy pang inaalam ng pulisya ang pagkakakilanla ng suspect at ang motibo sa pamamarila. Nagsasagawa na rin ang masusing investigasyon ng mga otoridad upang matukoy at maaresto ang responsable sa insidente.
0: Todo balita. Samantala, lipat naman tayo para sa detalye ng balitang nasyonal.
2: Todo national.
0: Ilinaw ng Department of Justice or DOJ na nasa kapangyarihan ng korte ang pagpapasya sa bilis ng pag-usad ng kasong plunder na isinampa laban kay Senador Rodante Marcoleta at sa kanyang mga kapwa akusado. Ayon kay DOJ Undersecretary Nicholas T., wala nang papel ang DOJ sa usapin dahil nakabinbin na ang reklamo sa Sandigan Bayan. Aniya, ang korte na ang magpapasya kung gaano kabilis o kabagaluusan ang kaso. Samantala, sinabi rin ni na DOJ Undersecretaries Nicholas D. at Norman Datu na maaaring ikonsidera ng korte bilang mitigating circumstance ang voluntaryong pagsuko ng isang akusado kung sakaling magkaroon ng hatol ng pagkakasala. Nauna nang sumuko si Marcoleta sa pulisya matapos maglabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan kaugnay ng kasong plunder.
2: Todo national.
1: Sa kaugnay na balita, binisita ni Vice President Sara Duterte si Senator Dante Marcoleta sa Philippine National Police General Hospital nitong Martes. Ayon sa ulat, dumating ang Vice Presidente sa ospital badang alas 7:43 ng umaga kung saan sumasailalim sa laboratory test si Marcoleta. Wala pang inilabas na karagdagang detalye ang PNP kaugnay nagdaging pagbisita ni Duterte. Kung matatandaan, naaresto si Marcoleta nitong Lunas matapos maglabas ng warrant of arrest ng Sandigan Bayan 3rd Division kaugnay ng 75 million pesos na plunder case na isinampalaban sa kanya ng Office of the Ombudsman dahil sa umano'y hindi idineklarang campaign donation para sa kanyang 2025 senatorial bid.
2: Todo national.
0: Samantala, itinanggi naman ng kampo ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ang mga aligasyon na siya umano ang nasa likod ng planong impeachment complaint laban kay Ombudsman Jesus Remulla. Sa payag ni Attorney Joseph Rianez, abogado ng dating Pangulo, sinabi nitong walang katotohanan ang mga kumakalat sa ulat sa social media at iba pang online platforms na nag-uugnay kay Arroyo sa naturang isyo. Iginit ni Frianes na pawang maling impormasyon o disinformation ang mga naturang aligasyon at walang anumang basihan ang mga ito. Matatanda ang lumutang kamakailan ang mga ulat na nagsasabing si Arroyo umano ang nag-uudyok o nasa likod ng planong paghahain ng impeachment complaint laban kay Remulla. Gayunman, mariin itong pinabulaanan ng kanyang kampo.
2: Todo national.
1: Sa iba pang balitang national, nagpahayag ng pagkabahala ang Department of National Defense at ang Armed Forces of the Philippines matapos ang isinagawang paglulunsad ng ballistic missile sa isang submarino ng China sa South Pacific noong July 6. Ayon kay DND spokesperson Arsenio Andolong, ang naturang missile test ay isang irresponsableng pagpapakita ng kapangyarihang militar na nagpapakita umano ng kawalan ng pagpapahalaga sa mas maliliit na bansa at sa marupok na ekosistemang umaasas ang kanilang mamamayana. Sinabi rin ni Andolong na wala umanong mapayapang layunin ang naturang paglulunsad at isa itong sinadyang hakbang ng pananakot at pag-uudyok laban sa mga bansang tumututola sa anyay ilegal na pagpapalawak ng teritoryo at mapilit na hakbang ng China. Dagdag pa ng DND, nakikisa ang Pilipinas sa mga bansa sa Pacific sa panawagang maging responsable ang China at itigil ang paggamit sa mga karagatan bilang lugar ng pananakot at pagpapalawak ng impluwensya.
0: Todo, todo, todo, national, national. Alas 11:51 na at dako naman tayo para sa detalye ng balitang international.
2: International.
0: Naglunsad ang China ng missile test fire mula sa isang nuclear-powered submarine patungo sa karagatang Pasipiko noong Lunes. Agad namang umani ng batikos at pangamba ang naturang hakbang mula sa mga karatig bansa kabilang ang Japan, Australia at New Zealand na nagpahayag ng pagkakabahala sa patuloy na pagpapalawak ng kakayang militar ng China sa regyon. Ayon sa ulat, inilunsad ang missile dakong alas 12 ng tanghali sa pamamagitan ng isang nuclear submarine ng People's Liberation Army Navy. Naglalaman ang missile ng isang dummy warhead at bumagsak sa isang itinalagang bahagi ng international waters sa karagatang Pasipiko. Gayunman, hindi isinapubliko ng China ang eksaktong lokasyon ng pinagbagsakan ng naturang missile.
2: International.
1: Dagdag detalye balitang international, sugatan ng 18 katao matapos ang naganap na pagsabog sa Damascus, Syria. Nangyari ang insidente malapit sa hotel na tinutuluyan ni French President Emmanuel Macron dahilan na upang agad na higpitan ng mga otoridad ang seguridad sa lugar. Ayon sa mga ulat, nakadiskubre pa ang mga security forces ng dalawa pang improvised explosive devices. Gayunman, sumabog ang mga ito habang isinasagawa ang defusing operation ng mga otoridad. Napag-alaman na ang isang pampasabog ay itinago sa isang nakaparadang sasakyan habang ang isa naman ay inilagay sa loob ng isang basurahan. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukuy ang nasa likod ng insidente.
2: International.
0: At para naman sa balitang sports,
2: balitang sports.
0: Nagtapos sa ika-apat na pwesto si AJ Obiena sa Fly Athens sa Pole Vault Tournament sa Greece patapos maitala ang kanyang season best na 5.81 meters. Naigita ni Obiena ang dati niyang season best na 5.78 meters na naitala sa Berlin noong Marso. Pagkabat hindi siya umabot sa podium matapos ang countback, ikinatuwa niya ang pag-clear sa 5.80-meter mark ngayong season. Nasungkit ni Christopher Nielsen ang gintong medalya, pumangalawa si Thibaut Collet, habang bronze medal naman ang napunta kay Emanuela Carrales.
2: Todo balitang sports. Balitang sports.
1: Para naman sa balitang showbiz, balitang artista, napili si Kay Montanella na umawit ng Pinoy rendition ng signature song para sa remake ng isang sikat na animated Disney movie. Dahil dito nakahanay na si Kai, kina Janella Salvador at Bel Mariano na naon na rin niya nagbigay boses sa mga awitin ng Disney films. Umani ng papuri mula sa netizens ang kanyang pag-awit kung saan marami ang nagsabing bagay ang kanyang boses sa Disney songs at naniniwalang mas malayo pa ang mararating sa industriya.
2: Todo balitang showbiz.
0: At para naman sa detalye ng balitang negosyo,
2: Todo balita.
0: Bumabas sa 6.4% ang inflation rate ng bansa noong buwan ng Hunyo mula sa 6.8% na naitala noong Mayo. Ayon ito sa Philippine Statistics Authority. Sa kabila ng pagbagal, nananatili pa rin mataas ang antas ng inflation kumpara sa mga nakaraang buwan dahil sa pinakahuling datos, umabot na sa 4.8% ang average inflation rate ng bansa mula buwan ng Enero hanggang Hunyo ngayong taon. Ang inflation ay tumutukoy sa bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo na direktang nakakaapekto sa gastusin ng mga mamimili.
2: Todo balita.
1: Para naman sa balitang pangkalusugan o health news, hiniling ni Senator Risa Hontiveros sa Department of Health na agad imbestigahan ang napaulat na kakulangan sa antiretroviral o ARV drugs sa bansa para hindi maputol ang gamutan ng mga human immunodeficiency virus o HIV. Ayon sa senador, nakatanggap siya ng mga ulat na ilang HIV treatment hubs ang nahihirapang magbigay ng sapat na supply ng ARV dahil sa pagkaantala ng delivery ng mga gamot. Binigyang diin ni Hontiveros na mahalagang tuloy-tuloy ang pag-inom ng ARV ng mga people living with HIV dahil maaaring malagay sa panganib ang kanilang kalusugan kapag naputol ang gamutan. Hinimok din niya ang DOH na tiyaking maipamahagi agad ang mga gamot sa lahat ng treatment hubs at papanagutin ang sinumang responsable sa pagkaantala ng supply.
2: Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
0: Alas 11:55 na at inyong napakinggan ang mga balitang atid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, Your Cup of Success, Healthy Gut, Healthy Life at aming website na www.radiotodo.ph. At sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigawa
1: at katodong Raylene Ortega Ributar ng Radyo Todo, kaibigan.
2: At inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita, mga balitang nangunguna, mabilis makatotohanan. Todo Balita. Todo Balita.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Tag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit kahapon, makatulog din sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya ag marami madaan ang lasa at marami madaan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula ang marami benefit sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion Makato Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioners that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
5: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: ibibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 5 minutos na kataliwan sa oras, ita alas 12.
0: Todo, aksyon. Todo, aksyon. Kasabay ng inyong pananghalian ang programang pampagana sa pagkainan. Mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo, todo. Dire-diretso, walang preno. Sa serbisyo publiko, todo, aksyon. Todo, aksyon. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center. Narito ang inyong mga todo komentaristang walang. Todo, aksyon. Todo, aksyon. Aksyon. Todo, aksyon.
2: Yeah, yeah. Yes, good.

0: Sensasyon.
1: Manay ka tradlaw, banwa ita kalibo may ka tradlaw probinsya Taklan. Welcome sa tugapag pangalagad sa tugapag ililiba sa pagpagayag ita programang Todo Aksyon. Nagarugad lang kita ita Miyerkules, pizza 8 na kita banwa sa buwan ita Hulyo dagon 2025. Uras tran banwa ro kagapag abi-abi agapag padamyaw. Ita may gahapon na may kapagpamati sa ton mga suki nga tagapagamati. Sa kabilgan nga banwa ta kalibo kabugusan nga probinsya Taklan sa kutob kumagabutan ko ato nga pagpangalagad. Makaro ka edisyon ita ato nga pag-ililibaro akong gingkinyo banwa nga pag-aabi-abi pagpanamyaw ita maayad-ayad nga udradlaw. Hoy, kamusta sa ato nga mga suki nga mga tagapagamati nga nagkatutok na makaro ka nga udradlaw. Yan sa ato nga pag-ililiba no kabay nga nakailabas na ro ato nga may mangod sa tagsa-tagsa ng tagapagapani mga eh. Samtang nagamonitor makaro ka nga mga panyempo sa ato nga pag-ililiba. Una sa nanaro ko nga pagpanamyaw sa ato nga mga negosyante sa bahing krakong kalibo public market. Nagkama naman sa bahing krakong kalibo shopping center. Sa ato nga mga katodo, sa ato nga mga bolantero, bolantera banwa. Ang nakatutok na makarokaraga udadlaw. Kamusta? Duha to nga sang maga. Itry kagadlaw nga Miyerkules. Now sa ato nga mga katodo, sa ato nga negosyante. Ang nagamonitor makarokaraga mga panyampo sa ato nga pagpangalagad. Aksyon! Katuman syempre, banwa nga mga tricycle drivers sa van nga jeepney drivers. Ang padayon pa sa gihapon nga nagawarya-warya sa pila ka mga mayor nga daganon. Ita ato nga banwa, ita kalibo kama naman na bilog nga probinsya kay Taklan. Syempre mga katodo sa pila ka mga terminals. Now iya sa ton sa sentro ita banwa, ita kalibo. Ang makaroon ka nga mga pang oraso nagapupaway na ton nga mga drivers. Ang samtang nagawatuwat ita pasahero makaroon ka nga mga panyempo. Oy grabe kasing car, no rato kagat syempo iya sa ton nga banwa kay kalibo aga pila nga banwa. Ang sakop ita ton nga probinsya kay Taklan makaroon gadlaw ita Miyerkules. Dato man nga mga imago daga pamati sa tagsa-tagsa ng dakaranga pa ni Magay. Samtang nagapahilay-hilay kay bago tapos kara ita ilabas. Nang kapinggit sa baga timprano pa kaina nagdigamo timprano kara nagapreparar. Pero iba na adlawan na naulihi mga katodo ay sige das pa makaroon nga digamo sa kusina kung anda karoon nga mga panimagay. Sa mga po na nakailabas sa kamulang bahala magpreparar magaplastar ita inyo karoon nga ilabas makaroon ka nga adlaw kaya kami mando makaplastar magatunkin nyo itapila ka mga balita ang nagkaganabo iya sa aton nga banwat kalibo ang gabilog nga probinsya at Aklan sa aton nga pagatawat ligwa sa aton nga pag-ililiba. Sana ka mga katodo nga makapartisipar sa ito nga pagpangalagad magkaroon nga hapon. Kung may pila ka mga balita, impormasyon, concern nga gusto ipagabot sa ito nga pagpangayag magkaroon ka nga adlaw. Pwede ka mo nga makakomment sa ito nga pag-ililiba pinagi sa amon na Facebook Live sa Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Kaya ito nga itong pagkatawa at ligwa no, sa kabilugan ko ito nga pag-ililiba. Siyempre mga katodo, hindi lang man no, pagkalipatan nga i-like, i-share na ito nga pagpangalagad magkaroon nga hapon para mas mabu na ito no, nga mga katodo nga makapamati, maka-update sa pila ka mga balita, kapingid daw sa mga balita lokal ang aton nga pagatawat ligwa sa aton nga pag-ililiba. At siyempre mga katodo, para nga maging mas updated ka mo no, sa managakalabo sa bugos na ito nga probinsya kay Taklan. Paki-follow no, doon mo na Facebook page mga katodo, yes. Ang Radyo Todo Aklan 88.5 FM para automatic no, every time nga may inagabaga news and public affairs program, may mga breaking news na ginatatardong Radyo Todo iya sa probinsya Katakan. Maka-button ka mo nita notification, aagod no, nga maging mas updated gig ka mo sa baraga kanabo sa bugos na ton nga probinsya ita Aklan. Nani, paki-follow, paki-like, aga paki-share, doon ito niya pag-ililiba sa Miyerkules nga edisyon. Kita aton nga palatuntunan. Sa kinaangdan, maging kaibahan sa rin nga pagpangalagad si Katodo Reynalda Banjola. Paga ililiba kita banwa hasta launa imidya makaroon ka nga hapon. Paga ibang kita syempre taton nga mga Todo reporters. Ang naka-standby naman banwa sa antay kong tagsa-tagsa ka mga areas of responsibility. Maga check kita banwa, no, itapila ka mga balita direkta sa aton nga mga municipal police station. Sa bugos na aton nga probinsya kay Taklan. Ang mga insidente banwa nga nagkaginabo ginrespondian. Kita aton nga mga kapulisan kung nagatali iwan karon nga mga inoras follow-ups na no, itaton nga mga Todo reporters sa kabugusan ko ito nga pag-ililiba makaro edisyon itaton nga pagpangalagad kaya kung may una karabanwa no, nga mga magagkuhan nga insidente ginaguntad sa bugos na ito nga probinsya Katakan. Insigida ron niya igabasya na katon sa kabilugan ko ito nga pag-ililiba ni Katodong Jezreel Nerbar. Tama naman to pila ka mga balita direkta man sa aton nga munisipyo kay Tabanwa Itacalibo. Pila sa mga balita no gra tipo ni Katodong Rolly Boy Herrera. Sa pila ka mga aktibidad do programa gaging patigayon ni Tatonya LGU Calibo. Para man sa benepisyo at aton nga mga kalibonon. Kapinggit daw sa managapo pamati makaroon ka nga hapon. Ya sa ato gagapagwaragwag makaroon edisyon ita ato nga pagpangalagad. Ayarang banwa sa ato gagapagililiba no igabasada yung duna ani Katodong Rolly Boy Herrera.
0: Pagana sa pananghalia, todo aksyon,
1: Ilaman wa sa mga balita nga itong pagkatawat ligwa, pagkatrataron sa itong pagililiba, makarong edisyon, ita aton niya pagpangalagan. Araw dahil ka na makatodo nga investigasyon, ita aton nga Libakaw PNP. May kantanan banwa sa ginasugid na insidente kara ita pagpamuno. Ang naguntad kami una karon sa banwa kara ita Libakaw. Ang akungsin banwa ronday kara nga biktima sangka babayi. Na nagapangidaron kara banwa itray kara nga 19 anyos. Ang nakaangkon to kara makatodo itatama sa anak kong nga waga kara nga porsyon kong nga liog. Kaya ginapabot sa gabanwa ita aton nga Libakaw PNP pinaagi. Sa kay pulis sa Captain Larry John Vidal dong OIC kong Libakaw Municipal Police Station. Ang posibleng banwa no sa pag-awat itray ka nga biktima sa gapay makatodo itray ka nga hinaniban rason kung pagkanina kung anak ko nga liog no kung sasiin ginapabot sa gitaton nga Libakaw PNP ang naming ko las-las norong agi sa anak ko nga liog makatodo ang insigida nga gindaga kami sa Infirmary Hospital una sa banwa karta Libakaw nga kaulihi agin transfer sa sangka pribado nga hospital yas aton sa banwa at kalibo ginda admit no sa intensive care unit mga katodo ronday ka nga biktima agabasi no sa medical bulletin no kada sambi ka nga babayi mga katodo ang natagay na karabanwa nga maoperahan kabi ronday ka nga biktima ula mismo taray ka nga privado nga ospital mga katodo iya sa aton sa banwa Itacalibo arong masubo-subo ka banwa ronday ka nga mga responsable
2: alas 12 ng tanga
1: ang suspect banwa hindi pa matumod daw kay uagid ma-identify mga katodo itray ka nga boyfriend ako na sambi ka nga biktima kay madugumrong lugar pero sandig karabanwa sana nga pagpahayag ang naging tao sa aton nga Libakaw PNP ang anak karabanwa makilaga kung makitana it umandong hitsura ang koroday karang suspect banwa na responsable ginaturo nga suspect ang saray karatabo no ka insidente kabi mga alas 11 una sa banwa kara ita Libakaw okay aton nga nasayuran magkatodo nagapauli na kunta kabi karoday ka nga biktima kay bando anak ko nga boyfriend daw mga katodo asakay sa rodek nga motorsiklo nga ginaaligal agin tambangan makatodo di karon sa may pinakabungad itulay ang nga ginaconstruct sa banwa karta Libakaw mga katodo ang di karon natabo mabanwa ronday nga insidente at ay ginapabutsag banabi no gauna man sa impluensya kung makahililo nga ilim nun ronday nga boyfriend kung biktima nga kaibahan na makatodo at ag matabo ronday nga insidente una sa banwa kara ita Libakaw although banwa nga may una na kara banwa no nga mga na-review ang CCTV makatodo ronton ni Libakaw PNP pero hindi pagid makaroon no maklaro ang matumod no ronday ka nga mga suspect ang nahagip banwa itry ka naka-installar nga CCTV magapit sa nasambit ka nga lugar mga katodo pero day ka nga pagidaron ginabubanta in between mga 20 pataas mga katodo ronday ka nga responsable ginaturo nga mga suspect daw kay masubra sa daywa kung posibleng banwa ang nakitaan sandig ka makatodo sa pag-review akong CCTV una sa nasambit nga lugar. Sustan ba ibanwa sa itong pag-ililiba sa itong pagpangalagad sa kabugusan ko itong pagwaragwag makaroon ka nga hapon ipabati naton arong pagpahayag ni Police Captain Larry John Vidal arong hepe ita aton nga Libakaw PNP. Samtang sa piyakabahin gindayaw ni Police Brigadier General Randall Tuanyo aro ato ang karaga regional director karaga bisita kahapon iya sa Aklan Police Provincial Office arong performance itaton ng mga kapulisan iya sa aton sa probinsya Kitakyan aga sa Gyapon Banwa mas pagid daw nga pagabaskogon ara kampanya kontra illegal nga droga aro day kara nga kampanya against lost firearms aga ray kara makatodo nga illegal gambling ang pila pagid daw ka mga operation ang iga palagay kara banwat aton nga mga kapulisan ya sa aton sa probinsya kara ita akyan daw kay pagatutukagi kara makatodo ronday kara nga mga katodo aron kampanya against lost firearms kay ro aton nga probinsya takyan nagapangaywa ama katodo sa may pinakamaabo, ama katodong kampa operation, kama naman mga ginsurrender ng mga lost firearms, iya sa atong karaga bilog karaga Western Visayas mga kaabyanan. Aso kapon doon, anak karaga pasamatan, gindayaw, karong performance si datong mga kapulisan, mga katodo, iya sa atong probinsya Katakyan, at anak karaga una, no, naging patigayon, ang kamandisit sa atong nga Aklan Police Provincial Office.
0: Pagana sa pananghalian,
1: samtang sa piyakabahin mga katodo sa gihapon nag-aapilar itabuli grunday ka nga pamilya isang bilog sa mga PDL nga nabunaan kung nagtaliwan kagadlaw ita Sabado una karon sa BGMP mga katodo nag-aapilar git sa gihapon itabulig sa tag dumagahan akong Bureau of Jail Management and Penology sa barangay na Luo Kalibo ang mabuligan ka na banwa sa ospital grunday ka nga pamilya mga katodo partikular nagkinahangan git banwa nga ma-CT scan grunday ka nga victim mama katodo kay kahapon to manwagit una to nga ginusuyan kay ta pamaagi ako adda ko nga miyembro kay pamilya nga mabakal turong pila ka mga buo nga kinanganon aga mainom nga gi karabanwa ita roday kay nga biktima aga makaron no kinanganon da nga iya patigayon sa gihapon umano sa CT scan daw kay bag-ulang padaga itamin sa ikatondo nga pamilya mga katodo aga sa gihapon wa pagit response aro anton nga BGMP at taliwas da banwa sa andang gim promesa nga wa karabanwa ta andong pamilya kay rong tag dumagahan man na ita BGMP rong bahala sa ospital pero makaroon nagasala turong espiritu ita roday kaga pamilya daw kay uwagid banwa ita binati sa tag dumagahan ita BGMP sa plastada makaroon itry kaga pamilya ang nagapanawagan ita bulig mga katodo saray kaga pagpabuong sa ospital saray kaga biktima nga una makaroon presente ang nagka-admit no, sa Panay Healthcare Hospital iya sa ton sa banwa kara ita kalibo habagan ni banwa itry ka nga pamilya nga manakunta nagahipos kami wa mo manakunta kami na ila pa nga magsinangag kay natabo na roday kara nga insidente nagpati man na kami sa promesa gintugan ita aton nga Bureau of Jail Management and Penology nga wa kamit dapat kabagakan pero na ano manaro plastada aman mana after ita pila na kara nga mainadlaw minko wa agay kara banwa ita binati rong pamilya may kanta ng banwa sa problema sa ospital na ako nasambi kara nga pamilya ta biktima na partikular roday kara nga PDL mga katodo aga dapat no paday maro de kraga investigation banway taton kraga mga otoridad no kay gina pabutsag abi tronday kraga pamilya na sandig kra banwa sa pagpahayag itray kraga biktima na I speak rong ginggamit sa pagbuno no sa nasambit kraga biktima aga gintunaan ko anak rong pagka ospital daw kay bisando aton nga kalibo PNP daw kraga patagay kra banwa ita pag investigar ahagos nga ginalimitahan kra banwa no ro anda kraga tempo kay hindi man to banwa basta-basta nga makasuhod daw da kron sa BGMP daw kay tagda tabo ro day kraga insidente bao pagarigas kami to makatodo nga nagaputi laro mata itahugan nga kusin o kra makatodro makatao karta information kay nagamuon mo online man dong pila ka mga membro kata pamilya daw mga katodo kung nagtariwan kagadlaw kay ta Sabado ang pagkaaga na nakasuhod no raton nga kalibo PNP Domingo na kay tapo nagapatigay kra ita pagpangusisa ayan bagit aton kraga na istorya nga membro ka pulisan ano pa man naro aton kraga abutan ito sa area partikular daw sa nagkagin tabuan nga ita insidente daw mga katodo masubo-subo nga insidente daw kaya pat kay kra banwa rong habunan ita kapariw kraga PDL una karon sa suod ita Bureau of Jail Management and Penology aro aton man kraga katodo kabay ang sundon man no itry kay nga taga BGMP aro anda ko nga promesa sa rodeka nga pamilya mga katodo nga nagakinangan gid makaron no ita bulig ama katodo saray kay nga ospital rodeka nga pamilya ang taga banwa kara ita leso mga kaabyanan tanbay sa to nga pagpangalagad sa to nga pagililiba at ataron naton sa kabilugan ko ato nga pagwarag

Samtang sa pagkabayan, pinapaka mga balita sa ato nga pag-ililiba, makarong edisyon at ato nga pala tuntunan. Araw updates to banwa, no? Sa ato nga daywa, kamaga high value individual, agagin aresto, itato nga provincial drug enforcement unit, ag Altabas PNP. Asagin patagal ka nagabay, bust operation. Asandara nga banwa, mga katodo, no? Nagapositibo sa paggamit, itiligal ka nga droga. At the same time, no? Nagwa mandong resulta, laboratory test result. Asagin ka nga illegal ka nga droga. Na nakumpiskar mga katodo ang positibo. Asandig karabanwa sa pag-examine ang mga katodo itaton nga crime lab mga kaabyanan. Asandig ka nga daywa mga katodo na pailan na karon ita nagkaigo ka nga kaso. Mga katodo kay first time no yas aton ka nga probinsya kataken. Mga katodo nga may makaroon kabaho ka nga kantidad ita illegal nga droga. Ang nakumpiskar banwa sa daywa ka nga pangayaw alin sa probinsya kat Capiz. Naging aresto ko nagtariwan nga adlaw sa banwa.

0: Oh, may aksidente na ba, no? Bago naman nga insidente, no? Makita na ton sa picture, naging padagag ka ton. Aron tayo ka nga sang kakulay puwa, no? Nga kotse, di karon sa may area. No, ita barangay Lalab, no? Sa Banwa, kara ita Batan. Aron tayo ka nga paribago, no? Nga aksidente. Mga katodo, ganiga sa aton kay mga buturista, ha? Hagong-hagonggit, no? Sa pagmaniho kay makaron, hagos adlaw-adlaw. No, kaabo ka nga mga aksidente sa kar sa dahon. Arong nagakadabo, mga katodo, iya sa aton nga probinsya kara Itaclan. Standby, hindi na, no? Sa Iron Taro Investigation, makaron ita Batan PNP. Sa ronde kara Banwa, no? Nga aksidente, mga katodo. Ganagguntad una sa may barangay Lalab, no? Sa Banwa, ita Batan.
1: Pagana sa pananghalian, todo aksyon! Todo aksyon!
0: Kaya mga katodo, pila ka mga balita nga ito nga pagkatawat ligwa pagkatataron sa ito nga pag-ililiba makaroon ka nga hapon. Sagya po na padayon ka mga katodo nga magkapadagat inyo ka mga mensahe. Pila ka mga pagpanamiya o concern nga gusti pagkabot sa ito nga pag-ililiba makaroon nga hapon. Kaya ito nga pagkatawat ligwa no sa kabilugan ko ito nga pagwaragwag. Sagya po na paki-like aga paki-share no aga at the same time paki-follow doon mo na Facebook page mga katodo. Agod nga mas mabun na ito no, mga imangod doon makapamati. Maka-update sa pila ka mga balita kapinggit doon sa mga balita lokal na aton nga pagkatawat ligwa sa aton nga pag-ililiba.
1: Pagkala sa pananghalila, todo aksyon!
0: Mga imbukada rin, Banwa nga minsan naging padaga sa itong kagapagwaragwag makaroon ka nga hapon. Naging nga po na may kapagpamati sa itong manegosyante. Nagkaroon sa iyo, Trong, no? Kayo nung Woody Navara, nagpamatigid makaroon ka nga hapon. Kulaman kayo nung Ili Navara sa may Karibo Shopping Center. Good afternoon sa mga taga-Chamonix Restaurant. Dahil si Richard Gino Ambito, una sa Maria Feliciano M. De La Cruz Elementary School. Sa Arcangel sa Balete, nagamonitor man sa itong Facebook Live. Kayo nung Harley dito, Masa Harley Bindungguan, good afternoon. Kay Master Noni Nicolas una sa Niles Etery, no, nagapamati man magkaroon sa mga customer una. Una man sa kay Pari Unyok, Junior Relente, no, sa Barangay New Buswang. Sa Relente family nga nagapamati sa ito nga pagpangalagad. Aga siyempre, no, sa maalwan nga mag-asawa, no, kay si Ramon Munja, at kay Mrs. Na, no, magkatodo una sa may Barangay Bagto, sa Manua Kretlaso. Aga siyempre, una sa Rocksken Motor Parts. Sa Poblasyon Leso, no, una sa anak nga gwapo, aga mayad nga mekaniko, kay Jam Jam Andrada it Rocksken Motor Parts. Talaga pa matigid magkaroon nga mga panyempo sa ato nga pag-ililiba. Ang siyempre, una sa RK Okay Okay sa Kulasi Antique. Una kay si Ramon Munja, no, happy pamati. O naman kay pare ko Jonel Gregorio sa mga taga-barangay Bacausur. Sa Gregorio family, una kay pare Jopre Gregorio. No, may gig nga hapon kay Tatay Freddy sa New Washington. Sa kay Madam Chili Timpurasa sa Thailand, the PB Wing. O naman kay Mama Elizabeth sa Germany, may dahil man nga pagpamati. No, siyempre. Una sa kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia. Kay Ma'am Angelina Tabuena, no, nga manugbalik na siguro sa Las Vegas ni Bata. Pero makaroon tawag kung iyapin mo sa Banwa, kaya ita numan siya. O naman kay Madam Belle Orsula sa Hong Kong. Kay Madam Noemi Santa Maria, a.k.a. Bukol Queen sa Dubai, happy viewing. Kay Aljon Francisco, no, una sa Barangay Banwa at Libacaw. Bawang nakita kami kay Ina sa Libacaw PNP. Lagi nga pagpamati ha, sa Matagasit, Sumapuay, Barangay Pampango, Libacaw. Kay si Roger Delgado, Losero, Nagales. Nauna karon sa anay karon nga area. Ang awagi nagakalipat, no, sa pagtutok sa ito kagapagpangalagad. Kay Kagawad Michael Villanueva Solina sa mataga barangay Lagin Banwa sa Ibaha asa na numan siya. Kay Ma'am Ilsi Tambong, happy viewing. O naman kay Ma'am Princess Dempol sa Isla Itburacay. Kay no Roger Delgado Macabales, happy viewing. Dahil sa mataga barangay San Ramon sa Malinaw. Kay Ma'am Rusi Isog sa barangay Andagaw. Kay Madam Maricel Tolentino, no, sa mataga barangay Palali. Sa Banwa Kara Itabanga sa Tolentino Navara Infante family nga nagapamatigid sa ito nga pagpangalagad. Yeah. Kay Bro Russell Senyeres sa Senyeres family. Una karon sa Islet Boracay kay Kadipapagsani una. Yes. Una man kay Pare Romel Kahilig sa Barangay Manok-Manok proper. Kay Pipoy John Paul Argelias sa may cargo port. Na nagapamatigid na magkaroon no, sa ito nga pagpangalagad. Una man kay Pare Jerome Madraso sa Sito Tambisan, Manok-Manok. Kay Kapitan Raymond Quinto sa Sito Kabanbanan. Mahil mga hapon aga may gig nga pagapo pamati makaroon nga hapon. Oh, oh, oh. Una sa mataga Global Paint kaday Bro Yulio Garbo no nagapamati sa Purok 5. Siyempre sa mataga RG Paint sa Barangay Lagin Banua sa Iasa Numan siya. Daw sa mabuot daw nga mag-asawa nga tag-ana. Daw kay Sir Dante at kay Mang Brut Garbo, good afternoon. Una sa kay Madam Maria Lizel Alarcon Indukta sa Sito Talisay Aquino Ibahay. May mga hapon ag magapagpamati kay Chick Boy Jandel Margarin Galaw. Sa ako naman kasi Banua una sa Banua Cartnabas. Ang iyaman kay Sir Hamilton Cabales na sa Barangay New Buswang. Una kay former SB member Longlong Diasis na sa Banua Cartnabas may gapagpamati. Kay Sir Bobby Masangya Jr. May gid nga hapon. Gagina tamiyo gidanan may happy 77th birthday. Araw anak ron nga nanay kay Mamet. Masangya una karon sa may Sitio Imbis sa Barangay Dalam sa Banwa Kara Itabatan sa nagasilibran magkaroon no ita birthday rong pinalangga nga nanay ani ayin aga pagali no kay nanay Mamet Masangya sa Barangay Dalam sa Banwa Kara Itabatan no, alin kay Sir Bobby Masangya Jr. Kay Papang Bobby ha, una karon sa isla Carita Boracay may mga hapon aga may giga pagpamati kay Pari Francis Tandog naga monitor. Makaron karang mga panyempo baulubat na naman. Wa mo abigin sundaro ako nga hambal kimo. Nga dapat ay banyusan mo ita katumbay. Aga luyang dugaw no isasaon mo baga. Aga ibanyos mo kay one time sang bisis ko inagyan karon. Hambal ko makaragid man gali makondo may gubat no kay masakit gid bang gali. May gani after ka to apat daguna ron kataliwan wa na nagbalik-balik kay ginpagayas ko na Pari Frances adi malarman ro akon ka to nga gin na buong hindi mo pagpasanayon nga mag-inom ka ita mga buong nga ron kay palang gaon kagin karon balik-balikan na ikaw karon pirmi na ikaw karon ginakahidlawan no talawa nagligad to daw pilang Domingo pag nataliwan makaron liubat na naman katotohanan ng dala sa erat istasyon. May 29 minutos man wala kataliwan sa oras karita alas 12. Oras mga katodotod kinyo ita more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Your cup of success, healthy guts, healthy life. Mag more power coffee daily to achieve a healthier iyo. Yan yan sa ato nga mga katodo, sa ato nga mga ibangod kapinggit sa mga mahilig una magkape. Dapat hindi lang kita basta-basta nga kape. Dapat sigurado na ito ngayon kape nga ito nga ginainom. Mayroong kape mga katodo gamay una gamay nami nga binipisyo para sa ikamayan itato nga mga kagawasan. Dinarekomenda ginamuro pang inom it more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Saga po na sarang mapakayod ng more power sa broadcast center sa second floor kong Casa Isidra Building 19 Martyr Street Poblacion Calibo, Aklan. Okay, maabot na ito niya magkatodor nagpahayag, nagpabutyag kung ano ka epektibo sa anda nga magagawas umpisa nga Sunday nag-inom it more power. Nakaparasgid ni Auntie Jessie Marte na sukit more power ang nagapamatigid makaroon una sa Marte Family sa Ruas Avenue iya sa Banwa it Calibo. Sa atong Banwa nga pagpanumbalik na talaga nga pagdetalye at atong nga mag-headlines nga balita dugang nga mga minsay nga gimpabot at atong nga mag-igmahod balikan na ton pagkatapos anay itapila ka mga reminders.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Rowena Reyes, taga Bacow Norte. Dati ay may ginapatsyag ako sa akong nga gawas, diabetic ako. Pero nag-take ako it More Power Probiotic Coffee. Ay nagmayad-ayad na ako nga pamatsyag. Makara ay mapaskugun ako ang naging normal na ako nga sugar. Sa mga nakabati ay mag-take ka mo. Pagod ka mo man ay maging okay man din inyo nga pamatsyag. Salamat it sa More Power Probiotic Coffee.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic and Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marta. Sa mga palamang kutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Ron Antriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Innovative Medical Clinic and Pharmacy. Kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ng aton nga advocacy ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach naton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sa nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until sumong sa inyong mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
7: Yes, John, thank you, Gid. And thank you, Gid, sa aton yung mga loyal, Gid, yung mga tagpalamati sa Siningation.
6: Okay, pag-isurihan naton liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara, kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE, ang dami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya aton dirig nga medical practice is integrative. So, hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton dirig nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton ginasourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation Makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import in Makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sa aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas ang mas seryoso nga problema sa inyo nga ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kung nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
3: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo

0: Lodge sa harap po ng Katiglan Church.
1: DTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500. Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Ansang Sumag, isla ka sudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanfon Gold Coffee Mix. Kagpa-active, kagpa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kagglutathione.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Sanfon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
4: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
5: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako sa ikang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
4: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Todo aksyon. Sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon.
7: Balik sa itong pagpangalaga sa itong pag-ililiba. May 42 minutos na nakataliwan sa oras ita alas 12.
6: Todo aksyon.
7: Todo nasa gihapon na padayon kamarga pamati no, sa programang Todo Action with the Katodo Reynalda Banjola. Now, yes, itong kapag-ililiba, no, sa itong karagang palatuntunan sa pagpagayag ita programang Todo Action.
6: Todo Action. Todo Action.
7: Yan na kita magkatodo no, sa pagkatao ita ligwa no, sa pinagkabaga balita ng Anton nga pagkatao at ligwa no, sa itong pagpangalagad. No, mga katodo, magkaroon karagang hapon. Ruray ka na nga insidente, no? Garaguntad ka biis sa banwa ka na ita Libakaw. No? Nga kusin, sang ka bamayi ka na magkatodo nagpangidaron ita 19 anyos. Asang ka istudyante una sa banwa ka ta Libakaw. Rung habunan, allegedly, no? Mga katodo, kabii. Kay makaron hindi pagid matumod, no? Ita aton nga Libakaw PNP. Pero, ray ka na nga responsable nga suspect. Kay sandi karabanwa sa initial nga impormasyon nga ginpaabot katon no ita aton nga Libakaw PNP nga nagapauli kabi ir day kag biktima kay bahan do anak nga boyfriend mga katodo tagmatabo ron day kag insidente nga kusing ginapabutyag nga ginabangan no itray kag nga suspect or mga suspect. Aro day kag mga biktima, mga katodo, tagmatabo ron day kag insidente. Kay may anak kag lastro, no? Sana kag mailiog. Aro day kag biktima nga kusin hambay ni kaina ni Captain Larijan Vidal, ita aton nga Libakaw PNP. Nga parang gin kuno parang gin laslas no rung agi di okay medyo manipis no edit madagom no makatodo rung day karang tama itry karang biktima nga una karang gindaga sa infirmary hospital una sa banwa karta Libakaw agda gin transfer no iya sa aton karang banot kalibo no partikular sa sangka private hospital no mga katodo no gin ICU rung day karang biktima aga na tagay na karanga maoperahan asan di grasa medical bulletin no kung nasan di karanga biktima kay taga barangay Kanawan aron day karanga biktima no mga katodo nga posible nga basi sa pag-awat na no while nga naga kumusyon toro anak karanga boyfriend agray karanga baga suspect posible mga katodo nga hasagapay no itry karanga hinaliba niya ging gamit rason kung pagkanina ita anak karong liog kung nasambit ka nga biktima.
6: Action.
7: So may una na karang makatodo nung kopya itry ka nga CCTV na mga katodoro aton nga Libakaw PNP

0: galing hindi pagid no ma-identify Roday Caragalaga suspect kay sandig sa pagpabutyag ni Captain Vidal nga masubra no sa daywa Roday Carag mga suspect no kay madugom abi di karon nga area na mga katodo tagin tabuan ita Roday Carag insidente. So pagkadina sa Roday Carag biktima tag nato pangdan ko na kag boyfriend nga may una na karagalastro dumagagan adi karon sa may ubos karang part no particular sa parang may una karon nga parang vulcanizing shop no una karon nagpangayo kara itabulig nga madaga sa ospital no that's why nga ging kabuligan nga gin daga karga no sa motorsiklo agin daga una sa ospital sa Banua kara Libakaw.
1: Action.
0: Kay Sunday gabi kara sa pagpahayag itray kaga boyfriend ko na sambit nga biktima nga hindi nagid no makilaga sa pangagan Roray kara nga mga suspect pero matandaan na kun makit-an na rong itsura ita uman na o mga katodo ako na sambit kara nga mga persona so makaroon padayon no rin pa ginahimo nga investigation agat pursuit operation ako aton kara nga Libakaw PNP against no sana kaya nga mga responsable nga may kayo and that's why nag-apilar do aton nga Libakaw PNP. Now nga base baga kung may una karang nakasayod sa ronde ka nga insidente. Now nga mag-coordinar no, sa aton karang Libakaw PNP. Agod nga madasig nga marisulbar ronde ka nga kaso particular. Ronde ka nga pagbuno no, sa nasambit ka nga biktima.
1: Action!
0: No, kay ronde ka nga biktima na. Now mga katodo. Adi karon abi nga area nga ron is naga-star no kay adi karon I think norong ginadayunan ko sa bikira nga biktima pero anak nga boyfriend no taga itut ana no sa may barangay Ogsip sa Banua kara ita Libakaw. Now mga katodo akong sasiin makaron hagos nga blanco pagid no raton kara nga Libakaw PNP saray kara nga identity no itray kaga mga suspect nga base bagamana pangayaw man una no. O oh, halin sa ibabi karaga barangay kay ama na kung si Kagum Abimana aga gabi maabo man na ro nagatutambay di karon karaga area na makatodo magwas nga aro iba karon nagahampang una ita cellphone adong iba mata naga atutambay una para nga makalanghap man ita press ka karaga hangin kay magapit una no sa suba na mga katodo kay ro gitabuan nga ita insidente adi karon gid sa pinakabungad ita ray karaga tulay. Na mga katodo nga ginaobra baga di karon sa may Banua kara ita Libakaw.
1: Action.
0: Na oray kara mga katodo rong pila kara impormasyon na nga gimpabot katon ni Police Captain Larry Jan Vidal ita aton nga Libakaw PNP.
1: Action.
0: So para nga mas, para sa impormasyon ita aton nga magigbangod ipabati na to noro nga pagpahayag ni Police Captain Larry Jan Vidal arong hepe ita aton nga Libakaw PNP may kantanan sa nasambit nga insidente. Guide partner?
2: Kita na no, pero sa Banua Libakaw no, amon nga nakasuburo din insidente nga ra. Nga tabo ko pita 7 Hulyo, makarandal ko no, mga alas 11 gabi. Ako siin ay may natabo nga insidente ya sa Banua Libakaw. Matawag ang ginaligar nga stabbing incident which is ro atong biktima isang kababae nga si Sir Tindi sa May Narcy alias May Bianos nga taga barangay Kanawan Libakaw Aklan at abo ro din tingara mga pitra sa kuno sa yung mismo sa poblasyon nga mga pitito ka bisa tulay ang inobra nga pasakaon which is sa base sa aton nga nabuong initial na impormasyon sa lugar ang atong mga investigador no ay dahil nga biktima iba nga si anang nobyo nga si JM Nakulangga 21 anyos ra nga taga ano barangay Ugsip Libakaw Aklan. Ako si Inero anang nobyo nga ra ang ginaligar nga under influence of liquor na kainom ra siguro nga sinadya man siguro kat mga banda alas 11 ko nung araw nga kapauli sanda sa dili nga sa bitil nga pinakamki sa tulay nga ginaobra no dias Banua Libakaw ay ginaligar doon nga anang nobyo nga sanda ko na inabangan na at mga subatay yung katawo. Pagkaabang kanda, at ginkumpronta na rin mga individual nga rin, mga kakikinan o panakiyaga, diyan ko pinag-investigahan rin ng lipiti ka rin, ay kung ano no, na uli na napatakunan na nga rin ang nobyo nga rin may tama sa liog. Tapos si Ian ay nangayimot buligrasa na sambit nga mapit nga panimagay, which is later on nagtangayot ayuda nga pagadaon sa infirmary nga yes mapit nga hospital sa Balwat Tibakaw, kung si inay later on ay gindaray mo sa kalibo para sa kaigo nga mas ano dahil sa injury nga masyadong fatal ay inday mo sa Kalibakaw sa kalibo. Pero update makara yung atong biktima ay nakaguwaon man sa ICU makara dahil successful na ng operation at under observation ni mo sa atong ICU unit, which is essential ni mo sa atong investigasyon ang imo dito makahambag ara itaton niya sambilog sa mga makaturo sa mga individual nga ra nga kung siya na ginaaligar tanong nobyo nga sandain na bangan no? Initially ro atong mga investigator makara ito sa atong buwa no para mag-conduct developing for investigation ang mag-collecta at facts and substances sa nga sabit niya insidente, which is sa sambilog nga ra nga ginpalo up na mo ng mga CCTV sa sambit na lugar ang mga individual nga initially nga nakapuna ito ano ito nga insidente. Sa update may rin sa CCTV, although may CCTV na may kayuan at may kadumur lugar, we hope nga maka-extract kami mga detalye sa CCTV. At the same time, itong mga witnesses ay ginakonvince panahon makara, sa iba pagid nga makara, gatanaw, no? Gatanaw, agapamati sa aton nga kanya-kanyang media, ginaayok damon, no? Rokapulisan, ito iba ako mula sa police station, sabtang kami naga sa proseso at ang investigasyon, ginaayog gidamon nga or may mga individual ba yan, may mapagkaisayod na kita sa nasambit nga insidente ay makipag-angot nga sa police station namon para mapanabat namon at naton na ro mga atong mga suspitsado nga rangwa pa na kaya niya sa makara.
3: Okay. Ano ra sir, may natabong ang komosyon sa itong nobyo at biktima at sa itong mga nag-abang and the alleged?
2: Yes, so as I said before, nga sandara inabangan na it mga subradayo katawo ang nagkaroon ng konfrontasyon. So sa konfrontasyon maroon, nagkaroon ng komosyon, which is doon nga eh, after during komosyon, napuna at ang nobyo nga ra, nga may tama at sa liuguan ng nobya. Hindi yung ano ang statement itong sambilo sa kiba ni Kutima, gano'ng nobyo. Hindi pa ma, ano, hindi pa natong ma, hindi pa makastand ni Mao sa doon nga itong fax pang ni Mao rin itong inabalidate, no? Para atong parang nga, itidalan parang investigasyon sa anong aligasyon. Kung makastand ni Mao, iyan kita sa next nga investigation. Pero pag-identify it atong mga suspitsado, anong entity, and pag-collecta it mga ebidensya kontra kanta.
0: May posibilidad siya nga nag-aawat ng itong biktima, that's why nga haiguan ni Mao kita rin kayo nilipan.
2: Sa statement itaton niya po, ano, sa statement itaton niya kibahan it biktima, ay may isang instances nga nag-aawat ro at ng nobya, which is possibly nga sa pag-aawat na lang, wala siguro na napanuhan niya may siyaw o ano man nga bladed weapon ro ang itong mga individual naging kumpronta na ay hatamaan o hadagahig ro ang nga nobya.
0: What's recover nga siyaw sir pag investigar nato?
2: During pag-aray din atong nga first responder atong investigator sa ambit nga lugar, negative ro atong nga weapon use or bladed weapon use naging gamit sa incident.
3: May information kita sir kung ano ro siyaw?
2: Negative pa sa makara.
4: Ano rin na palan o sir nga motibo sa krimen? Bukong kitilaga it, nobyo it, victim sir, to day ang mga persona na nag-abang kanda sir?
2: Sa may id na ito nga pagpangutan na kana sa pag-imbestigan nato, nagagawa sa statement ito nung sa nakibrit na nobyo nga ron na si GM nga hindi na ma-identify o sa pangapangagan from mga individual nga nag-abang kanda. Ang rumotibo, pwede nga huwag man sa napunimora it kontra previous possibly nga trip ro anang inaanang anang ano maging motibo base sa allegation itong nga kibahan nga nang biktima nga si GM.
0: Si Inhalin sir do si GM nga ray kaman sa initial information na nasa under the influence of liquor nakainom man da.
2: May ana nga medyo naginom-inom sandara sa ibabaw sa unahan. Okay. Nga sabit na tulay inom-inom sandara dahil din nga lugar abiro na ginagto nila mga pumuyo ra it ko ano di ba kaunon dahil do lugar abi manami abi ron ng scenery dahil sa mga hapon ga sikaw umro adlaw so siguro nag kung sila na nagkasadasa dyan, naglingaw-lingaw sa doon yung lugar, ang nabuta sa doon ay ikabihon. Sa pag, ano, sa pagkulit dada, is natapuro is dinting kusigin na ninahan ro ang nobya na doon.
5: Hmm. Sir, if ever nga ma-identify, nano ro posibleng kaso nga i-file sa suspect or mga suspect?
2: Anda at isang daron nga, depende sa ebidensya na makulikta natin at sa circumstances nga makulikta itong mga facts at circumstances. Initially, ro ato nga pag-assess ka rin ang elements it, ang pag-elements it, pag-falit kaso, either sa murder or homicide.
5: Kumusta by the way, sir, na may diya katapon mo, not dagom, or patal sini mo kayo na rong igumay?
2: Manipis imora nga ko, ano, nga nina, ugaling ay iyaim mo sa mayor nga ugat itliyong. Pero hindi maambal it's tabu, hindi mo. Ako mismo nakosi sa ito. Base man sa statement it ato nga doktor sa infirmary, nga bukong timora it, literal nga stabuon, kundi ay midwit na slash.
5: Slash?
2: Slash nga, kwan, ahiwa. Nga manipis imaw, nga hindi makonsidera nga stab. Pero, ruan ang inagyan it nina, isiya sa mayor nga ugat. Kaya, abong tubo o nagbuhin ka sa nangawas.
6: Sir, may natipon kita na CCTV ita dahil ka kapag dahil ka makagalagin
2: na? Yes, oo. Sa makara is, continue pa itong pag-collect it, CCTV nga mga footages. Sa CCTV footages ron, may itong dedicated parang imbisigato pa ron para i-collect mo, ang i-assess, ang i-identify, posibleng i-track natin, pati rin mga individual nga posibleng nga natin maging witness sa incident.
6: Sin pag-agiray ka lang yung bilo ng mga suspect na sa
2: as of the wapakit ka ako na feedback ro atong investigador, no? Sa field pa sa Damakara, kung sinuro mga individual nga nakita sa CCTV.
4: Ro version, sir, witness natin ang version ito yung nobyo nag-coincide mata, sir?
2: Ro, initially ro witness na wapan namang ginapagawa ro statement karon sa pumuyo. Since nga essential pa mo sa among investigation.
5: Base makabulik, sir, mention ni mo kaina ro pumuyo nagapamantaw. If ever, pwede kaya ma-describe man lang kung may una uwan
2: yes, sa koro-koro,
5: sambong, etc. Sige, sir, basta makabulik.
2: Pero aton nga initial nga, ano, initial nga nabuong information na istak nga ito sa bilog sa biktima, ano, nobyo nga rin, gitambangan man, si GM, ay mga individual nga mga yakiram, more than two nga individual nga yaki. May height sandara nga mga sa 5'4 to 5'6 nga mga yaki noon, agmadya sa slim build sandara. Sa bilog ka ito nakaubay tiyambong, ang iba ay nakagambong mata. Makian an itaton niya, pano, itaton niya witness o kibahan it biktima sa itsura pero bukun it sa pangalan.
5: Age bracket siya tumiuna?
2: Sa ina, sa libre mo sa mga 20 anyos pasaka. Hindi mo manaba sa 30.
3: Tagalibato man ka sir?
2: Hindi na tumaseran dahil hindi na makian ang ani sa pangalan.
0: Pero prior sa matamuro incident eh, sa area ng itong agitim nanta, wamat mga kumusyon na bingang ma-reporta?
2: Wa, negative na sa makarang na ron. Makara first time nga namon na, di part pa namon na biro namon nga patrolling yung area nga ron, di lang matawa biro na. So first time na natapo sa akon nga stand bilang chief of police. Iya sa Banwati Bakaw, nga may natapo ang incident na ron sa May Tulay. Dahil iya biro matawa biya. Kung mga adult ikaw, is manamit na rin sinayayo iya. Maliban lang sa mga nagadayo, bukot, tagariya, ang rin mga pamatatkon pa mga ukuwang sa pag-iya, hindi isang dami naman nag-inaras-aras ina sa gabi. Pero may mga ato man niya kampanya sa mga itong minor di edad, nga atong sa dami gina-sita, nadali sa police station, niya call attention kini kanan, get on over sa house disability, mga itong mga records matayar. So continue ro akong karoon niya kampanya sa pagprotekta sa mga minor di edad. Pero sa mga na legal age mo, prison na inang maal ito. Sa ding, dahil sa tanapong incidente nga na, I'm trying to reach out with the mayor kung ano ro amon niya magiging hakbang sa ding area nga ron.
5: Proactive measures. By the way, ikaw man siya, nagaling mo nga, somehow nagiging aspat or literal nga manami ro lugar agantunan. Na mention man nimo sa nga makipag-coordinate pa pero physically from the office of Libacaw MPS may plano nga dugangan ro police visibility sa area kapin pa iba galit iwag sir.
2: Since nga kabuhi man namo nga nakikita na contact mo namin kaw do contractor karon nga buta nga di lighting sir area. Yeah, yeah. So
1: gana sa pananghalian. Todo aksyon.
0: Todo aksyon. Asa ni magkatodo ro gapagapahayag no ni Police Captain Larry Jan Vidal no itaaton ni Libacaw PNP may kaantanan no sa Lasambi kara nga insidente.
1: Todo aksyon.
0: Asa tabay no nga basi ko may uda kara banwa gabay pagito o nagkasayod sa kara insidente nga mag coordinate sa atong kara Libacaw PNP no agod nga matawaan man no it justisyaro ray kara gra tabo kara sa ana Lasambi kara gra biktima no. Aga Runaibig Karaga area sa Rabadaton, no, madugong basement sa Raya Karaga Pina Karaga residente ito kaina nga magapit sa lugar. Aga bisan dato kay Libacaw PNP nag-istorya naman karon sa contractor no itray karaga proyekto ga basi kung pwede ang mabutangan karabanwa itray karaga iwag di karong area kay maabu una akong gabi makatodo ang mga igmahod naton nga nagatutambay di karong karaga area. Sara tabuan nga ra ita insidente mga kaabyanan.
1: Aksyon.
0: Aso pa dai bagid noro nga paluapi taton nga Libacaw PNP na may kantanan sa nasambit nga insidente.
1: Aksyon.
0: May 2 minutos pa nga nakataliwan sa oras kay ta ala una oras sa gapon makatod aton kinyo ita more power probiotic 8 in 1 coffee mix. Ato nga pagpanumbalik rudugang pagabalita balik kadaton pagkatapos pa ni tugang nga mga pahanumdom.

0: Busy ka, di ba? Work, errands, social life, walang time magkasakit, pero kailangan mo ng energy boost. Introducing More Power Probiotic Coffee Mix. Kape na, may probiotics pa. Para sa healthy gut at boosted immunity, gandang gising, gandang araw, More Power Probiotic Coffee Mix. Your cup of success.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang ako.

0: kaya at marami mandaan ng lasa at marami mandaan ng binipit sa itong lawas dahil no sugar imaw, medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay wat madula at marami binipit ko sa itong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo, ANC Drugstore, Calibo Shopping Center, Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan, Joy Joy Store, Tangalan Public Market, Diding Vegetable Store, Numansha Public Market, J3M3 Drugstore, Banga Public Market, Niknik Store, Libakaw Public Market, Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
4: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
3: Okay.
4: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
3: So, tinake po niya yan?
4: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
3: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
4: Siguro mga 1.5 months.
3: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
4: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang rin nag-okay ka sa akin, tinitake mo, gumanun lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
3: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
4: Senator Inahe.
3: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
4: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. For longer life. Longer life.
1: Nagausay baka mo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Bacau Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patata na vara.
2: Sampon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo,
6: isa ka teacher.
5: Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
2: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas. At gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, nasa kong sugar. Pilas ko, dugin mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. Sampon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia. Ipaydipaydi ko sa mabatian ko nga Sampon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
2: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. DTX 500, alagaan ang iyong atay sa pagganito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
1: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
6: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
9: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
6: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
9: Yes po. Nakailang kahanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
6: Opo, tapos?
9: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
6: Wow.
9: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasaiman ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Todo aksyon. Sa pananghalian. Todo aksyon. May aksyon. May aksyon. Aksyon. Aksyon. Bawat balita. Hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
10: Balik sa ito kapag pangalagad may 11 minutos banuan na kataliwan sa oras karaita ala una.
2: Todo aksyon.
10: Sa giyan po na pagkakamati sa programang Todo Aksyon, Todo Aksyon with the Katodo Reynald Banjola. O yan, pibuyin nga. Sa aton yung mga miyembro, no, kung malay Special Drug Enforcement Team mula sa Isla Carita, Boracay, kaday Police Master Sergeant Teddy Delizay. Nagkasana ka makibahan na no, sa may Sitso Kagban, Barangay Manok-Manok, no, nagapamati. Iya sa aton kagapag ililiba makaroon ka lang hapon. Siyempre, unaman, ha, sa aton yung mga taga Leso PNP, kaday Police Officer Delgado, no, sa Team Loyal, Italeso Municipal Police Station, kay Police Executive Master Sergeant Mainit. Salamat sa pagtutok no, sa itong pangalagad magkaroon ka nga hapon iya sa itong pag-iliba. Talagin na yung Chiktanay Banu harong linya ito nga mga Todo reporters no, kay Katodong Rolly Boy Herrera aga Katodong Jastral Nerbar sa andan na karang natipon ka nga mga balita no, kay Gabasyada magkaroon ka nga hapon iya sa itong nga pag-pangalagad harong mga balita no, halin sa itong nga munisipyo kita Banu Itakalibo kama naman doong pila ka mga police reports. Ha, mga katodo nga gabasyada makaroon ka nga hapon iya sa aton nga pag pangalagad. Unta check na rin niya ni Katodong Rolly Boy Herrera direkta sa aton nga munisipyo kita Banu Itakalibo na sa pila ka mga balita ganatipon standby.
2: Radyo Todo live report report.
10: Sa line number 1 Katodong Rolly with the report please come in. Katodong Rolly. Dalagi na kay gina fix na aton na rin niya ni Katodong Rolly Boy Jezreel. Una-unta si Katodong Jezreel Nerbar, standby.
2: Radyo Todo live report, report.
10: Live sa Calibo Municipal Police Station sa line number 1 Katodong Jezreel with the report pasok. Katodong Jezreel.
11: Yes, Katodong Reynald dos ang transwoman nga Katodong Reynald drong binayuta ita na karangaging pagkatay karang lalaki. No, yaka sa may kabihira ka doon rinaldi, mga sa may barangay na luok, yaka sa Banwa Karait, Calibo. Rin ang biktima, yung kilala ka kay alias sa Altea ka doon rinaldi, no, 24 anyos, aga residente mura, ita barangay puok, yaman ka sa Banwa, ita Calibo. Based ka sa report, nanay ka doon rinaldi, sa itong karang Calibo, PNP, ay nag-agtoy mura ka doon rinaldi, no, sa barangay Mabilon, Washington, para kung na ka doon rinaldi.
10: Na putog. Dalagi na balikan natin itong linya ni Katodong Jastral Nerbar na no, inasa ito ang karang Calibo Municipal Police Station. Grabe ka singka noong tiyempo na ito magkaroon. No? Iyas sa Calibo aga sa pila pa na ito ang kamagabanwa no, nga sakop ita ton karaga probinsya kara ita akan, no, makaroon karaga adlaw ita Miyerkules.
2: Aksyon.
10: No, dalagid, no, kay balikan na ton dong linya ni Katodong Jezreel, no, para dire-direcho, no, sa pagbasyada ko anak karong manabalita, no, nga natipon, no, mga Katodo, direkta sa Kalibo PNP, aga iba pagid na ton, no, nga mga municipal police station sa probinsya ita akan.
2: Aksyon.
10: Tanbay, no? Sa ito nga pag-pangalagat. Sa ito nga mga van driver, ha? Una sa GM's Terminal, may gig nga hapon. Una, kanday nung Janine, kay Tonet Alayon, may pagpamati. Siyempre, una man sa Mataga Sea Oil, kanday Hardy La Cruz, good afternoon. Aga, una man sa ito nga mga van driver, no? Sa Terminal Ita Altabas, Kalibo, vice versa, nung van, no? Mga katodo kay Nomboy Cheryl De La Cruz, ang nagpamati sa ito nga pag-pangalagat. Samtang nagpupatungka, no, magkaroon ka nga hapon, mga kaabyanan.
2: Aksyon!
10: Balikan na rin niya ni Katodong Jezreel Nermar, no, sa Kalibo Municipal Police Station, no, sa baga detalye, no, kung baga balita ina tipo, no, magkaroon ka nga daw itang Miyerkules, ang sa aton kagapag pangalagad.
2: Aksyon!
10: Una man lang kay pari Incheck Charlie Sarsa sa may Banwa Katalibakaw, no, nag-monitor. Ba, nakita kami kay ina, no? Sa Banwa Kara Ita Libakaw.
2: Aksyon.
10: Sa line number 1, Katodong Jezreel, sa pagpanumbalik, go ahead.
12: Katodong Reynald, sa pila na mga balita nga natipon, no? Sa pila ka mga municipal police station, yaka sa itong bukos ng probinsya. Unahon, Katodong Reynald, yung karang natabo, karang pagpamayo, no? Yaka sa may bahing karang tabarangay na luok, yaka sa Banwa Ita Kalibo, ka BA Katodong Reynald, no? Yung karang biktima, yung kilala kay alias sa Bert, no, 24 anyos, residente ita Barangay Puok, yakal sa Banwa man ita Kalibo Katodong Reynald. Base information nung nabuno.
10: Ano to nga bang partner? Ano to Bureau of Fire?
12: Dinyan kay Katodong Reynald nag-agyat ng karang Bureau of Fire at nakarang tanawon ni Duna kung alin ang karang aging respondian.
10: Sa impanto direksyon?
12: Pa agto ka to Reynald at bahin ka rin crossing bangar na karang pamanaw api.
10: Sige.
12: Pa tunod din karang pagin sa bilog pagin ka to Reynald nga pagto pagin dahiwa kita karang partner.
10: Oh, basi ko may kan, basi ko may sunog ka to Jezreel.
12: Dere ka to Reynald di follow up na to may nagwa pagin sa bilog pagin ka to Reynald. Duhuda kita kung ano na karang narespondian dahiwa kita karang partner kun narong gumawa. Ya karasanda karang mismo karang opisina sa may Jaime Cardinal Katodong Reynald. So tapos na natin karang report Katodong Reynald at i-follow up natin, no, kung aling karadong pamanaw katodong karang Bureau of Fire Kalibo Katodong Reynald, no. So balik kita sa itong karang balita nung no, nabuo natin karay sa may Banwa Kalibo. So no, karang sa report, no, Katodong Reynald is pagtura yung karang biktima ita pagpamayo sa may bahing karata barangay Mabilo, New Washington para makakunta Katodong Reynald sa nakarang personal nga transaksyon, no, Katodong Reynald. Ang pag-abot na nari ka sa may bahing karait yung nga katodong Reynald sa may bahing karita naluok is na again na katodong Reynald, no, yung nga si alias Renz, no, aga nagahinyo buya nga makisakay buya ka na katodong Reynald, no, aga rin matawa matay mo ka rin nagtawag ka rin nagpangindi ging pasakay mata na katodong Reynald aga pahato dyan ikuntara sa may hastag at akunta sa may crossing Briones Highway katodong Reynald. Habang sa biyahe tangani ay naghambaw sigon ka to Reynald diyang nga suspitsado nga naghinyo pagid nga magpatod pagid ka to Reynald sa barangay poblasyon. Apang sa pagipag-istorya ng kaina sa diyang nga biktima is naghinyo ni mo ka nga hindi na namatod ka to Reynald dahil watat gasolina gali ruan na ka nga motorsiklo ka to Reynald. Aga rin ang nairita ko takatunong Reynald rin ang nga biktima sa ugali bukit nga nga nakisakay ka na kaya anaw man katunong Reynald nga imbis na ng daghon kara sa nasampitan kara nga lugar kusin pa agtusanda ay binalik na katunong Reynald sa barangay na loob doon nasampitan kara nga suspechado agdi ka to ta kat ngugat-ugat na katunong Reynald nga wata ka na tawagon ay anaw ta kara katunong Reynald nga binayo sa may pangaba katunong Reynald sa may uyahon kita na kampi doon nasampitan kara nga biktima ginahana panganikuntara nga bayon pagid in nasampitan man karanga nga suspitsado ro biktima medyo ni karanga nakaiwas mo katodong Reynald ag nakatakas gamit ro nakaranga motorsiklo katodong Reynald dahil man sa kahadlok diretso mo nagdiretso agi moira sa atong karanga Kalibo PNP para man i-record ro sampitan karanga insidente ag pagkatapos karanga ging repair man katodong Reynald sa atong karanga barangay justice system para man sila kaigo kara nga disposition katodong Reynald.
10: Sa pagkatakas katodong Jezreel sa may barangay New Buswang Kodorong Kwantong sunog sa may Dreamland proceed lang ito.
12: Maporsi kita ito katodong Rinald bakal niya ginoo. So dela siguro katodong Rinald atong karang natipon ani karang mga balita. Magal sa tong area of responsibility na una ni naton no ray karang sunog. No yakar sa may bayan karta nyo buswang yakar sa may banwat kalibo katodong Rinald no. So para sa todo action ko man si katodong Gisrael Narbar ng Radyo Todo kay Bigel ba.
2: Radyo Todo live report.
10: Abo gi sama ta sa report ni katodong Gisrael Narbar no direkta sa tong karang kalibo PNP no ba, sa pila ka mga police report.
2: Todo action.
10: Okay nabati ang gi sa tong karang monitor no ni Katong Israel nga may tatlo no kabaga fire truck ro ga gumawa no so may sunog kumpirmado no kay gintawagat ato kag technical partner ito karon sa area karon no Itanyo Buswang no mga katodo ronde kag sunog nga gid respondian makaron ita aton nga Bureau of Fire Kalibo. Dalagi di check nato no rin yaman ni Katodong Rolly Boy Herrera direkta sa ato nga munisipyo ita Banwan Kalibo no sa pilaman kabaga balita no nga tipon direkta sa aton nga LJ Kalibo standby.
2: Radyo Todo live report report.
10: Sa line number 1 Katodong Rolly. Awa pa, adalanggit ka excited. Excited kita ka. Aga amko una na imo, di ko bimintindihan mo sinya sa.
2: Todo.
10: Happy birthday nga kay Madam Nimi Santa Maria aka Vocal Queen no sa Dubai no. Kay Migobong Swalo gauna sa Capitol may gi mga pagpamati. No aga may gig kahapon. Oy sa kay Migo. Police Chief Master Sergeant Alan Aying, no? Naga-monitor sa area. Kareta, no? Iba easy, ha? No? Kareta, pabatiigin sa aton. Kareta, pagpangalagad. No? Akong itabirang amigo dati, no? Tag nagatuon kami sa kwan. Partner kami nga daywa, kara. No? Tag nagatuon pa kami dati sa NVC, no? Kay Migo Alan Aying, no? Kay Ito na yung makaroon na sign, no? Sa area, kara. Ita, ano iba easy, ha? No? Mga katodo kay Ito tayo mo nagpag-asawa, no? Sa kabo mang bayi makodiya sa akin pero ito gitimaw tumupa sa area kraita Nueva Ecija no kay Migo Alan Aying no nga nagapamati no sa ato kaga Facebook live makaro kaga baga panyampo iya sa ato nga pagpangalagad timing man no kay ito mga pangasawa timing man nga ito man imo na assign no bilang miyembro no itatong kaga PNP no magkatodo kay Migo Alan Aying, no? Pero imo na taga Banwa, kaya ita Burwangka.
2: Aksyon!
10: So, api pamati, ha? Gamay king outrad daw, kasi siyempre, no? Una sa kay Police Captain doon ni Magbanwa, no? Rung dati anay nga hepe, itaton nga Lezo Municipal Police Station.
2: Aksyon!
10: Tanbay, ha? Sa ito kagapag ililibas, sa ito kagapag pangalagad, ginagagat-agat na ito ang linya ni Katodong Rolly Boy Herrera, no? Kay basi kumakay ngabutin doon, ha? Arong linya no tatong kraga baga todo reporters no nagresponde ito karon sa sunog no mga katodo sa area kara ita barangay Anyo Buswang.
2: Todo action. Todo action.
10: Standby no sa atong pag pangalagad na no, magkaroon kraga hapon iya sa aton nga pag waragwag makro edition ita atong nga pagpangalagad. Oy happy viewing ha, happy birthday again no sa kay Ma'am Maria May Gallardo Saldivia, no? Rong guwapang maestra. Sino ka, ma'am? Gaturo ba kara? Kay Ma'am Ria May Gallardo Saldivia, no? Una sa may barangay Ochando sa Banwa kara ita New Washington.
2: Aksyon! Aksyon!
10: Check taro linya ni Katodong Rolly Boy sa Municipio Kalibo. Standby!
2: Radyo Todo Live! Report! Report!
10: Sa line number 1, Katodong Rolly with the report. Please come in.
13: Ayos, Katodong Rinaldo, may pinag-dayon nga P.O.T. Meron aton nga BSWD, Federal Office, no? Sa kuwain katalang mga beneficiary nga taga-Banwa Italibo, no? Nga nakaskod sa ginatawag nga Sustainable Livelihood Program kung aton nga BSWD. Kaya sa dadaman ay mga office members at din identify nga amurayar magkapason ito sa ng programa na rong kasatakara nag-identify ko na nung kasi nga lagod ang na gusto nga ikat-support, no? May ilang nga fish builder, may ilang nga sanitary store, may ilang nga nabaligyan mga bugas, may kabaligya sa mga fish, no? At kapagin, no? Nga mga gusto na sa nga itukod nga livelihood project nga mangin pangampuyan kung ato nga nga mga beneficiary. O sa barong pwenta na rong iba ka na magbato ng 13,500 pesos sa pinakaman ba, no? But there is nga medyo-medyo mababaw nga independent project ay ang nagbaton at 15,000 pesos katodong Rinald, no? Kailan ang natalusay yung distribution or payout yes, sa fourth floor kung ato nga bago nga municipal building LGU Kalibo natapos ang distribution na nag-uli na mananaya at nag-inyo homebrew ato nga 40 ka mga beneficiary sa misayos kamarangay iya sa ato nga Banwa is Kalibo. Magluwas ka ron, huwag iba't mga ibang nga mga activity nga ipatikayon din sa ato nga Banwa Kalibo pura sa ato nga mga miyembro isang gunayan bayan and even the rest department head, no? And the honorable mayor ay nasa syudad is Iliros Grand Hotel nga nakatinder isang ka-seminar nga ipatikayon niya o ginahost kung ato nga Civil Service Commission. Diyan na nga inisili ko ato matang mga report doon sa the area of responsibility para sa todo aksyon at labas ka todong Rolibo Herrera sa Yutulog Kaibigan.
2: Radyo Todo Live Report Report Pagana sa pananghalian Todo Aksyon Todo Aksyon.
10: Ang magiging siyama ta sa report ni Katodong Rolibo Herrera direkta sa ton LGU Kalibo no iya sa ton sa munisipyo
2: Todo Aksyon
10: sa pinagkarag balita daw kaging basyada magkaroon karag hapon sa ton pagpangalagad sa ton kagapag-ililiba
2: Todo Aksyon.
10: Now, yes, ito kagapalatuntunan mga katodo, no, kay baso ko magkabot ito si katodo ni Israel, aga makingabot, no, yes, ito kagapagwaragwag, para ka makatsikita, no, tada ko raga linya, may kantanan sa Ray, karang ginuspondian, no, itatuan ka raga Bureau Fire, no, yes, ito sa Banwat Kalibo, no, nga Asunog, no, sa may area, ita barangay New Buswang.
2: Todo, aksyon,
10: todo, aksyon. Okay, kung mga doyon, no, daywa, tatlo, kabaga fire truck, no, nagawa ay agaban niya ba, no? Mga katodo nga may una agad ron, sigurado nga sunog.
2: Aksyon!
10: Agagin kong perma makin na may sa may area, no? Ita barangay New Buswang. So, sa nabilin ito mga katodo, no? Gabaga minuto ito ito gagapag ililiba. Nausagi ha po, no? Rung pamilya, ita roday karang PDL nga habunan ko nagtaliwan karang adlaw ita Sabado. Sagi ha po, padayon, no? Nga nag-aapilar sa tagdumagahan ita Bureau of Jail Management and the Penology nga nag-aapilar karabanwa, no, itabulig sa ray ka nga pagpawuong, no, sa ospital. No, kay umpisa nga gindaga una karon sa sangka pribado nga ospital, no, mga katodo, wa pagid, no, it may nabaton abi nga bulig, no, rong pamilya, ag nagakinangan makaron, no, itray ka nga magabugong, ang kinangan nga isiteskan, aron na sambi ka nga biktima, kay nagpromesa banwa rong aaton nga BGMP, no, partikular dong previous karang officer in charge kung BGMP no kay Jail Chief Inspector Hanagap na no, makatodo nga mana hindi man ako magkahawag no kay kami man bahala no sa Rekraga Hospital do daya kada banwaro gintuan to sa pila ka mga miyembro kan pamilya pero kahapon no nagpaabot ko ndako nga sentimento ron pamilya no kay na istorya nan tondong maguwang itray kada biktima no mga katodo nga wagid no, it may nabaton pa karagabulig kay kinanganon turong pinansyal nga inugbakay kara itabugong. No, mga katodo, kung dahil karagapamilya kay makaroon ganyan, nagaproblema, ultimo nga pamasahi, itray karagapamilya nga mag-adto sa ospital. No, mga katodo, iwa gani, no, kay ginakuwang man, pobre man, araw ray karagapamilya, itrong dahil karagabiktima. So kahapon, nag-usig ng tumanwa, itapamaagi, rumpila ka mga membro katapamilya, no nga mabakay to karabandwaro de karaga baga buo nga kinanganon aga ginresita to bag-o mga katodo itray karaga ospital no sa roday kaga PDL nga ginatatar sa Gapon una sa aton nga Panay Healthcare Hospital iya sa aton sa Banwa Karita Kalibo og makarono nagpadayay tabin sa ikatondo membro ita pamilya nga kinahangan no mga katodo nga ipasitiskan roday karaga biktima og aling rung kinangan gid makaron itray kaga pamilya rung pinansyal mga katodo nga daya karabanwaro anda kong apilar sa tagdumahan itaton nga BGMP nga mabuligan no day kaga pamilya kay kinanganon na makatodo nga matikman arong sitwasyon itrasambi kaga biktima na o mga katodo nga padayon nga ginatatar sa sangka private hospital
2: aksyon
10: although makatodo rung day ka mabiktima nga ra itapagpamuno na itakapares kaga priso na una sa dara kakulong kay hindi pa man nato damang ba magkatodo nga sandara ay o makabig pa nato sandara ng mga inosyente sa Gapon o kay wa pa man sandara banwala pamatudan wa pa man sandara magkatodo na pamatudan na pamatbatan kung sanda guilty gidman sa mga kaso gaging pasaka kanda mga katodo, sari kayo mga PDL, up-out ka mga biktima, nga habunan ko nagtaliwan ka ng adlaw, it's Sabado, una, sa pasilidad kong BGMP sa Barangay Naluok, Kalibo. May 29 minutos banwa nagkataliwan sa oras kara ita ala una. Ako nga po si Tabanwa, no? Tiyempo sa itong kapag-ililiba, sa itong kapag-pangalagad. Araw na kagirespondihan, ni katadong Jessel Nerbar, bantayan lang, no? Sa Pilag Kabagay News and Public Affairs Program, ait Radyo Todo, yan sa probinsya kara ita akyan. Partner natin banwa sa technical side, si katadong Rigi Plasio. Uman kita nga magahilibati, hinaga karagadlaw sa Webes ng edisyon ni Tato Gapalatuntunan. At ako di ka na banwar to kapag-ililiba. Ako man din katodo, naging ka-aksyon, magkaroon ka ng hapon, si katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
14: At inyong napakinggan ang programang pampagana sa pagkainan. Todo, aksyon. Todo, aksyon. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kay hapon, makatulog ating sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag marami man daan ang lasa at marami man daan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami benefit sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion Makato Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioners that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
5: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
3: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sang mind. Kagmay collagen, kag-glutathione.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Ang isa magusta. E3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibogin ang ako ng ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500. Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
8: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
9: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
8: Talagang, maganda yung niya, yung kinalabasan ng rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pag-uming. Nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin, talagang nakakaginbawa Kuya Boy.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, Philippines Standard Time. May 41 minuto si Juan nagtaliwan sa oras. It alauna

sa ating mga suki nga mga tagpagamati and welcome sa Miyerkules nga edisyon pagpangalangan programa. Palautuwasan mo, of course, and still with your masinadyahon! Igrom? basi sa sobra mga nato niya, excitement ang mag-ugak. Your beautiful and cute Tita Lils de la Cruz. Kumusta mga palangga mo? Ginoo kong Diyos na hidlaw man kita kinyo ba kay alino na nyo kay actually ko last week nga to abihay. Inaratay ako it ng sipon agwan. Slight nga ubo o galing lang kay syempre kung ginasipon ka ginaubo ag kung maghambag ikaw it mabuhay nagaaskan ing tutunlan aga inubo ka dahil so ginpakamayad ko lang nga medyo ipahagan-hagan anay ro ako niya pamatsyag kay medyo mga ay man niya sige ako nga prinograma ag nagainughak ako o diba medyo kagaway man nga nagaprograma ako sige akong inubo mingkutisi kuhon ka man mana. Hagan-hagan ko lang kay although medyo may sabit-sabit pa pero okay naman na. Ah, thank you so much, Gid. Mga palangga sa inyo sa gihapon nga pagmaintainer sustainer no sa aton nga programa and of course sa tanan nga programa itradyo todo abogid nga sagamat sa aton nga mga true-blooded katodo nga bisan programa naton on and off because of syempre di man naton ma'am sairan abi matuod rong aton nga nga gawas no kay actually wa rugin halinan lang gid akato dahil sa sobrang init. Diga, na-notice nyo man gururo ato niya chimpo, no? Rung grabe nga init. Eh, syempre, paghalin ka sa guwa, nga mainit. Iabi sa opisina, hay, syempre, announcer's booth, magamig, dahil aircon. Sa technical booth, magamig, dahil aircon. Sa newsroom, magamig, dahil aircon. So, tendency, kung nainitan ka sa guwa, halin ka sa initan, gulpi kang suod sa magamig nga lugar. So nagabatya gid rong imo nga gawas no. Di ka tutan nag-start nga medyo nagsanakit ra ako nya tutunlan. And then pagkagabi rato dun rong ratawag nga ano ka ginsipon. Ako bukong galit ikaw. sinipon ako. Sinipon ako nagsinakit ra tutunlan. Kaya dahil sa kwant ato bangod sa klima

pagit abukon tayt kun sa ano pa man. But thanks God, no? Ginano ko ah, gin pauway-huway ko lang gid. Gin inum ko gid anaron it tabletas, no? It bugong. Kay although sa aton niya gawas, yung mga makaroon kunta nga ron, kayang-kaya git akunta ron sa tubig. Pero syempre, kung nagakagugang ka man, nagakaedad ka, pero imo man niya gawas, hay, hindi na kaya yung tubig lang. So, need mo rong medication, git ana. Para hindi ka kung magkiniis nga magbinangho ka, baka sakit kaya sa, di ba John, Ma'am Rosie Isog, masakit sa gawas, rong ga inubo ka, di ba? Ah, kapag nakitring likod, kapag nakiting dughan, kapag nakiting tutunlan, na-experiensyahan yung man doon yan, hindi kong kinanggan niya isugid pa kinyo kay kamo personally kagabanan kato naka-experiensya kung paano kita takihon itubo o kapag nakitra imo nga kwan bilog nga kagawasan kung ka-ubo ka kaya kung mag-ubo ka parang halin sa ugo sa aking dapa-dapa nagabatsyag kapag nakit do imo nga gawas. So, ano lang gid, no? Abnormal yung reaction rin kung awas na to, no? Like, paiba-iba nga klima, nag-react gid rong aton niya, nag-react rong aton niya gawas. So, kinahanggan niya gid aton niya, ikwan, iipa, huway-huway, and then, kung need nga mag-inom it ng bugong for that, iinom ta, para hindi kita magkwan. Hindi on kita magtiniis it ng ano, sakit it yawas it inobo. And thanks God! I'm here. Yan. Nagkililita ka na ito man, mga balanga. Kumusta ka mo? So, more than a week, no? Nga ba kita nakakililita? Hopefully, nagihapon na ato niya, mga palautwasers, nga nagaibas at nga pagpangalagad. Alam ko, andyan pa kayo. Andyan kayo, I mean. O, pareho kay Jun, kay Ma'am Rosie si Isog, andyan pa sila. Maji. Abago nga ni mawala na magduga arong kagabanan si Junior ay dita maduga sa programa ni Madjan. Dita maduga si Jun sa programa. Thank you so much gid sa aton nga mga suki nga mga tagpagamati and once again maayad-ayad gid nga kapunanon welcome sa Miyerkules nga edition Petsa 7 kon kita sa bulan ni Hulyo dagon bismil 21 Pizza 7 na, no? Nataktak yun ro pitong matapos ro adlaw nga ra, pitong adlaw yun nataktak sa inadlaw it Hulyo baw aka aragon man kita ma Hulyo, ma Agosto September guman baw aka eh. Sa kadali kong panyimpo naton nagakwangid, no? Naga nakikitantagid rong mga pagbag-uman sa aton nga mga pagbag-o sa sarili ta. Wow. ano kita man natin tayo sa pagbag-o sa sarili? Di ako mo man mismo ka makanotice. Manotisyahan nyo man doon sa inyo nga mga kaugalingon. Doon mga pagbag-o, kasi siyempre nagkakaedad ka man. Oh, nagagugang ka, nagkakaedad ka. Tikay, pas ako. Napasukat ako ipanibag-o ko nga anti-uhos kung kinanat magugang pa. Kay sa ako niya dati nga anti-uhos nga ito nagaginuha orang mata. So, gali na medyo nagtaas-taas si manong ako niya grade. What? Namit ako sa eskwilahan ka no? Kaya sa eskwilahan takota nga nagtaas ro grade nga rin. Medyo manambi kita anak kung tapamatian. Galing kong grado sa mata. Ay parang hindi, pero kailangan natin ay no kay nakakamabahogit abi nga buligram samdilog sa pinakaimportante nga parte ko aton nga gawas is our eyes nung aton nga mata. And it's normal nga ako nagakaedad kita isipa baga 50 anyos sigun ako o tungaon sa sentenaryo nga nagakabuhi sa babaot kalibutan o sa sugod it 50 anyos ko nga ginamit rong matrang mata natural. Diba? Maano gid nagagugang man ro imo nga mga ugat. Nagagugang man ro imo nga mga selula sa gawas mo. Apektado man do imo nga mga pananawan. Kay kinahanggan ko gid rong anti-uhos ay hindi ko na ako makabasa kung wakot anti-uhos sa tuod lang gid.
No, hindi mo ginahong makabasa. Ah, makabasa ako kung magagkudo litra. Tika, hindi man tanan niya ginabasa, ta magagkudo litra. May mga maintong kalitra ang kinagan mong basahon. Hindi ka man pwede nga magpiramay dokumento. Nga, hindi mo mabasa ng dokumento. Kaya maintong pala ng mga litra sa dokumento. Hindi ka man pwede nga magbasa kung mga mensahe sa cellphone mo. Ay, hindi man tanan ang font sa mga cellphone. Although, may una man sa font at cellphone niya pwede nga kuon. Pero, masilaw gihapon pamantawan. Kinagan, ta, bisan ano ba nga kay makaroon magpa sukat kat antipara. So kung wate ikaw matawad it libo, makaroon ay hindi kat imo maka dit ani mo ma ay ano eh. Tiis lang ko sa mga reading glasses eh. No, sa mga mabibili, mabakal mo na sa mga department store, no? Mga eyeglasses, sigang baga nga nung pwede ni mo nga magamit yung for reading. Oh, for reading kay nang may mabakagid man, may 50 ka, may oh, pinakanubo, guro, 50 pesos, no, sa mga reading. Pero kung rin mo gid ang, although wa man ako eh, rakon malang tuod, high kwan malang man, sa reading, pero kung magpamantawon ako, magayo masilaw. So, need ko talaga rong, ano, dong eyeglasses. And thank you, Lord, no? Salamat sa Ginoo, kay rong Ginoo, gid nagka-provide kung aton niya mga kinahanganon. Doon ako niya pinakapunto. Ro aton niya mga depekto sa gawas ta rong kinahanganon. Nga ron, kinahanganon aton tanan doon kaya nga i-provide it aton niya Ginoo. Rong aton niya mga masakit sa gawas ta. Kaya nga pa mayroon it Ginoo. May mga instrumento rong Ginoo nga ginagamit para makabulig ka ton. Teka, kinahangan niya man aton niya magiging maalaga, no? Sa aton nga gawas, alagaon ta gawas ta kay makaron abo nga mga masakit nga naga older mga masakit nga ra nga nagatuwa mga dengue nga ra. Ito di ba? Ugan-ugan, abo man yung mga kaso it mga dengue makon although hindi ko man katon do bag-o, di ba? Bukod ka doon it bag-o ro mga makaron nga klase nga mga masakit kay once nga magtig-ugugan, normal, rung namok, nag-breed. Doon dong season of breeding, it namok, basta tag-ulan. Kaya ay rung mga lugar nga magasa-agasa, may mga moist, nga rung mga lugar, mga migmadugom. Doon yun, rung nga type it namok, nga rung inyo mga party, kung inyo mga panimagay, nga may mga makarabag, may mga breeding ground, it namok, like mga madugom, mga mig, pero medyo mga magasa-agasa una nyo, mga butilya or ano una sa inyong palibot, pataob nyo ayong pagpakayaan, hindi ba sudan itubi. Kaya nikaroon ganyan sa dalaga itlog, dong mga lamok, may mga cases, sigon it ng ano, pagkamatay because of dengue, hindi na ito pag-isa walang bahala, no? Kay, di ba ka? Although, habatagani, waman, dong namok nga ron ay, waman dun it kwan, waman dun it ng, ano ganyan ako? Huwag mo doon ginapili kung sino ang matraana ng yung dengue carrier, dengue virus carrier ng mga namo. Huwag mo doon nagapili kung sino ang nagusto ng tapuan, bisa sino lang man gani. Di ba? Huwag mo doon na kilaga ng tao nga ay ito ko kay congressman, ito ko kay senador, kay mga manakaw ra, mga kurap. Kung may makaroon ako ng identification ng namo, ay sus, marami na siguro nagkakatumbang mo. Nga mga politiko, no? Ay, tao lang. Kung rogramo kay siguro, nga mga dengue virus carrier, kantiga mag-identify it mga corrupt manakaw, ha? Nga mga politiko, ubos. Sipot gin siguro atin. Sipot gin siguro atin yung mga politicians nga. Do ato ni ba nga mga araw mga kongresista nga mga corrupt? Ro ang mga senador nga mga corrupt? Ah. Kung rong namok ang abe, hayro niya ro andang nga gina butangan gina tuslokan kung andang dagom kung andang ah? Ako andang nga tuslokan kung andang nga lang dagom nga may una sa nga dengue virus. Wow! Sa irang gina natin kung sinarong corrupt, no? Sinuro yung mga manakaw. Pag may mabalitaan na congressman, congresswoman, senador, nga namatay bangon sa dengue, alams na.
Wala nang maraming tanong yan. Kurap yan. Kaya mo, sinugod it na muk. Nagkadinggi. O ba natin nga na pangayo? Rato man lang, istorya man lang kay... Di ba nga? Sige ka ganabo sa aton nga gobyerno mako. Hindi ko natin maintindihan kung... Ano ro aton nga pag... ano ro siin kita malugar nga tao, no? Rung tao makaroon di uhaw at asa ginatawag nga rang kamatuuran kung sino ba talaga, ano ba talaga, no? Ano gid bagarong direksyon kung aton nga pag ginobyerno, ano gid rong direksyon it aton nga pagpangabuhi? Ha? Ano rong direksyon it, ano rong plano, programa? It gobyerno sa tao kay mabukas ka telebisyon, ma-scroll ka sa social media, diba? Mabukas ka't internet o nanon lang. Puro ko lang politika. Ay mo nga maano. Pero ay mo nga mabasa. Ah, puro tuguran. Kasin umay saga. Di kitanan man kita makakasaga. No? Tara, ana nga mensahe ni Pastor Indilibli last Monday. Sa among ginpatigayon niya nga devotion last Monday nga to. Ah, kunaman nga... Kunaman makararong ato niya sitwasyon sa kalibutan because we are all sinners. Tanan kita makakasaga. So kung ito, ituro mo rong sambilog ng imong isig katawo nga may saga, di ikaw makakasaga ka man. Gobyerno ta, tawo na nagabuyot, pero tawo makasasaga. Di ba di, ano ang gina-expect mo, di ba? What do you expect sa isang gobyerno nga tawo ro gabuyot nga sayod kita nga tanan kita nga mga tawo hay makakasaga baga oh sirunduin dong ato nya ano mapagwapa gid ako kara kay pa si picture an ako ni ano angkol thank you call dalion yo para ko ni angkol Daliyo niya, hindi yung uncle sana nga papitik-pitik. Oh, di ba nga? Well, hindi kita maka-expectar it. Manami or gobyerno nga mahambang mabaga nga maano ka, masatisfied kagid. Kay because tawo mo nagabuyat sa gobyerno. Agrong tawo, ha? Nga ayon po sa Biblia, ay lahat po tayo'y nagkasala. Makasalanan. So, hindi kita mag-expect nga magiging pabor sa tanan. Unless kung rong ato niya Ginoo, rong magdumaga it ato niya gobyerno. Pero since nga iya kita si Babaw talibutan, di tawo gid lang. No? Tawo gid lang. Basta ro importante, ha? Gintawaan kita it liway, it Ginoo, nga, kung kita man nagkasaga, gintawaan, bang pinaagi sa anang kaguoy, ag sa anang love, gin-offer na naroan ang sariling kabuhi. Tayo po ay magkaroon ng kaligtasan. Pag-uwasan, siyempre. Mailigtas po tayo sa kasalanang ating, sa mga kasalanang ating ginawa. Grabing a love. Rong gin-ubra it Ginoo for us to be saved. So, kita nga mga tao, gintawaan man it Ginoo, it free will. Kahilwayan to choose. Diba? Pagpili. Dito ato yung Ginoo, hindi siya diktador. Bukod imaw it, diktador nga klase it Ginoo nga piliton ka kung ayaw mo. Kasi binigyan ka niya ng pagkakataong mamili na kung pipiliin mo ang buhay na hindi naaayon sa kanyang kagustuhan, we are all accountable to that. Bawat isa sa atin is accountable sa kung ano man dong aton nga ginaubra, iya sa ibabaw it kalibutan. Ginahambal tabaga nga.
Rung mga nagapagkaganabo makaroon sa matuod lang gin. Na, rung ato ni Mikim ng huron niya, iba ginahambat ang ipa sa Diyos tagon lang. Kaysa yun kita nga, kunong Diyos rung humusga, di ba? Kunong Diyos rung maghusga katon sa aton niya mga hinimuan, talagang patas, ha? Patas walang bias. Hindi po niya tinitingnan kung ano ro imong estado it pangabuhi sa kalibutan. Saan nga pagtao it paghusga sa aton nga mga hinimuan. We are all accountable. Kaya ako madalas ginam rin nagabalik sa akon nga isip no. Sagad abi kita it paka-stress. Sa mga nagkakaganabo sa aton nga kapalibot, gobyerno, di ba? Nga kung tutuusin, hindi naman dapat. Kay man, kada isa gamat anak aton, paghahusgahan base sa aton nga hinimuan. Paghahusgahan kita Ginoo base sa aton nga hinimuan. Di ko nagpanakaw mata na imaut eh. Kung hindi man siya managot dito sa lupa, sa batas dito sa lupa, di saan ang kasuguan ni Ginoo mananagot siya. Only God knows. Pag kahit sabihin pa niyang wala siyang ninakaw, sabihin pa niyang malinis ang kanyang konsensya, sabihin pa niyang hindi siya tumanggap ng mali-malit ang kwarta, my God. Wala pa rin, maluloko niya yung marami sigurong tao mapapaniwala niya. Pero alam niya yun sa sarili niya. Hindi lang to para sa mga politiko, hindi lang to para sa mga nakaupo sa gobyerno, kundi para din to sa ating lahat. Kaya di man pwede mahabang wa akot saga. Because lahat tayo ay nagkasal. In a particular situation, siguro mahabang mo nga wa akot saga. Pero in general, lahat po tayo ay makasalan. So nagets ninyo. Doon dumanga kwan baga, dumanga kung amat naiisip mo nga haman abi it mag-inugtas ka, no? Bas kahapon abi nga to. Kapamantaw ako it second day nga impeachment hearing versus Vice President Sara Duterte. Siyempre, sabi talaga pinamantaw ako. Parang naga, kung imo pa nga ano, naimutan awon do mga, you know, mga counsel sa prosecution and then sa defense and then syempre sa mga witness and then something like that. Nagaugot ang paginhawan. Habang naman naghambang ito kakot. Hindi ko naabi man ang hindi ko naabi magpamantaw. Ang ginugtas ka man. Hindi ba nag-react ako? Ako man lang nga gina. Siyempre kung ano, nakikita na ako, nag-react ako. Hindi lang naman ang pamantaw kung nag-inugtas ka. Kung lang man inug pinamantaw ka lang man ako mag-inugtas ka. Tuod man, no? kaya para malikaman mo na mag-ugtas sa mga makaroon niya mga ano, mga sitwasyon. Hindi mo lang, huwag mo na lang tingnan. Pero siyempre sa ngayon, Abingham, sa profession ko, sa trabaho nga makaram, pero mga makaroon, Abingharon niya mga bagay. Kaya, kumbaga, sa bilog gitaro sa dapat namon niya ma. Kahit paano ma'am, masundan man bagaraan ng istorya. Para ano pat nagiging media ka nga wala kang alam kung ano nagkakanabo sa ating gobyerno o nagkakanabo sa ating palibot. So, hindi gid maiwasan niya nga may mga makaroon niya mga bagay. And then, ano taron abe? Part yung taron amon niya routine once may mga makaroon. Siyempre, pag sa media ikaw, hi, interesado kita ko sa mga balita, no? Hindi lang lokal, or hindi nagkakaganabo yas at nga probinsya. Siyempre, even sa mga national nga mga issues, ay siyempre matunog makano niyan yung impeachment against the Vice President. So, kung imo ba't abo nga tanaw, may mabuo ka man nga mga punto, may mabuo ka man nga mga knowledge, no? May matunan ka man, proceedings, kung paano nandam, paano daghon ko aton niya presiding officer, presiding judge, no? It aton niya senado, rung, dung ano baga, rung bilog nga proseso, it impeachment. So, syempre na may ano ka man, may idea ka man, ay makaroon galit dung mga, rung mga nagkaganapos sa sugod, it senado, pag may mga impeachment, although
may mga impeachment yung gidman kita nga mga nam nasibaybayan nga sa aton nga mga sa aton nga mga matag-as nga opisyalis sa aton nga gobyerno. Pero syempre ayabi ano guman eh no panibago guman ta against the vice president. So sampilog ron sa ginamba baga natun kun amat nga ham kung ginaano ka baga gina ikaw man mismo rong nagabutang sa imong kaugalingon sa mga sitwasyon nga magugtas ka, ma-stress ka. Pero hindi man abi kun amat nimo malikawan gid man no. Pero syempre bawion mo lang man yam. Haman abi matud ako it mag-inugtas kay hindi man ako involved ito sa proceedings nga to. Pero siyempre sa nga niya, under kita sa Philippine government, no? Iyan kita sa Pilipinas, part kita it ng masang Pilipino, part kita it aton nga gobyerno, natural kay, natural magiging concern man kita sa kakanabo sa aton niya gobyerno, kapin pa iro involved. Pero mga matag-asta ng mga opisyalis, nga imarong aton niya ginasaligan ko aton niya boto, ginsaligan kung aton nga kung aton nga mga nga sandarong magrepresenta no taton sa gobyerno something like that nga di ba that is why nga may election na ginatawag kay gapili kita mga opisyalis nga maka well represented ro mga sektor nga para sa tawo kun tao galing lang kay kung mga makaron nga mga bagay kun amat di ba. Di man niyo malikawan niya maka-react. Ikaw kay ginbut. Kung imo nga tanawon min ko. Kung imo bang isipon min ko nagkanugon ka sa imo nga ano? Nagkanugon ka sa imo nga ginbuto ka to ka sa senador nga to. Nagkanugon ka sa imo ginbuto sa congressman niya to. Nagkanugon sa ginbuto sa presidente or sa vice-presidente nga to. Bakit sa nagkakanabo makaroon. Di ba nga? But sabi nga nila, it all happens for a reason. So kung hindi man i-reveal ngayon ang mga dahilan kung bakit nangyayari ang ganyang mga bagay sa ating gobyerno is darating ang panahon maabot rong tiyempo nga ma-reveal masairan man natin kung nagkaganabo rin doon niya bagay. Because dong plano it Ginoo is much more better than our plans. Di ba ka? Rung plano ni Ginoo ay mas mayad kumpara sa plano naton nga mga tawo. So kung ano man tong ana nga pagbuot it Ginoo no sa aton nga nasyong Pilipinas sa mga nagabuyot kung aton nga gobyerno sa mga opisyales kung aton nga gobyerno, probinsya, nasyon, munisipalidad down to the barangays ay let's wait and see. Kay, wa man kita kasayad kung ano magkakaganabo sa sunod nga mga inadlaw. Wa man kita nakasayad kung ano rong matabo sa future. Kay, rong aton dapat nga magiging focus is the present situation ta. Di ba ka? Rong presente ta nga situation because, Roy mo nga presenting nga pagpangaboy is a blessing, no? It's a gift. It's a gift. Because every day nga buhi ka, regalo taron it Ginoo. Di ba? Every day nga naga bugtaw ikaw, it's a gift nga ginatao it Ginoo. Hindi mo yan right. But it's a gift coming from God. Kung buhi ka, nga nabugtaw ka pagkaaga. So wala kang karapatan na magsabi na kailangan mong mabuhay. Why? Eh hindi man ikaw ang nagabuyot it imong kabuhi. Only God knows kung until when. Balik kita sa rondoyon niya ron niya usapin. The bottom line talaga is, wala naman talaga tayong karapatan, di ba? Na mag-demand sa aton niya Ginoo nga Lord, gusto kong mabuhi 100 years old. Lord, gusto kong mabuhi mga, gusto kong maumabot ako 120 anyos. Diba? Kung yung pagbuot at Ginoo, di ba nga? Kung pagbuot at Ginoo,
nga mabuhi ka hanggang 120 years. So talagang it's a blessing for you. Pero hindi mo yan pwedeng i-demand sa Ginoo nga Lord. Ha? Gusto ko mabuhi mga 130. Kay actually dong lifespan itawo no sa mga studies ng mga ginpagkuha. Lifespan itawo sa mga makaroon niya mga henerasyon. 60 to 65 years old, something like that. No? And then pag lumampas ka sa dunya, that's a blessing. Ayaw ka na hambag tanga. Bisan maghambag bat ana nga ro mga mangin alam mo niya hasta malaksay sintaan niyo sa kabuhi itawo bit. Ha? Pero iba nagakwan, ganang nervous, hala! Hasta gila ko sa sintaan. Di ko pagbuot at Ginoo, kasi hindi ka nga ni umabot sa sinta, di ba ka? Kung pagbuot at Ginoo, umabot ka pa sa sinta, isingko si tinta. O di ba? Kwan taron? Grigalo, gut aron kimo, it kwan? Regalo, taron kimo, it ng Ginoo. Kung namabot ka, sumubra ka sa sinta. Pero nung iba, dahil sa mga makaroon niya mga statement, mga pagtuon, it mga manginagamon, nga, dung lifespan itawo sa makaroon niya henerasyon, 60 to 65 years old. Oh. Ayong iba, yung mga 59 years old, ginakubaan, ala? As talaga rin sa sintaan nyo, patay, wow, tagali ako. Hindi po yan yung basis. Kung may andaman nga mga scientific study or may andaman niya mga basihan sa andangor niya mga pagtuon, it's part of their, ano, taron. It's part of it andang, ano ganira ho? Andang pagtuon. Diba? Part of the pagtuon, may mga ginhimo sandaron niya mga, ano eh, nga mga research or maginhimo sandang mga survey or whatsoever. Diba? Pero, hindi yan ang magiging basihan sa kabuhi itsang katawo. Nga kesyo nagambaw rung mga manginagamon or mga nag-studio sa kabuhi itawo nga hanggang 60 anyos nga roana nga lifespan. Ay patihan mo kay kung makaroon do imo kung ruin ra imo nga iroon din ra imo nga patihan agro din ro nagmarka sa imo nga utak. Ay, hindi ka makapangabuhi. Hindi mo ma-enjoy your life ni mo. Kay, rung iba, nahadlog sa kamatayon. Oo. Nahadlog sa kamatayon. Kay man, nahadlog sa nga mamatay. Oo. Hamaan nahadlog sa nga mamatay. Hamaan tong tao, abin nahadlog nga mamatay. Rung mga tao nga nahadlog nga mamatay. Because they are not sure. Sandang kabuhi. Sure nga alin. Hindi sila sure nga once nga mamatay sila, ang kanilang kaluluwa, hindi na alam kung saan pupunta. Nag-gets nyo ako niya ginami. Bakit ang tao natatakot mamatay? Because they are not sure. Hindi nila siguro naabot ng kanilang isip yan. Pero may mga, may una nga, kagabaran sa mga tao, takot silang mamatay. Pero hindi nila alam kung bakit takot silang mamatay, ha? Pero yung taong sigurado siyang ang kanyang kaluluwa ay mapupunta sa langit. Because malalaman mo yan. Why? Malalaman mo yan while you are living here in this world. Sa kalibutan. Ah, basta magbasa haro Biblia. Kay ina nakabutang rong tanan niya impormasyon. Kung paano nga masiguro mo nga roi mo nga kagag hay mapunta or maagto sa langit. Now, kung masiguro mo nga roi mo nga kagag maagto sa langit, matatakot ka pa bang mamatay? Of course not. Diba gusto nga natin ang buhay ay parang langit? Ano ba ang buhay na parang langit? Masaya. Walang problema. Wala ka nang iisipin ng mga bayarin.
Wala ka nang iisipin ng mga utang. Wala ka nang iisip. Basta, masaya lang. Masaya. Masaya. Yun po yung term, masaya. Di ba pag-commercial doon? Ako niya partner, naga. Hala niya mag-commercial ako. Oh. Di ba? Gusto ba natong tanan niya? Iya nga, iya sa ano? Mahabar, alam mo, rong-rohan siya, bitter it mga tao. Once nga, una sa sitwasyon niya, manayanaya, my peace of mind, happy, and ito yung buhay na gusto ko. Parang nasa lang. Oh. So, kung sigurado ka, nga, rong-imo nga kagag, maagto sa langit, wala kang dapat, hindi ka dapat matakot, mamatay. Why? Kayro imo nga ra nga katawang lupa. Babalik naman talaga ito sa lupa. Wala na ito. Kasi ang mananagot at magiging accountable sa harap ng Panginoon sa kanyang paghuhusga ay ang ating kaluluwa. Yan po ang huhusgahan ng Panginoon base sa ating mga ginawa dito sa mundo. O di ba magandang impormasyon, magandang balita. Magandang balita nga hindi mo dapat ikatakot ang mamatay kung sigurado kang sa langit ka pupunta. So ngayon, alam mo na nyo narong yung rason kung bakit takot kayong mamatay. Kasi you are not sure. Sabi, sino man nabiman na titili sa wana mananahadlok mamatay? May una taron. Because they hindi sila takot mamatay. Why? Kasi sigurado sila na ang kanilang kaluluwa mapupunta sa langit. Sila nakakaalam, Panginoon nakakaalam. Panginoon maghuhusga kung ano man dung aton nga mga hinimuan iya sa ibabaw itin. Mga balita, magandang balita, mga palangga sa aton nga pagpangabuhi nga dapat natin nga ma-realize. Diba ka? Haba ko gani, siguro kapang utanaman ka mo, after nga mapatay ka mo, ano tayo na, Abi? Do you think yun na yung pinakalast ng ano nyo, ng buhay nyo? Hindi. Ah, hindi yun ang, kung mamatay ka, yes, wala ka na sa mundo, physically. Ah, physically, pero yung katluluwa mo, yun pa rin ang buhay. Yung spirit, babalik sa Panginoon kasi yan yung kanyang binigay sa atin. Yung ating soul, yan po yung bibigyan ng paghuhusga ng ating Panginoon. Thank you so much, sige, Pastor Cesar, and delivery last Monday. Na-refresh yung ako niya mind sa mga bagay-bagay nga makaroon niya mga information. Anyways, may 19 minutos sa nagtaliwan sa hours, alas 2, mga palangga. Oh, dali lang gid kay inyo nga mga greetings nga ron. Okay? Inyo mga pa-shout out, send nyo na. Kay at na doon yung pagkatawan at oras at kapag panumbalik, ma-post na kita for a commercial break, standby. More power, doon din yung oras of kinyo. More power, probiotic, 8-in-1 coffee mix, your cup of success, healthy gut, healthy life. Mag more power coffee daily to achieve a healthier you. Standby.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Pag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maskin makainom kahit hapon, makatulog ating sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya at marami madaan ang lasa at marami madaan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami benefit sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion Makato Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
5: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto nyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
3: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sang mind. Kag-mycolagen, kag-glutathione.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. At gaganda ka pa. E3Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga ako ng ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3Bio with BCO. Buwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong binargo. Nagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. VCO yung may D3.

0: ating tahan mula sa pagkasira. Mag DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
1: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
2: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, uminom na ako, Kuya Boy, ng ano, ng rice coffee.
3: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
2: Talagang ano, maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pag-booming. Nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin, talagang nakakaginbawa ano, Kuya Boy.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

pangalagad sa programang palautwasan mo sa mga bagong gidyama nga nakabukas. Santa nga mga monitor, thank you so much gid sa inyong oras nga pag-ibas at nga programa makaroon niya adlaw it Miyerkules. Hopefully may mabuo ka mo nga anong gani raho leksyon or learnings sa aton nga ginaisuryahan anything under the sun sa aton nga ano sa aton nga programa naga ginaskad pabira ako niya tutunan. But anyways, padayon kita na nachita na may edit nga hapon na una sa Barangay Undoy sa Banway Tibay. Sa akon yung mga kasi Mario na sa Barangay Baybay. Mayat ay nga afternoon sa ato kung una nga mga pinalangga nga mga kasi Mario sa Barangay Baybay sa 327 Barangay. Kung ato nga probinsya, mayat ay nga hapon sa mga nagpasaylo sa amon nga programa na sa inyong mga panimagay, abugig nga salamat sa walang sawang pagsuporta sa mga programa at Radyo Todo. Kapapagin sa programa natin nga pala utwasan mo. Thank you so much, gid anak, kay always gid nga gina-welcome ninyo at nga programa sa inyong mga panimagay nga nagiging partner nyo na, nagiging habit nyo na every afternoon. Basta nga programa kita, hay naka-tune in ka mo. Abugid nga salamat sa aton nga may kagmahuran. Sa aton nga mga viewers and listeners, una sa may Kalibo Shopping Center, good afternoon. Sa mga taga-Kalibo Public Market, hello. Sa inyong lahat, una sa aton nga mga negosyante nga nagapupahilay-hilay pa. Kaya medyo madalang pa man siguro ang ano kara, ang ano gara, ang mga manugbakal una sa tindahan. Kay medyo alanganin pa man tong oras, hindi na parang mga 4 or 5 siguro. Magkasagsagan ko mga manugbakal na maagtuon na sa tindahan. Sa mga terminals naton sa Eastern and Western side kat ng probinsya at Aklan, sa mga opisina ta, gobyerno man o privado, thank you so much, gid, sa inyong pag-monitor sa ating programa sa makaroon niya adlaw, it Miyerkules. Alas 2:29 oras atin sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, ang kapeng aalagaan at mamahalin ka. Available din mga palangga, iya sa broadcast center. I don't know kung may stock ko man kay kahapon parang meron pero parang kaina parang wala na naman na out of stock. Naika out of stock. Kung wala kami yung stock e nakamuag to sa mga stores and pharmacies nga ako niya i-mention like una sa Tangalan. Sa mga taga-Tangalan agto ka muna sa JJ Store sa Tangalan Public Market. Sa mga taga Makato sa Bilyuni Store, una man din sa Poblasyon Makato. Sa mga taga Lezo sa Lezo Multipurpose Cooperative, una sa Lezo Public Market. Sa mga taga Numansya, una sa Maypas Drug Store available. Sa mga taga Lagin Banwa East, una sa Cherry and Alex Lichin House. Sa mga taga Bulwang, Barangay Bulwang, sa Carol's Pharmacy, sa Andang Bulwang Branch. Iya sa Kalibo, marami kayong pupuntahan. Iya sa may ano, sa may shopping center, ina sa ANC Drug Store, may available una nga kape. Sa Carl's Pharmacy man, sa Kalibo branch nanda, may una man niya kape. Sa Trahe, I don't know kung may nabilin, pasada kayo ma-order, pasada nag-message ka kon kagina. Pero basta may nabilin pa una, agtunan nyo gang wapakot idea kung na-deliver na kaina or makarondong kape nanda sa Trahe. Pero may try sa Try Pharmacy sa Dirgon sa aton. Ina okay na? Uy, ang galing. Thank you so much, good boards. Nagasin niya si partner. Si partner board yung si vlogger. na-deliver yun kuno na narong kape sa ano. Sa Try. So, pwede na kamuha ba kayo sa Try Pharmacy? Sa St. Anne's Pharmacy o naman sa may Regalado. Pwede kamuha ba kayo dyan? Sa Mabini o na sa may Amias Drug Store ag Thias Pharmacy. Sa Tabok Gidron Yamang It Provincial Hospital. Sa All-in-One Convenience Store sa Puok. Puok Kalibo. Ina sa Banga sa J3M3 Drug Store. Sa Banga Public Market. Sa Libakaw sa Neck Store. Una sa Libakaw Public Market. And of course sa Altavas. Sa Pukid Store. Sa Altavas Public Market.
Sarunto yun dong mga ano, yung mga distributor naton, yung mga stores nga pwede ka makabakag it more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Hindi lang siya basta kape, but may una gid imaw nga health benefits. I-try nyo, huwag kayong magtanong. Yung curiosity nyo, bigyan nyo ng kasagutan. Bakit maraming pabalik-balik na lang ang bumibili ng kape? So, hindi kayo naku-curious. Why? Kaya because may una nga binipisyo rung andang agawas nga nabuo. Di kung ikaw gusto mo man niya ma-experience yung benefits nga taga kung more power coffee, magbakal ka. Try mo pa isang sachet, dalawang sachet. Wala po siyang overdosage. Bisan pilang beses ka pa mag-inom it kape nga more power sa isang araw. Wala pong wakat isipon niya magkaroon ka ng acid or matrigger ng acid mo sa gawas mo. Kati ang aton niya sikmura, aton niya tinae. May acid rin sa sugod sa aton yung mga ginapangkaon. O diba, once nga masobrahan yung acid niya ginapasugod sa gawas mo, ginabatsyag mo kung tayo yung paghilab kang suksukan mo, masakit ding suksukan niya, nagasugak-sugak ka, nga akala mo buntis ka, naisip mo na minupos ka naman. Ginagasuka-suka ka. Sabi mo, ala, nagasuka-suka ako. Siguro buntis ako. Huli mo na na-realize na minupos ka na pala. Kakaloka. Tapos naisip mo, ay, wala naman pala akong asawa. Wala naman pala akong boyfriend. Ay, naku, wala palang panday para magkaroon, para mabuntis ako. Acid yung tanagali. Acid tanagali. O, diba? Kaya raton nga mga ginakaon nga ron. Ha? Nga, may mga mataas nga content it acid. Nagatipon sa aton nga tinae. Once nga, magpagano bro, donator, ito ginabatsyag mo ron. Nagagain yun yung pag-inhawa, ginahugasan ko rin mapilit at maghamig. Ngayon, hindi ko maintindihan. Right? So, ang more power ng kape, hindi po siya magti-trigger ng acid. Wala siyang acid na may dadagdag sa katawan. Bagkos, siya po ay mag-re-repair doon, mag-aayos ng iyong gut. Magiging healthy ang iyong bituka pag ang iniinom mong kape ay more power. Kay man, sa nga ingredients. So, huwag ka naman patumpik-tumpik ka pa. Ayaw pag-isipa nga base kung nano matabuki mo. Wala. Ang mangyayari lang, makabulig sa imo nga, ikamayad, itiawas ro yung taraan ng binipisyo ng imo nga mabuo. Hindi pag-isipa nga magpalpitate ka kay gainom ka kape. No. Hindi po wala pong ganong epekto doong pag-inom it more power coffee. Alright? So, sa mga na-mention ako niya to nga pwede ka magbakag-agduna ninyo kung magapit man lang ka muna. Kung siin ka mga banwa, again, mention ko nga may available una. Ha? Kill your curiosity. Bye-bye. Try nyo ba nga? O, try nyo. Walang masamang mangyayari sa inyo kung itry ninyo. Kahit isang sachet lang. And then, kung manami sa panlasa nyo, di, sige-sige nyo na kay isa mga balik-balik nga ron nga nagabinakait ng kape. Because may mga napantagan sa dasandang nga mga gawas. May manami nga epekto sa andang nga gawas. Randa nga pag-inom, it more power probiotic 8-in-1 coffee mixer cup of success, healthy gut, healthy life. Okay, may 36 minutos ko nagtaliwan sa oras. It alas 2 sa ato niya pagpangalagad sa makaroon niya hapon mga palangga. Bago natin tawan it oras sa inyong nga mga mensahe, Rin yung nga mga shoutouts at nga pagpangalagad. May ako na nga ipanguta for the sake lang gid nga maisuryahan kita sa makaroon nga hapon, no. Although, rin tayo abing nga topic, medyo
mahambang man kita nga hindi man unusual nga nagakaganapo. Actually, in reality, sa ating pagpangabuhi, once in our life, na-experience man natin dangam, hindi man rong pamilya perfecto, di ba? Marami pong pamilya ang hindi natin masabing maganda ang manamirong pagsinagayo. Aminado man kita karon because bisang yan ginamba natin niya magkadugo, di ba? Magpamilya, iisa ang pinagmulan ng mga magulang, pero yung mga anak, di ba? Doong mga magmaganghod, yung mga mag-ingkampod, rong mga magtiya, magtiyo, even yan yung mga mag-ama, mag-ina, nagkakaroon po ng away. Yan. Relatives, nagkakaroon ng samaan ng loob. Aminado ta kita karon. Hindi man ninyo kamahambal nga obra-obra at istorya, kay kamo personally, siguro na-experience nyo gidro, no? Dahil, although may kasabihan niya nga blood is thicker than water ko, no? Pero sometimes, makapagsabi ka talaga na mas mayad pagani manarong ibang tao kaysa sa ako niya pamilya. Na ano niya ron? Na yung pang nag-agi ka man baga sa makaroon niya klase ng sitwasyon, nga naapuyahan ka pa it ibang tao kaysa sa sarili mong pamilya. Okay. And in that note, ito po yung aking katanungan. Ikaw. Yes, ikaw. Kung toxic na ba ang iyong kamag-anak sa buhay mo? Toxic ha? So alam niyo mo kung anong toxic? Hindi yan literal na lason, kundi toxic meaning na asin hindi talaga siya magandang influence sa buhay mo. Yung hindi siya nakakagaan ng iyong pakiramdam. Kundi talagang pabigat talaga siya sa buhay mo. Yeah. Pag sinabi kong kamag-anak, it's either... Siyempre, kadugo mo eh, kamag-anak eh, di ba? Oh, doon inyong relasyon is kamag-anak talaga, igbata. Alright. Kapag ba toxic na ang kamag-anak mo, okay lang ba sa iyo or okay lang ba sa inyo na putulin yung inyong relasyon bilang magkamag-anak? Parang mabigat na. Mabigat ba? Mabigat na tanong ba? I mean, as in, hindi naman as in putulin na... Pero parang mas ano kasi yun, no? Parang mas specific abiron niya, pangutana, kung dunduyin yung gitarong term nga gamit. Sa ginambag ko kaina nga to nga mga, sa introduction, kung kimo abe nga, sa kabuhi mo toxic na talaga yung kamag-anak mo, okay lang ba sa'yo na putulin mo na lang, naputulin mo ang iyong ties sa kanila? Sa kamag-anak mo na yun na toxic. Nagets niyo naman siguro.

grabe man mana si Tita Lester, maimo grabe man naroon niya matiis ay kamag-anak mo. Pero hindi naman lahat, di ba? Ibang kung as a human being, may una tanga tawo nga talagang kaya niyang talikuran ang kamag-anak because sa parang sobra-sobra na rin na pagiging toxic ng kamag-anak niya sa buhay niya. Yan. So, kamo, Abby, kung kamo, okay lang ba sa inyo? Yun naman tanong, kung okay lang naman sa inyo. You can say, hindi okay. You can say naman, okay, but you have to support your answer, of course. Kailangan yung depensahan yung sagot yun na yan. Kasi, kung sa mga debate yan, kailangan yung depensahan kung ano rung inyo nga rason hamat okay lang kinyo to cut ties doon sa inyong mga kamag-anak na toxic na rin sa inyo or hindi okay para sa inyo to cut ties with them dahil kamag-anak nyo sila. And then you have to support your answer na, okay? Sige! So this time, oras na para tawaan natin i-chimp ko rin inyong mga shoutout sa ato niya pagpangalagad sa makaroon nga hapon. O sige, kay nagatanga-tanga ako kay ako niya rin ang tiyohos sa mga magugang pay doble vista ro ako niya reading. Kailangan ko alas ako na kaka-doble vista. Hello, June! Good afternoon, Titi Liz! How are you today? I'm good! Oh, I hope you're good and tell pala to us. So, anywhere in the... Oh, anywhere. Good day, everyone. And all the best. Thank you so much, June. Ma'am Rosie, isag dyan sa... sa... Barangay Andagaw, Madam, maragid nga hapon. Thank you so much, Gid. Bliss Taharan, good afternoon, Titi Lil. Sa Taharan family, it Kabatanga, Makato, Aklan. Greetings from Bliss Taharan, it Talibakaw, Aklan. Thank you. Alright. Madam Merly Latari Naelgas. Okay, good afternoon din, Madam. And De La Cruz, Jenny, good afternoon din. Maragid nga hapon. Sir Roger Lacero Nagales. Maayad-ayad nga hapon, kid Sir Roger Lacero Nagales. Good afternoon ka todo, Madam Lilia De La Cruz. Kompleto talaga. Happy Wednesday. Have a blessed today. Have a blessed today, ma'am. Enjoy your day sa imong programang todo pala otwasan mo. Wait, grabe, todo pala otwasan. Sa Radyo Todo 88.5 FM. Kompleto talaga. Always good and good health. Kita sa aton adlaw-adlaw nga pagpangabuhi and God bless you always. Tama gid ron Sir Roger kay makaron ha over sa ginatawag naton yang sa kung ano man nga pagpangabuhi nga hayahay. Hayro aton gid nga ginapangamuyo every day ano sa aton nga sarili, pamilya, di ba? Sa aton nga mga friends. Sa atin niya mga colleagues is kabay nga permi lang nga mayadrong aton nga gawas. Kay literally, talagang yaman natin dyan pag we are physically fit, di ba? Healthy, wakita it ginabatsyag nga malala, or masakit nga malala sa aton nga gawas. Alright? Sige. Nanay Chita ba? Nay, naka-chimpo ka man niya mag-monitor live ah. Nanay Chita Sorso, nasa may barangay Undoy, sa Banu, Itibahay, Nay. Good afternoon, Gid. Ma'am Noemi Santa Maria, good morning, Madam. Diyan sa sa Dubai. Ag sa tanan-tanan ka na Happy Wednesday. Keep safe po tayong lahat. And the blessed tagali ako, haba ni John. Blessed tagali ako, Titi Lils, kung rudo, life expectancy is 50 to 60 years old. Ako 62, pero ramdam ko tatagal pa ako, di ko lang alam hanggang kailan. Ay, oo naman. Diba? Kaya ganing, even hindi ka pa umabot sa 50 or 60 or kung ilang taon ba, basta everyday nga nagigising ka, it's a blessing. Diba ka? Adlaw-adlaw nga nabugtaw ikaw, nakit ano parong kahayag ikalibutan, nabati ano parong tila, okay mong alaga nga manok, nabati ano parong ang lahay kung imong alaga nga ayam, nabati ano parong imong kalapit bagay nga agahon pa nga nagabaskog itlimog kay
nagapaugtas ro ana nga mga alaga nga pabo kay mas nasangag pa kana. It's a

0: blessing, okay? So, ano kita naroon eh? Adlaw mo nga pagbugtaw nga aron yani nga na kit ano parong manayanay ang kalibutan, mahayag or kung magaguman or maugan man, importante na bugtaw ka sa agahon. So, blessing kit aron eh nga matawag naton every day. Okay? Same here man ko na habang ni anong habang ni Ma'am Noemi. And okay. Ay manang los nang good afternoon gid. Good afternoon gid nang. Nang los ta ay nasa ano sa mantikip ka nang no? Lalipas mantikip or kahilo. Si manang los ta ay nang good afternoon. Thank you so much gid, very interesting ka nang perfectly set. Thank you so much gid nang. Okay, sagot ni John. Sagot ni John sa ating katanungan kung kapag toxic na ba ang kamag-anak mo sa'yo, okay lang ba sa'yo na putulin ang yung pang alam mo yun, yung communication or hindi naman as in yung pagiging magkay, given na yan, magkamag-anak kayo kahit anong panggawin mo eh. Yun bang yung inyong komunikasyon, kung ano man ang gusto mong putulin na nag-uugnay sa inyo. O, ba ni John? Based ko na sa nga personal nga experience, pinutol ko na ang kaugnayan ko sa kaanak ko. Okay? Sorry kung may nakikinig sa mga pinsan ko. Alam nyo kung sino siya. Di ko lang matake yung betrayal na ginawa sa akin. Much better ako na lang ang lumayo. Sabi ko nga, I don't get mad, but I get distant. So para kay John. Kaya gani, di ba? Kung hamaan nag-aabot ka sa punto, it-imo nga kabuhi, nga mag-desisyon with regards sa mga makaroon nga bagay because sobra na eh, no? Yung pang hindi na siya kayang i-consider, hindi mo na siya kayang palampasin. Di ba? Kung once kasi na ginawa yan sa'yo, masasabi mo pang mapalampas mo pa ka, hindi naman sinadya. Pero kung inulit niya pangalawang beses, sadya na yan. Kung pangatlong beses pa, choice niya na yan na gawin sa'yo. Sadya, choice. Kung inulit niya, same offense, same na kasalanan, nga ginubraki mo, masabi mo nang sinasadya niya talagang gawin. Siguro for you to get mad, and I don't know kung ano doon ang mga motibo, why, but kung nag-abot ka man sa point na makadesisyon ka sa sarili ni mo, nga magiging distant ka sa mga relatives mo, yan siguro magiging distant na lang. Kasi hamba ko nga ni, pag hinaba mong relatives, hindi mo naman yan, as in, masasabing, ay hindi ko yan kamag-anak. Kasi alam naman ng mga tao kamag-anak mo yan. Yung pang, siguro lang di communication, ay hindi na yung katulad ng dati na close pa ka mo. But because of, sabi nga ni Jude, is betrayal. Yung betrayal, diba? Traidor, diba? Yung sinaksak ka sa likod, something like that. So kung may mga ganun na kasing involved sa sitwasyon is, talagang ikaw na peace lover ka, mas nanaisin mo na lang na instead na mag-take revenge sa tao is, lumayo na lang. Distansya ka na lang sa kanila. Ikaw na lang ang mag-adjust. Kasi ikaw yung nakakaintindi. So, para kay John, ginawa niya. Diba? Sabi ko nga sa inyo eh. Pwede mong gawin. Kasi kung toxic na, hindi naman na talaga maganda yan sa buhay. Pero mga tao nga toxic, ha? Yung mga taong excess baggage sa buhay mo, yung mga taong hindi talaga, alam mo yun, yung walang magandang epekto kimo, So yun na lang ang gawin. Distance yourself sa kanila para malikaw ikaw sa ano ba? Malikaw ka sa stress. Eti, samtang naga samtang abing nagapadayon do imo karon niya. Alam mo yon kung patuloy ro communication sa mga tao na ganon. Parang araw-araw lang, paulit-ulit na lang nangyayari yung mga ganong bagay. Eto, na-gets ko na rong sitwasyon dahil may ako niya gumankon. Example na lang. Parang ito kasi yung ano eh, ito kasi yung, para kakon is suwak sa ganitong topic. Asawa ko nga gumankon. Kung kapamati siguro sa damakaroon, mag-gets na tanga santara ako niya ginamin. Last time, abing nga itong ito sa bagay. Nagwarang, then nag-o-istorya. Then, naagin naman istorya ro anda nga tiya. Tiya sa side it bayi kasi ako niya guman ko na herong gaki. So, rong ana nga misis, rong nagkakwento regarding sa ana nga tiya. Okay. So, ana abing nga tiya, di ko maintindihan, di ko man mag-gets kung, although kilaga ko ana nga tiya, sa pangalan, pero personally, di ko man kilaga gidro ana nga pagkatabi ko ibang barangay matanas anda. Ano ang gina-inistorya, abing? Doon ang atiya nga ranga. Pagka, maliban sa pagkabuli, yung garit-garit ba nga raho? Alam mo yung ginagarit-garit ka? Yung pang wala ka namang ginagawa, makita ka lang o ano-ano. May mga ginakoment, pabati-batit, istorya, something like that. So ito nga nang gumankon nga, asawa ko ako niya, so asawa ko niya gumankon, na, since nga, magkagapit sa dait bagay, nag-decide nga mag-silo lang itibang lugar. I mean, inaman sa barangay, pero medyo mag-distansya ngun lang sa anang atiya. Kaya wataman ako na ila, abi man ati nga, adlaw-adlaw, imo lang man nga mabatian, magpinabati-bati istorya, kung naanoon lang, permi ka lang ginaaway, nga wakamat ginaupra. So, nag-gets ko na roon nga ginamin. Nga, hindi nga talaga healthy. Hindi siya nakakatulong sa mga mental health. Hindi siya talagang maburyong ka. Kung makarungid man matuod rin imong kagapit, adlaw-adlaw, nga walang ginawang, parang nagiging habit at ananarong mambuli sa guana nga gumankon. Or magpapati-bati, sir, sa anang gumankon. Kung makaroon na tamatuod, much better gun lang nga ako mapagayoon lang ka na. Haywat abi mo ako na ilait sangag tiwat ako na ilait gusto what amana ikatawhayan ro imo nga isip security mo ang mana nga hugag may mahambal mababati-batit istorya pag inawayon ka. Haywat amana na ilait to. Sarana inobra. Since nga may nag-offer man yan dahit na pwede mapatinto ganit, andang kubo-kubo, igtugula sa naman doon. Roanda nga bagay nga itong kaiping roanda nga tiya, andang unang nga ginabando na, ginbuulang dahit roanda nga pinaubra ito nga mga anak, naturo gintukod lang itparibag-o sa tanga, medyo magayo-gayo sana nga tiya. So, tama man, no? Kati kung ikaw at ana nga tao, yung pang wakati mo na ilait mo makaroon niya, pagbugtaw ni mo sa agahon niya eh, imdis nga manamit na imo nga bugtaw, ay mabadtrip kat imo kung wakaman ginaalin na, pero mapinabati-batit istorya. Magwinakal, magkunanunahan, o siyempre, masintera kagit imo ron, ay sino pagit abira ng wakagan, eh kamo man lang manuna na magkagapit. So kung makaroon managid man rin imo kapit, bagay rin imo nga, ano rin imo nga kamag-anak, diba? Mas medyo lang nga, wagun lang kamo, magiging, ano gun lang kamo, magiging magdistansya ng langgid matuod. Kaya kung ikaw at anaila katik matawhay nga pagpangabuhi, ha? Hindi ka dapat magtiis sa makaroon niya klaseng kapitbahay o kamag-anak. Diba? At magtiniis ka mag-imo, ganyanin. Kaya matawhay tayo yung piniino o demonyuhon, anana. Eh, may kunta kung everyday manami rin imo nga mood. Nga pwede mo pang, pwede pa ni mo nga ma, mapasinsyahan, pwede ni mong, pwede pa ni mong mapahaba, ma-extend, maunat, do'y mong pasensya, no? Sana ginaubre, paano kung aburido ka man? Paano kung may ginaisip ka man niya mga problema? Paano abi kung buryong man utak mo? Agburyongon kapag itnanate, away gid natuod. So para lang manate nga makaiwas kami, makaiwas ako, ay natamarantaman na ako magpinamati, itpabati-bati, ng istoryang kung imo man ang kumprontahon, ag magpinanago man na sana nga sa wood itbay. Hindi man mana ni mo masugod, matrespassing ka man. Ay, nagpagayon naman. Nagdudistansya mo lang mana kami. So, kung mga makaroon matuod man rin mo nga kapit ba, rin mo nga kamag-anak, tiya kita na rin na kasi igmangod ko anang nanay. Ako anang tatay, gali. Nanay o tatay, basta tiya agad na na, no? Kung makaroon matuod mo kamag-anak na hindi na siya nakakatulong sa pang-araw-araw mong buhay, or hindi na siya good sa mental health mo, magdistansya ka na lang. Di ba? Bakit imot ana nga itugos sa imong kabuhi sa makaroon niya klase nga mga tao? Kung kailangan na lang na, wag na wala na lang kibuan, hindi magmuuan para hipos rong kalibutan, di. Imuun ko na lang gidman, eh kaysa patulan ko, imaw kay, wala kang mapapala. Pag ang isang tao, patulan mo ang taong sarado ang isip. Ha? Kung patulan mo rasang katawo, nga ang pinaniniwalaan na na isroan ng kaugalingon, ang hindi kantigo magpamati, sa rason it anang isig katawo, talo ka. Walang, wagit imaro it may mabaton niya paliwanag, hindi yan marunong tumanggap ng mali. So kung makaroon din mong kamag-anak, so much better na lang, distansya ko lang, no? Ikaw lang iwas. And tama yung ginawa ni June, no? So pwede mong gawin. Okay kung para ka, kung okay. Okay para sa akin. Na magdistansya na lang sa kamag-anak kung nagiging toxic na rin man sa ako niya kabuhi. Pero pasagamat ako sa Ginoo kay wa matakot na mag-anak nga mana karan. Ay, ano ka? Meow meow. Si meow meow. May bata pa sagamat bata ko ni wa takon it mga parinti nga toxic sa ako niya kamoy. Blessing pa gani sa ako niya life. O, di ba gawa? Totoo yan. O, di ba? So, kasi literally, di pa naman talaga mapuputol kung ano man ang relasyon meron kayo dahil kamag-anak mo yan. Pero pwede mong iiwasan na lang, likawan yun lang na makaroon niya tao. Kasi kung ikaw nakakaintindi, kung ikaw rong mas nakakaintindi, ang ikaw rong mas mas may pag-intindi sa sitwasyon, ikaw na lang ang umiwas, ikaw na lang mag-adjust. Kaysa sa patulan mo, dahil ang ending niyan, sa patulan mo ang mga taong sarado ang utak, di ba nga man ang loss? Kung patulan mo rin mga tao nga sarado ang utak, walang resolusyon sa problema yan. Hindi yan makikinig, hindi yan tatanggap ng pagkakamali, hindi yan tatanggap ng rason, hindi yan tatanggap ng paliwanag. Sarado ang gani, utak na batuno na parnay. So, kung ano man itong inyo nga magiging desisyon, even though kung I lost a lot, peaceful naman na po, tama yan dyan. Ganoon naman talaga, kailangan mong, may mga bagay na kailangan mong isakripisyo for you to have a peace of mind. May kailangan isakripisyo para magkaroon ka ng tahimik na buhay is, still it's a choice kasi naman yan eh. It's either, pwede namang hindi mo gawin yon pero magulo lang ang buhay mo, no? Meron kang hindi mawawala kung ano man ang mga ipinundar mo, pero magulo buhay mo. So, mas pinili ni John ang magkaroon ng peace of mind kahit mawala man kung ano man ang mga ipinundar niya. Diba, John? O at least, ang peace of mind, hindi mo yan mabibili kahit saan. Hindi yan available online. Gets nyo? Hindi yan mau-order. Yung mga ipinundar ni June na yun, ma-order niya yun online. Pero yung pinili ng peace of mind, hindi yan available online. And hopefully, magiging ganyan din yung mindset natin. Kung may isasakripisyo man tayo para sa ating, para sa kalinungan ko ato niya pa inuino, and for our own happiness, do it. Still, it's a choice. Okay? So, thank you so much again mga palangga sa inyong nga pag-iba, sa inyong pagpangalagad, makaroon niya adlaw at Miyerkules. Until tomorrow, sa Webes nga edisyon, at inyong pagpangalagad programang Palautwasan. Of course, and still, with Jirma Sinadjahod! You're beautiful and cute! Tita Lils de la Cruz, nag-aiwan gina ko at mayroon inyong hapon. Salamat gid sa inyong pagpamatika. Bless us all. Bye!
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Langit Banwa East ng Masyaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon nga mayadayag it. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement nga ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee. Kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo 100% may epekto sa katawan. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee. Maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po ninyo yan?
2: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open sa akin, ano tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom, offers the following: Kinder 1 and 2, elementary grades 1 to grade 6, junior high school from grade 7 to grade 10 with ESC scholarship grant, and senior high school from grade 11 to grade 12 with TVL track and home economics strand. For more details, please call us at 268-2782 or 268-7171, or visit us at Osmeña Avenue, Calibuaclan, and look for the principal or registrar. Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom. Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. Maandamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato, ag manami nga frozen food products, dapat tatak

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan nga kape. Inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: sa pagretiro. Tiyempongon raya para mag-enjoy ang magpahuway, pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usik ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple gang ro proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
1: Si Ma'am Annabelle, ng Nueva Ecija.
2: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpitate. Ano po, sabi ko po nag-coffee ng rice coffee.
3: Thank you very
2: every
3: much.
2: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
3: Tama.
2: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
5: I love this station.
6: They're always on.
7: Radyo Todo, for the best variety of music.
8: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
7: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music.
8: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akon ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawat.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo

0: Ramdam ko.
1: Wow.
0: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
2: Oh, ano pang hinihintay mo?
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo.
1: For the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabid kong gabi, mag-ihi ako. Ay, kung tayo yun, mara akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee. Ang ginamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yun?
2: Ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano eh, nanlo-lo-lo, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakara.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East ng Masyaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon nga mayad-ayagid. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

0: Mga kababayan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ay namibigay ng libre. Libreng dekalidad na medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. Ano pa bang meron bukod sa libre? Ang lahat ng mga produkto ay 100% natural. Dumaan sa clinical trials and validated by true science. Manufactured by Life Extension Foundation sa Amerika. Nandito rin ang number one and the most prescribed vitamin D3 by medical doctors. Ang Life Extension Vitamin D3. Ang standard medical practice dito ay combination ng natural and conventional medicine. Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Text and call 0917-318-1194.
1: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Backhouse Sur, Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street, Kalibo, ag Osmeña Avenue, Kalibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato, ag manaming frozen food products, patatak na vara.
2: Sampon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape amuang Sampon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Sampon Gold Coffee Mix.
2: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
4: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
5: Sa pagretiro, tiyempogon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ka? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agro-white advance interest, simple gang proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag-co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
6: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
7: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpite. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
8: Thank you very
7: every
8: much.
7: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
8: Tama.
7: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
6: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
9: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, ako adlaw-adlaw tungod wag ako it power, baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick, hasta makaroon ay gininom paghihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee. Kapi nga rin tungod mabawag ito ang beneficyo raan ang kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang beneficyo nga rahay abog kita sa atong kawasan nga nagtaog at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Sino ba nagsabi na wala nang libre sa panahon ngayon?
1: Kami!
0: Meron!
1: Saan?
0: Sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, libreng medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194. Libre pero de kalidad na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Araw-araw for longer life.
2: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embutido, lumpiang Shanghai, chicken

0: Coffee Mix.
1: Ako si Malo.
2: Isa ka teacher.
1: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
4: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpite. Tapos, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
3: Thank you very
4: every
3: much.
4: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
3: Tama.
4: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Sa pag-retiro, tiyempogon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawite advance interest, simple gang reproseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo.

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Mga impormasyong panggalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
4: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa.
4: Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires.
3: Tumutulong gawing normal ang hypertension.
4: Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level.
3: Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma.
4: Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer.
3: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa
4: sa mga tinatamaan ng arthritis.
3: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis.
4: Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis,
3: Hepa A,
4: Hepa B,
3: pati na ang fatty liver.
4: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
3: Tumutulong din
4: magpababa ng timbang
3: at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
4: Dito sa atin sa Quezon,
3: mabibili na
4: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
3: sa mga butika,
4: pharmacy,
3: drug stores,
4: tindahan
3: at mga grocery stores.
4: Basta't laging tatandaan,
3: R-I-S-E,
4: R-I-S-E,
3: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Nasa kulay dilaw na karton.
3: Ugaliin din
4: ang pakikinig ng programa
3: Tagumpay sa Kalusugan
4: Nationwide.
3: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
4: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap,
3: ang sikreto ng kutis na blooming.
4: Pinagsama-sama sa iisang sabon.
3: Kojic para sa linaw,
4: gluta para sa kintab,
3: papaya para sa kinis,
4: at carrot para sa healthy glow.
3: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin.
4: Ang Rice 4-in-1 Soap,
3: tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat.
4: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets
3: sa inyong mga lugar.
4: Hanapin
3: ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap
4: para sa kutis na blooming at healthy.
3: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
4: Glow na todo
3: sa presyong abot kaya.
4: Kaya ano pang hinihintay nyo?
3: Bili na!
4: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
3: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape
4: na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
3: na may positibong epekto sa katawan
4: sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan.
3: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
4: ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay.
3: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
4: magdulot ng enerhiya,
3: naglalayon sa malusog na balat,
4: malusog na puso
3: at iba pang aspeto ng kalusugan.
4: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
3: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
4: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay.
3: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
4: ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito,
3: ang kanilang mga suki
4: ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
2: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan
0: Nationwide.
2: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
0: Sa buong Pilipinas.
2: Layuning maibahagi
0: ang kagalingang hatid
2: ng Rice Herbal Products.
0: Testimonya,
2: patotoo,
0: karanasan,
2: maging mga katanungan
0: sa pag-iinom at paggamit
2: ng Rice Herbal Products.
0: Ito na ang inyong lingkod
2: at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.
5: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating malatutunan tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't ibang impilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mga Facebook account. Rice Brand. Saan man daw po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan. Tara na po at tayo po yung magkwentuhan na namang muli sa ating Bulaman Palado doon. Tawag po tayo mga kaibigan sa ating Bulaman numero 0969-226-9623 yung ating Bulaman numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan. Dito po naman sa ating Palado doon. 0-9-6-9-2-2-6-9-6-2-3 mga kaibigan. Tawag po ngayon mga kaibigan sa ating po naman yung numero 0-9-6-9-2-2-6-9-6-2-3.

0969-2269-623, mga kaibigan. Ating po naman numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagin dito po sa ating baladudunan. Itawag nyo na yan.

0: Tawag po sa ating mga numero mga kaibigan, 0969-226-9623. Eto, may buwan naman ng caller tayo sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Nagpabili lang ako ngayon ng kwan, rice cooker mix.
0: Apo, sino po sila? Pangalan po ninyo tatay, pangalan.
1: Dito kami karo-saryo lang yun, sir.
0: Apo, ano pong pangalan po ninyo tatay?
1: Marlon Torrentino, sir.
0: Marlon, okay po. Nang Rosario La Union.
1: La Union.
0: Rosario La Union, okay po. Ilang taon na po si tatay Marlon?
1: 60 po.
0: Ilan po?
1: 68.
0: Tama po, 68 po tatay?
1: 60, sir.
0: Ah, 60. 60.
1: Oh, sir. Okay.
0: Apo, 6-0. Okay po. Okay. Tatay, Tatay Marlon, may tanong po kayo sa akin. Ano po yung tanong po ninyo?
1: Tanong po lang, sir, kung nakakatulong sa na-stroke, sir, hindi kasi ako makalakan, nakasyadong makalakan.
0: Na-stroke po kayo?
1: O, sir.
0: Na-stroke po kayo, opo. Tatay, makakatulong.
1: 10 taon na, sir.
0: Ah, 10 taon na. Okay, so... Sa 10 taon na yon tatay, ngayon nyo pa lang na nakikilala si Rice Coffee.
1: Naririnig ko sa akin sa Energy FM.
0: Ah, sa Energy FM. Naririnig nyo po sa radyo. Tapos,
1: Tuwan ko sir yung Rice Coffee kasi magandang kwan. Makasakaling siya, makatulong sa akin, sir.
0: Opo. Kailan po kayo nagsimula na uminom ng ating rice coffee, tatay? Nagsimula na... Nagsimula na po ba kayong uminom ng ating rice coffee o magsisimula pa lang?
1: Malakatan din, malakatan. May bibili kasi, sir, sandali lang.
0: Ah, okay po. Okay po. Pero, tatay, ano po, kumbaga... Nagsimula na po kayong uminom ng ating rice coffee?
1: Kung po lang sir, baka mamaya pa lang kasi kapapabili ko lang.
0: Ah, okay po. Magsisimula pa lang.
1: Oh, sir.
0: Ah, okay po. Sige po. Tatay, makakatulong po ito kasi yung pong tanong po ninyo sa akin, Tatay Marlon, na kung makakatulong po yung ating rice coffee sa inyo, malaki po, tatay, yung may tutulong po ng ating rice coffee sa inyo po namang kalagayan, sa inyo pong sitwasyon ngayon. Dahil nasasabi ko po ito dahil marami na po tayong mga testimonya, mga patotoo, ang narinig po natin na nagpatunay dito po sa ating programa, kagaya po ng inyo po namang sitwasyon, kagaya po ng inyong kondisyon, ang natulungan na po ng ating rice coffee. Kaya po, masasabi ko po doon po sa tanong po ninyo, opo, ano po, yung sagot po natin doon, opo, makakatulong po. Basta, dapat po tuloy-tuloy lang, araw-araw lang po yung pag-iinom po ng ating rice coffee.
1: Oh, sir, salamat, sir.
0: Opo, nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Hindi pa, sir.
0: Hindi pa kayo nakakita ng ating rice coffee? Sa paghahanap po, tatay, ng ating rice coffee, gusto ko pong gabayan kayo para hindi kayo magkamali at hindi masayang yung pera po ninyo. Sa paghahanap po ng ating rice coffee,
1: parang may dalawang, sabi nyo, parang may dalawang
0: hotdog.
1: Hotdog sa
0: yes.
1: Ng
0: kwan. Opo, sa,
1: tapos
0: sa,
1: may
0: sikat ng araw.
1: May araw na kwan.
0: Yes. Opo, yun po yung ano, yun po yung hanapin
1: sago
0: po natin.
1: Ako nagpabili, sir, mayroon kayo sa sir.
0: Agoo, La Union. Meron po sa Agoo, ito po tatay, wait lang po. Titingnan po natin dito sa ating listahan. Nang sa gayon ay alam natin yung pupuntahan po natin kung saan tayo bibili po ng ating rice coffee para hindi tayo magkamali. Agoo, La Union. Wait lang po ha. Agoo, La Union. Diyan po sa Agoo tatay, Farmacia Joseph Angelo. Mayroon po dyan ang ating rice coffee, tatay.
1: May St. Joseph dito sa Joseph
0: lang. Opo, dyan po sa Farmacia Joseph Angelo. Ano po yan? Agoo La Union.
1: anong pansar, anong butika?
0: Farmacia Joseph Angelo. Oh, yun po yung pangalan. Farmacia Joseph Angelo. Yan po yung pangalan po ng ano, ng butika dyan po sa Agoo na, na meron pong rice coffee.
1: Sir, tickets ko ata pinagbilian ko, baka maghanap na maghanap.
0: Opo, sabihin niyo po Farmacia Joseph Angelo.
1: O, sige nga, sir, tickets ko tanap.
0: Opo.
1: Pinagbilian ko.
0: Ah, ngayon niyo po pinabili. Opo, sige, i-text niyo po tatay, Farmacia Joseph Angelo. Okay po, maraming salamat po tatay. God bless po. Ayan po si Tatay Marlon ng Rosario La Union. Ngayon niya pa lang po inutusan yung kanya po namang anak na bilhan siya ng ating po namang rice coffee. Magsisimula na 10 taon mga kaibigan mula nang ma-stroke si Tatay Marlon at hindi na po naging normal yung kanya po namang araw-araw simula po noon. Kaya po naman sa rice coffee mga kaibigan ay tatangkain po ng ating rice coffee na ibalik po naman o kaya makalakad man lang si Tatay Marlon na yun yung kanyang pangarap na makabalik yung kanyang po naman paglalakad. At magsisimula na si Tatay Marlon ngayon. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
2: Yes.
0: Hello? Hello po, magandang kalusugan. Hello po, medyo ano po, medyo malabo po yung linya po ninyo.
2: Lalabas muna po.
0: Apo.
2: Yes, sir.
0: Apo, sino po muna ito? Sino po muna ito?
2: Ito po yung dating nakausap mo kay Lakasig po yung number niyo sa akin.
0: Apo, tama.
2: Norma Mabunga po, Mauhay.
0: Ano po pangalan?
2: Kada Norma Mabunga po.
0: Norma
2: Mabunga, Mauhay.
0: Okay, taga saan po si nanay? Taga saan po si nanay?
2: Taga po. Socorro Oriental po ako, Mindoro.
0: Socorro Oriental.
2: Oriental, Mindoro.
0: Ah, Mindoro. Okay po. Ilang taon na po si nanay?
2: Ako siya po ay 69 na, magkapag-70 sa December 16.
0: Wow! Okay. 69, okay. Umiinom na po ng ating rice coffee si nanay?
2: Matagal na po ako nainom, sir.
0: Opo.
2: Maganda po, pero mag-antanong ko po, sir, kung pwede din po ito. Dahil alam ko po ay parang mayroon po siya naramdaman ngayon. Nalalaki daw po ang puso at saka nangihinal. Nakakaramdam daw po siya ng panghihina. Pwede po ba sa kanya yun?
0: Pwedeng-pwede po. Pwedeng-pwede pong simulan ano po yung pag-iinom po ng ating rice coffee dahil makakatulong po yun sa inyo yung pong tungkol sa puso na nararamdaman po ninyo. Napakalaking bagay po ng pag-iinom ng ating rice coffee at napakarami na po mga testimonya ng ating
2: survivor po ako kasi ng stroke.
0: Yes po nanay, marami na rin po tayong mga testimonya tungkol po sa stroke na tawag dito na nagpatunay po ng kagalingan po ng ating rice coffee. Kaya po kailangan po nating simulan na yung pag-iinom po nito ng ating rice coffee, nanay.
2: Eh kaya po sir ako dumawag. Kayong anak po ay nasa Bulacan nakatira.
0: Opo.
2: Ngayon po ay gusto ko ang lumuwas at na makita ko.
0: Mm-mm.
2: At pangalit po ang anak sir yun. Ngayon po nagbalik ako siya ay lumalaki na po yung puso.
0: Okay.
2: Kaya po ako tumawag kung

0: yung pwedeng makapagsabi niyan. Dapat po na ano sa inyo, dapat po na explain po sa inyo yung ano po yung reasons kung bakit po nagkaroon po ng ganoon. Dapat po na pa-explain po ninyo sa doktor na sumuri po ng ganoon para ano po, para kahit papaano po nalaman po dapat ninyo kung ano po yung ano.
1: Dahil po lang doktor na siya anak ko, nung nagpag-check-up siya ng kapuno yata, sabi magpa-CT scan daw po.
0: Magpa?
1: CT scan.
0: Magpa-CT scan. Hindi ko po alam.
1: Tama po ba yun?
0: Kasi kung sa puso po, ang alam ko po na ginagawa para po makita yung puso ay yung ano, yung tawag dito, na nakalimutan ko. Kasi ano yan eh, kumbaga sa puso, ibang ano yun, ibang, ang CT scan, di ba ang CT scan sa ulo yun, ang alam ko? Di ko lang po ano.
1: No, alam mo din sa ulo, hindi po ba yung to the echo?
0: To the echo, yan, to the echo po yung tama. Tama po yung sinasabi po ninyo, to the echo.
1: Dahil ako din po siya rin nagpatingin, ako nagpunta saan ako sa Bulacan, ako nagmakasyon doon. Aba, ay dati yung sabi ng doktor po, yung nag-check up sa akin. Ako daw ilalat, nalaki na po. So, kaya tanong ko, maliit din po ba yun kung nag-tagtaba ko?
0: Mm-mm.
1: O daw naman. Pero, alam mo nga po, ginawa ko na saan to the echo.
0: Ang alam ko po talaga to the echo yung ginagawa.
1: Kaya po nagtataka, bakit ang CT scan? Alam ko sa ulo yung CT scan.
0: Yun din po yung alam ko. Kaya nga po, sabi ko nga po, mas maigi po sana na itanong niyo po yan doon po sa doktor. Kasi ang doktor naman po, willing naman po yan na mag-explain. Siyempre, i-explain niya naman po yan sa mga pasyente niya, lalong-lalo na hindi naiintindihan. Kasi may mga medical term na hindi naiintindihan ng ating mga...
1: Opo. Kaya lang kayo nagdumala kaya buhon na parang kaya nagkakayang ngayon, stress din.
0: Pwedeng ganun po nanay, pwedeng ganun po. Pero may ano po yan, may clinical explanation po yan, kumbaga medical explanation yan, galing po sa doktor. Kaya mas maigi po sana kung yung doktor po na nakapag-check up po sa kanya, siya po yung ano, siya po yung mag-explain dun sa anak po ninyo kung ano po talaga, kung bakit po ganoon. Kasi mas maganda po na naiintindihan po ng pasyente kung ano po yung karamdaman niya para nakakaiwas din.
1: Kaya po, ako ay madaldal na inasalin si Coco sa nagmula o gano'n, bakit, ngayon.
0: Opo. Tama po na dapat po, ano. Tsaka dapat po, sa pagkain din po kasi, alam natin kasing lahat na yung puso ang pinakamahalagang organ po baga ng ating ng ating katawan, ng tao. Ito po kasi yung nagpapaikot ng dugo sa buong katawan po natin upang mabigyan ng tulit. Yung puso natin. Ito po yung puso po yung nagpapaikot ng dugo sa buong katawan po natin upang mabigyan ng tuloy-tuloy na supply na oxygen ang bawat bahagi po ng ating katawan. So lagi po nating tatandaan, nanay, na kung tumigil po ang pagtibok ng puso, tiyak na agad kamatayan po 'yan. Dahil dito, dahil po dito, marapat lamang na mapangalagaan po natin at mapanatiling malakas at masigla yung ating puso. Isa po sa mga mahusay na paraan sa pangangalaga po, ito na lang po siguro yung mabibigay ko po sa inyo na tip para mapangalagaan ang kalusugan ng ating puso. Unang-una, syempre, yung pag-iinom po natin ng ating rice coffee dahil nutrition po yung naibibigay ng ating rice coffee. Isa po sa mga... bagay na kailangan po ng ating katawan, lalong-lalo na yung puso po natin. Tapos yung pagpapanatili po, pagpili at pag-control po sa mga pagkain kinakain po natin. Isipin po natin yun. Yung kabuuang dami po ng taba o yung fats sa mga kinakain po ay hindi dapat lumalagpas ang 30%.
1: Pwede sila kainin na lamang ipuputasan sa kayong mga oats, ano?
0: Tama yun. Ang saturated fat po mula sa mga matatabang karne, at mga malalangis na pagkain ay hindi dapat lumalagpas sa 10% ng kabuuang calories sa bawat araw. Opo. So, ang dami po ng cholesterol mula po sa mga kinakain dapat hindi lumalagpas ng 300 milligram daw po.

0: po sabi ng mga sa pag-aaral sa bawat araw. So may mga ano po 'yan, kaya dapat pong limitahan yung pagkonsumo ng pagkain sa araw-araw. Yung alak, 'di ba? Ganun din. Para mapangalagaan po natin yung atin po namang puso. So kailangan po natin talaga. Opo.
1: Red wine, di ba? Bawal-bawal din.
0: Ano po 'yon?
1: Yung red wine, bawal din.
0: Alak po yung nakalagay. Sabi po sa pag-aaral, alak eh. Kapag yan pong red wine and alak din, alisin din natin yan. Ang sakit po kasi sa puso, gaya po ng maraming karamdaman sa ating katawan, produkto po ng iba't ibang bagay, gaya po ng... Opo.
1: Pero sir po, yan, gaya ko nga po, pag-agree ko, ay luluwas po ako, ibili ko ng anak ko ng rice coffee.
0: Yes, dapat po may rice coffee.
1: Ano sir, lang...
0: Opo, ganun po nanay, dapat yung pagiinom po niya ng ating rice coffee para makatulong po sa kanya. Malaking bagay po na ano na kumbaga ano tayo, umiinom tayo ng ating rice coffee araw-araw dahil makakatulong po yun sa inyo. Okay po.
1: Kaya ako sir, 4 years na akong survivor na mali-stroke. Kaya ako kasama ang dasal. Dasal at pala namin. Please sa Panginoon na maapan ng buhay. At ako ay gusto ko bang masubaybayan yung mga anak kong wala pang trabaho, wala pang asawa.
0: Opo.
1: Ngayon po, may, ako po nalangan ng binabuyo-binili. Kaya pag ako nagandasal po, parang naibat pakaramdam ko. Sabi ko, unay Diyos talaga, mabaitan Diyos.
0: Yes. Opo, kailangan
1: kaya,
0: po.
1: Kaya alam po siya ako. Alam ko po nalangan po, alam mali po siya, ilang pasang korte. Ang hindi korte to.
0: Opo, opo.
1: Ganun.
0: Yes. Dapat po ituloy-tuloy po ninyo yung pag-iinom. Dapat kasi sabi ko nga, makukuha po natin yung tulong na hinahanap po natin sa ating rice coffee kung ito po ay tuloy-tuloy po nating iinumin.
1: Mas ano talaga natatak nyo sa rice coffee, may ano yung kulay gold?
0: Yes. Yung pong kulay gintong dilaw na karton, ang spelling po ng rice natin, R-I-S-E. Tapos, yes, nakabili na po kayo. So, ganun lang po, nanay. Ganun lang po yung kailangan po nating hanapin sa pag-iinom po ng ating rice coffee. Dahil... Ay, very good po. Mas maigi po kasi nakakuha po kayo ng mas mura. Kasi, ano po kasi yan ang alam ko po ay, ang SRP po niyan ay 180 pesos per box. So, nakakuha kayo ng mas mura, mas okay po yan.
1: May mas okay rin man po. Kung isip ko teka.
0: Basta lang nanay, tama. Basta tama lang yung produkto po ninyo.
1: Thank you sir na marami po.
0: Okay po. Maraming salamat din po nanay. Balitaan niyo po ako ha. Kapag kayo po yung nakapunta na doon sa anak po ninyo, nanay Norma.
1: Luluwas po talaga ako. Makita ko
0: na. Yes. Opo. Maraming salamat po sa inyo. God bless po, nanay. Mag-iingat po kayo. Bye-bye. Salamat.

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating bulamang kwentuhan kalusugan pa rin.

0: Tawag po sa ating mga numero 0969-226-9623, another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello po, Kuya Boy.
0: Yes po, sino po sila?
1: Si Nanay Violi po dito sa Baguio City.
0: Nanay Violi ng Baguio City. Okay po. Ilang taon na po si Nanay?
1: 79 po.
0: Wow, 79 years old. Umiinom na po ng rice coffee, Nanay Violi?
1: Hindi pa po kasi ano, nung marinig ko, nagpunta ako sa Union at saka sa ano, yung isang drug dito na sinabi niyo.
0: Opo.
1: Wala naman po kayong delivery daw. Pabalik-balik po ako.
0: Sa Baguio po, Nanay. Diyan po sa Orion, Drug Ends Pharmacy, Cordillera Generics, dyan po yan sa Kayang, Cordillera Generics Pharmacy sa Lakandula, Janmark Drug Store, Curamed, Curamed Pharmacy, BSP Pharmacy, Angelina Pharmacy, and ABP's Best Med Pharmacy. Wala po ba dyan, Nanay?
1: Sa Orion lang po. At saka sa Angelina po ako nagpunta. Pupunta ulit ako bukas.
0: Okay, Nanay, ganito. Sige po, kung wala po dyan sa Orion, punta kayo ng ENDS Pharmacy. Pero, Nanay, sasabihin ko na po ito sa mga deliveries po natin para malagyan po ng malagyan po ng atin po namang rice coffee muli dyan sa Baguio City.
1: Opo.
0: Opo, Nanay. Para makainom na po kayo ng ating rice coffee. Matagal na kayong... Nanay?
1: Po.
0: Matagal na kayong umiinom o magsisimula pa lang?
1: Magsisimula pa lang po kasi nung marinig ko yung ano, yung matanda na bedridden ang anak.
0: Opo.
1: Yun, naano po ako at saka yung na-stroke na nagtatrabaho na ngayon na magaling na.
0: Opo.
1: Hindi po rin pong susubukan.
0: Tama po, Nanay. Dapat po, masimulan po ninyo. Huwag nyo lang po susubukan. Simulan po dahil sa tuloy-tuloy po na pag-iinom ng ating rice coffee, doon po natin makukuha yung kagalingan po na hinahanap po natin sa ating po naman produkto.
1: Oo nga po.
0: Dapat po tuloy-tuloy, Nanay. Alam nyo na po yung itsura ng ating rice coffee?
1: Opo, yung sinabi po ninyo.
0: Yung kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin, R-I-S-E, kasi hindi po ito bigas, hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya ang spelling po nito, R-I-S-E. Tapos, dyan po sa karton na yan, may larawan po ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog, pero hindi po yan hotdog. Buwamera po yan at may sikat ng araw po sa taas. Yun po yung ating rice coffee, Nanay. Ano po? Yun po yung hahanapin po natin. Opo.
1: Opo.
0: Yes. At sana kung malapit lang ako dyan, sasamahan kita kasi gusto kong makarating muli ng Baguio.
1: Punta po kayo.
0: Napakagandang lugar po dyan. Anyway, Nanay. Tsaka, malamig po ba ngayon dyan sa inyo?
1: Medyo mainit pa po.
0: Medyo mainit pa. Pero ang init dyan sa inyo, kumbaga lamig na namin yan dito sa baba.
1: Okay.
0: Okay po, Nanay. Nanay, balitaan niyo po ako, Nanay Violi, kapag nakabili kayo ng ating rice coffee dyan. Pero, sabi ko nga, sasabihin ko na po ito sa ating mga deliveries.
1: Ay, opo.
0: Okay po.
1: Pero sabi nila sa Orion, magdi-deliver daw kayo sa katapusan ngayon yun. Kaya, balak pupunta ulit ako po.
0: Okay. May, pupuntahan na sila ng ating deliveries. Tama po. Sige po, Nanay. Pero, ipa-follow up ko pa rin yung ating po namang para sure tayo na talagang may naghahanap po talaga dyan sa Baguio. Thank you very much po, Nanay. Maraming salamat. At napakarami din po nagtitext po kasi sa atin dito ng mga taga-Baguio na taga-Benguet actually. And some parts of Benguet, meron pong may message sa atin from Lamot. Meron din po from... tawag dito, meron din po from La Trinidad, from Baguio, kaya po may mga nag-message po sa atin. Kaya alam ko po na talagang napakarami na po ninyo dyan ng bumibili at naghahanap po ng ating rice coffee. Nanay, balitaan niyo po ako. Maraming salamat po.
1: Salamat din po. Sabi ko nga, nagtatampo ako dahil bakit hindi sila nagde-deliver dito sa Baguio.
0: Opo, Nanay. Hayaan po ninyo. Basta balitaan niyo po ako pag meron na, Nanay. Ano po?
1: Opo. Salamat
0: thank you.
1: Po.
0: God bless po nanay. Mag-iingat po kayo. Salamat. Bye-bye.
1: Bye-bye po. Salamat.
0: Paalam na po ang inyong lingkod. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating balatutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala. Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito na ang ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: This is Radyo Todo Aklan, 88.5 FM, the most trusted FM station in the province of Aklan. Oras sa Bugos, Kiranga, Pilipinas. May kapin 4 minutos na kataliwan, oras kara ita alas 7. Standby sa pagpagayag it programang Diritsahan.
2: Wait. Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan! Diretsahan!
1: Okay, good evening, Pilipinas. Good evening, Western Visayas, Banway, Kalibog, Bugos, Kiranga, Provincia, Aklan, Bayan-Ayan, yung gabi, Ikaton, Talantanan.
3: Diretsahan!
1: Welcome na sa pagpagayag, programang Diretsahan. Today is Wednesday, July 8, 2026. Datong kiranga pag-welcome, pag-agda, itabalipan kiranga gabiyon, sa itong kiranga mga katunog kabarkada sa kahanginan. Nga naka-open yun, direct ka ng mga transistor radio sa 88.5 FM Kalibo.
3: Diretsahan!
1: We are also live sa magkirang Facebook account, sa magkirang live stream sa www.radiotodo.ph, and we are also covered live kung Kalibo Cable TV, Aklan Cable TV, and Paradise Cable Television Network sa may isla Karait, Boracay.
3: Diretsahan!
1: Manaman, datong kirang pagpanami at malipay kirang kagabihon sa itong kirang mga Aklanon abroad, sa itong kirang mga overseas Filipino workers, at sa itong kirang mga domestic helpers. Likewise, sa ito may kira nga 327 nga mga kabaranggayan, ag di city natin nga mga kabanuanan, agrong kabisira kira kong Banwa it Kalibo, kira ka company kira ita 16 kira ka mga kabaranggayan. Good evening sa ito nga mga friends, ina sa may Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, at Kalibo Oyotorong Satellite Market.
3: Diretsahan!
1: Malaman sa ito kira mga kaiping mga kaprobinsyanan sa Western Visayas, probinsya kira Antique, Iloilo, ag Negros Occidental, kama naman ina sa probinsya it Guimaras, sa probinsya ita Capiz. Likewise ina sa probinsya man Itromblon, Masbate, Palawan, Asparas, Mindoro area. Kutubon mabutan kung pagwaragwag, signal. Kung 88.5 FM, damon kaya kinyo nga pagpabot. It may noswagon, malinong ag malipayon nga kagabihon katon tanan-tanan.
3: Diretsahan!
1: Sangayan itabilog nga puwersa agubon kung news and public affairs sa programang Diretsahan. Sa overall nga supervision, kamon kira nga CEO, President and General Manager Jonathan Cabrera, kamon kira Station Manager isin Lilia de la Cruz. Sa technical nga supervision, kamon kira nga Chief Engineers Katudong Buboy and Rigi Plasio. Ako ninyo karang anchorman, ninyo karang El Capitan sa kahanginan, programang Diretsahan. Mga panerbisyo kinyo, makaroon karang adlaw nga Miyerkules, hasta't alas 8:30, magkaroon dong oras in gabi e raya, si Kabarkadag Katudong Che, hindi libre.
2: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
1: Okay. Now, ano makono mga mainit ng mga balitang isyo nga atong kira pagatutukan sa kabilugan at atong kira nga pag-iliba sa programang Diretsahan? Sanbay ka mo makono niya gabi because uwat na to na abot dong sambilog sa miyembro ita pamilya. Oh. Ko ronday kira nga na biktima ita pagpamulo. Sa sugod ko aton kira nga jail facility kung Bureau of Jail Management and Penology, sa may barangay na Luok sa Banwat Kalibo ko nagtaliwan kira nga Sabado itaga. Doon dahil kira nga biktima is still, no? Presently, no? Sa sugod pa itaton kira nga Dr. Rafaelis Tumbukon Memorial Hospital. Bangod ko na-sustained na nga stab wounds. Halin banwa sa ingangiban o deadly weapon kung daya banwang suspect. So, earlier today, nag-message kita banwa sa ato niya mga amigo ng mga miyembro at BGMP. Kung pwede nanda ako ma-facilitate na maka-establish kita at connection at contact sa bago makaroon nga designate nga jail warden kung BGMP Aklan. Para nga ni nga makabuo kita at kumpletos rekados karang impormasyon at detalye kung ano gondong gin-file nanda karang kaso. Ag sinoban waro gin kasuhan. Ag gusto man aton sa yuron at the same time, kung ano gidbagaro kabangdanan. Dumabugat nga rason, hamaan umabot sa punto nga apat gidbanwa rong labunan. Agamaan it may improvise nga deadly weapon nun daya banwang mga suspect.
3: Diritsahan!
1: So standby ka bukaon makaroon ka ng gabi, mangin kakbay tas ang bilog sa mga pamilya at biktima, no? Pagunyan ni nga naga-hinyo manda imaukaton, no? Nga mabuligan, no? Roana, karang miyembro at pamilya, bagunyan ni nga kubos gitsandara, no? Na ICU, proana, karang pamilya. So, naga-kinangan sa dabano at pinansyal nga bulig. So, naga-panawagan sanda sa mga igmanghod na ton, no? Nga may bugawanon itatagipusoon nga makabulig sa ginapangatubang nanda makaroon karang krisis, no? Sanda karang pamilya pagkatapos kung dahil karang insidente nga natabo kung nagtaliwan nga Sabado sa sugod kong BGMP, no? Sa ton karang jail facility sa may barangay na Luok sa Banwa kara 8,000.
3: Diretsahan!
1: Okay, makaroon man nga gabi iba na standby because kabay pa nga maka-establish kita kontra kay katodong Jisrael Nerbar, no? Pwede kita magsaga, taga Libakaw si Jisrael Ngera. No? Kaina abit hapon, kabaton ako around, I think, past 3:30 in the afternoon, itdaya karang information. Gamay mga isudyante banwa. No? Sa isayang kaiskwilahan, una sa banwa it Libakaw, naging sapian banwa itdaya karang magain nga espiritu. Sa aton pa, daya karang natabo nga exorcist, no? May magain karang itginhawa allegedly dayro aton nga aton abikarang understanding eh, no? Nga nagsugod banwa sa gawas it isang kapersona, no? Rason, no? Nga nagawala ibaw banwa or sa aton pa bukon it normal rong anak karang hugag ag ro anak karabanwang paminsar. So rong iba kara kaina gindaga una sa Libakaw Infirmary Hospital para ngani nga ma ipatigayon, no? Rong pag check up, no? Sa rundayang banwang mga biktima because basik na sabon may mga ginabatyag mandasanda, no? Ti, bakaroon nga hapon, no? Doong reporte kong Radyo Todo ginpadagan is Emilia de la Cruz para nga ni-verifikahon doon dahil karang information nga nabato naton kaina at around past 3:30 in the afternoon sa Banwa mismo at Libakaw.
3: Diretsahan!
1: So standby ka mo karoon kung kompletos rekados nga report ang detalye ni Katodong Jisrael Nerbar pagkatapos nga nagduhog, no? Ag nag-agto mismo sa Banwat Libakaw para gani nga magtipon ag magpatigayon it investigation kung dekarang reported nga pagsapi sa dekarang mga estudyante sa Banwa mismo kara it Libakaw.
3: Diretsahan.
1: Okay, makaroon may gabi standby ka mo. Okay, kabay pa nga nagapamati ka tondong daya karang nga mga amyembro ita raya karang ginatawag abinadang kultura tao kung okay daya karang supremo daguhoy actually I received reports no, 3 months ago about kada karang mga recruitment baga no. Abot sa dito sa Banwa Itmalay no. May sa Banwa kara ita Burwanga no. Ag may mga ginapangayo sanda karang miyembro ag may mga ginapromisa no. Po dahil nga ni nga may anda kuno Banwang kwarta euro no. Nga nakadeposito sa Swiss Bank Banwa. Agrundaya kunong kwarta no. Nakatagana unda nga iga panupod sa tanan nanda karang mga miyembro. Okay. So may mga ginopiran Banwa itrabaho rong pinakamalaba nga sweldo is 30,000 pesos. So may mga ibang empleyado it gobyerno ag pribado nga mga opisina ag kumpanya nga nag-resign Banwa. Bangun niya ni nga nagpati sa dakarang leader. Imagine mo, empleyado ka at gobyerno, resign ka. No? Nagpati ka. No? Ginsakripisyo mo, riibong pilang dagon nga length of service sa gobyerno. An event sa aton, kailangan mga pribadong kumpanya parang Banwa sumunod sa dakarang supremo no? Sa naga-recruit garakanda. No? Bangun niya ni kong promesa no? Nga may andang trillion abanuha, bukong tat billion, trillion nga kwarta nga nakadeposit sa Swiss Bank, euro abanuang kwarta. So, sunokanda nga raya karang dagon 2026, basi iga relation, it Swiss Bank rundaya karang kwarta ti, kung panupuran matod sa dakarati, milyonaryo eh. O, kailangan mo pa ba mag-ubra kung panupuran ka ita mga tig 100 million pesos each. Pero, pero masubo, makaroon ka na maura. Hindi ko na paginganan, sir, di imong pangagan. Pero, empleyadora imaw, it local government unit kung Banwa it ibahay. Atensyon, Mayor Miguel Miraflores. Okay. Naka-assign na imaw sa Task Force Kalikasan. Okay. Sa Banwa mismo, it ibahay or Bantay Kalikasan, should I say. Okay. Bantay Kalikasan. Okay. So, meaning, nga empleyado imaw, kuaton kara nga LGU ibahay or else pwede man nga empleyado imaw itaton karang provincial government. Daya karang nagapakilaga nga opisyal kong Supremo Dagohoy nakipag-transaction Banwa. Tingin pakayan ng daro ng bagay opisina una ron sa may poblasyon ibahay Aklan. No? Di karon Banwa sa likod kong social hall ita ibahay town hall. No? Kung pagto ka Banwa ita bye-bye ti makita bugid. No? Di karon sa likod ita ibahay municipal building kong Banwa karat ibahay. Sorry, karon dong opisina, agraya ka na Banwa nga bagay, itraya ka ng official o leader kong Supremo Dagohoy. Okay. But I will not mention his name for the meantime. Bago niya ni nga, tawaan tayo maura itligwa. Hopefully one of these days, Banwa, makapaibahay kita. Uso yun tara imaw, no? Bangun niya ni kakilaga, taman dong kapitan it barangay poblasyon, ti ipacheck na itong daimaw, ag parang nga ni mabuan taman imaw it statement. Now, dayang empleyado it Bantay Kalikasan, ginpakayad na Rwanda karang bagay na magaserbi nga opisina at the same time kung Supremo Dagohoy. Pero dayang contractor deliver man to ginpakayad anang roofing tanan Banwa tanan. So do nga gastos Banwa it daya karang contractor nagaabot it mga 170,000 pesos
3: diretsaha.
1: Imaw man Banwa nagkaayad may mga tawo man imaw no? Ginpanamian ginana bagun ya ni nga nagpromisa ron daya karang leader no? Na maabot ba na makaroon doon amon gin nga pinaka-supremo gin. No? ay ginaingabot nanda sa ibahay ati-atihan festival ita ay think fourth week of January. Ayaw man na magkabaga ka, no? Ay aparador-aparador doon ang kwartang daga, no? Bayran kagid. Okay. E, nagpati man doon na yung contractor eh. Eh, siyempre, promisa. Ha? Mga congressman nga na, senador, malita-malita, no? Dong dating district engineer kung Department of Public Works and Highways, attache case yan. Hindi, may isot malang attache case. Kung i-compare mo sa malita, Raya Banuarugin, promisa, aparador nga kwarta. Adyan mo aparador. Madyan mo ba mo aparador nga kwarta yun di kaka. Di ang pati. Ayan mong nagrabe yung convincing power, no? Siguro kung mag-istorya sa dagin, na-hypnotize ka pa ng dayo, di kakaki, grabe, no? Grabe gid, no? Di na-convince. So na yung taga-ibahay man, may mga color ropings, tanan, aluminum, may mga glass, di, kinamian gid eh. Kinamian gid, presentable gid rong bagay. So, umabot yun, estimated na naga 150 to 170,000. Ti, ginsukot ba nuwarong tag-ana? Ti, hindi na magbayad, iwa patakuno et kwarta, iwa pa kuno andang leader. Oh, pag-abot lang galing kunok andang leader, ay mabisita kuno sa ibay ati-atihan. Tinaptapos yung banwarong ibahay ati-atihan banwa. Wagi na bayriro na ikarang kontraktor nga makaguoy. Okay. Di na karang kontraktor nga makahuhuoy ko nagtaliwan niya Domingo, nagatinawag kang nagpabulig. Parang siya buligi ko anay. Aba ko ano problema? Na biktima kami ni engineer. kilaga ni Gubra. Okay. Ang kilaga madabanwa ni Mayor Miguel Miraflores it ibahay raya karang Elchan Construction Company.
3: Diretsahan!
1: Tiyambay ko, sige. May kung agto ka sa Kalibo, ma-meet up kita. So nakita kami last Saturday, ginhatat na nakakon, ginsugid na nakakon nga mauro nagkanabo. Pati mando atong amigo, dayang amigo manda ni Mayor Miguel, ag amigo ni Mayor Governor Joen, daya karang Elchan Construction Corporation, hadali man, baw. Sus Maria Kagusik. Nagpatambak, kunday ang supremo daguhoy man, itbagas. Nagpatambak. Imagine mo, 16 katrak, 12 wheeler, at pilaron sa ka, pilang cubic sa katrak, kara 22, 23, 21, ibiap, pilarasar. Di 20 katrak banwa, isipa ba ninyo? 20 katrak banwa. Rugin tambak. Okay. 20 ka truck rugin tambak. Sa barangay Agbago, sa banwa kara itibahay nga umabot imaw. It 160,000 pesos.
3: Diretsahan.
1: Di wa man bayri. Oh, January para. Oh, bago mag-ati-atian itibahay. So, nagapanawagan kita sa kapitan it barangay poblasyon. Kap, dari ang ha. Kasi may inyo kulong agreement kara. May mode of payment yun. Kasi doon una nga ra, na yung 150,000 to 170, doon ginbayad yung kana karakap 17,000 pesos. Okay. 17 ha? 17. Siyempre kap, doon mga gamit nga ron niya takod una sa bagay kundi kara nga, opisina it supremo daguhoy. Consignment man doon, ginutang na malang man. Okay. Di, Rana matakunta, para nga ni nga, wa man ikwarta nga kas nga, nga advance nga kwarta, bangod kilaga naman, ginpatigayon, nga obrahan ito pisina, ipakayad ro pisina, agbagay, no? Kurundaya karang empleyado sa bantay kalikasan. Di, makaroon na tapos yun. Nami yun, hindi tapagbayran. Wa tapagbayri. So, 17,000 kap malang rugin bayad. Okay. Ti, kinangan mo ipatawag ituman. Okay. Ipatawag mo't uman kasi tawan ko na kap until Monday. Okay. Dong leader nga na task, leader nga na ita, supremo dagohoy, sir. Sir, pamati ka. Kinangan mo rang isettle. Okay. Dahil ang mga tao nga, mamayad man nga mga tao ra. Dali mo lang man sa da istorya Honda. Okay. O galing, ah? Di mong ginapromisa, ah? Bugan sir ag, ano ka isang bilog ka na? Star! Man sa imposibilita ba yan? Sige di ka kita, trilyonis ko na ng kwarta sa Swiss Bank? Euro na ng kwarta? Oh, sige recruit. Okay. Dugin, handa pa ko ati-atihan. Sus Maria Kagusip. Halin pa sa ng members. Ginpamuan ni kwarta na ng miyembro para may handa yung pilang kalitson. Para i-welcome gid banda ko ng leader. Ko ati-atihan ina sa banot ibahay. Ti, sir, I will give you until Monday. Because, kunwa ra sir it development sa Ilchan Construction Corporation. Agwa ra it development sa rundayang ginbuan ni mo. It mga color rope, ano para, mga steel, ano para ginbuo ni mo, aluminum, tanan-tanan ginbuo ni mo. Ti, mapilitan ako na i-mentionar di imong pangagan. At I'm sure, sir, I'm sure, nga siin mga party italibutan, hiabot di imong pangagan nga. Okay. Maabot gid sa tanang sugok, sir, it Pilipinas, maabot gid ang pangagan nga. Okay. So, if I were you, istoryahe raya karang daywang ka mga tao na imong ginutangan. Kasi kabaho-baho ng kantidad, 160,000 pesos sa bagas, agrosang bilog na nag-aabot 150 to 170,000 pesos. Kung imong sumahon, nag-aabot imot mga 330,000, sakto ba? 330,000 pesos.
2: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapit sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
1: Okay. Next week, may expose kita Banwa sa Banwa Itmalay. Atensyon na taga Katiklan GT Port. Okay. Dong tag-ana nga ra it barges. Okay. Aga raya karang mga trucking ganaga transport no. It gravel and sand paagto sa isla it Boracay. Okay. Grabing racket gali una no. Actually 2 weeks ago gin impurma ako kara it empleyado it Malay. So what I did, bagod niya ni nga may na-mentionar karang kilaga ko gid, do anang kilaga ko gid, may na-mentionar. Actually, wa ko pagid imo ha message. Pangutan ako, bagod niya ni nga empleyado man imo it gobyerno, wa ko pa imo ha verify kara aga pangutan. Okay. Bangod, may ina nga tawo sa Katiklan GT Port, no, sa Katiklan Banwa, nga nagasukot no, per truck Banwa no, bago ma-transport doon da karang truck with gravel and sand pagto Banwa sa isla kara it Boracay including dong barges kara Banwa. Di board member Jupiter Galinero sir no, madali lang gidra no, ginapahumok kung ginaan na budlay man kung gayaha kang kara it karne. No, kung gasol imong ginagamit, i malulisdan ka. Pero kung uling ginagamit, mas kinabutan pa imot limang oras, apat na oras, okay lang. No. tiyaon tat mayadra. No? Pagutuon taginila tat mayadra. And then, ha? Do mga imbulbado nga mga empleyado, ha? Do nagapatunga-tunga una sa katiklan, ha? Do nagapanukot una sa katiklan, ti, hindi ko gid ka mo pagpasalbaron kara, hindi gid pwede.
2: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapit sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
1: Okay. Pagkatapos ko malay nga raban, mga 1 week yung siguro natin dumalay, balik ako sa banga. Dayang operation it quarry man sa banwa it banga, kritika. Nag-worse pa gid. Okay. But sa hindi ko gid masikmura rong mga sugid nga nakakon, no? Bukon niya bit daywa, tatlo katawo rong naga-informa katon kara. No? So, tao kung sayod kara si Governor Joanne Miraflores, ko sitwasyon kung quarry sa Banwa Itbanga. Kasubo ba nga? Nga maurarong sitwasyon tanan. Actually, si Joanne nga ron, you know, he is very fair and just. No? Kung saga katingkana karon maskin pamilya ka na amigo ka na saga kagin. Hambagan katingnan na karon. Okay. Mauron imaw kaprangka ag mauron imaw banwa. Kami natuod sa tanang kaugalingon. Okay. Bukon bagat pariya sa nang ama nga maskin naakigon si lulukong, lulugob, no? May sakit itbuot, ay naghibayag yapon. No? Nag-smile gihapon. Si Governor Joanne, kung may inubra ka ng saga, ag aking imaki mo, ayat pa kita. Because definitely, hambagan ka gina na, may magwa gid nga. Hindi mo mailaan sa nang bibig. Mauron imaw banwa ka, prangka, ag kami natuod sa nang kaugalingon. Okay. Dayang operation nga na itbukis STL sa Aklan, yun di kakakruni. Ginapagapta ninyo ng istorya, iya? Nga may mga opisyal itprobinsya nga nagabaton, iprove ninyo ron. What itgobernador o congressman iyang gabaton, halin kiniyo? Kung mayors, may ina. Chief of police, may ina. May mga pulis in UP, may una. May listahan ako ro ni iya. Pilang dag-on yung pinasasa, iya sakyan. Huwag ka mo ginatabingan ni Colonel Arnel Enrico Ramos. Because si Colonel Ramos, nadlock man mo. Bangon gani nga may bas-bas si Ted, halin sa Camp Krami. Bangon ko anong mga connection, nagko anong linkages ni Ted sa Philippine National Police. Pero, kung may mga tao kamong ginahambag, gagina-alleds ninyong gabaton, ti, yun ni kakak, pasimawian ka mo. Because I don't believe, no? Nga rung matag-as nga official ko ato niya, si Joanne. Si Joanne? Sayin mo, Rone, doon nagalibot tanan kay Joanne, puros namon close. Okay. Ha? Now, ano naging bulig ninyo? Sige, bimangutana, Kurune, sa operation nga it is TL Bukis iya sa Akan. Ano yung habulig sa Akan? Sige, bimangutana ko kinyo. Pilang bisis, no? Kamay nagdaog iya itomero nga ginpagawa ninyo, pero gindibidindo ninyo, gindibidindo ninyo. Okay. Ginbuhinan pa ninyo i 20%. Kung nagdaog ba nwa? Ay sunokin nyo, abo nga nagdaog sa dekarang numero nga nagwa. It happened not only once, Ronnie, not only twice, but thrice and several times. Now, kaya akong challenge sa PNP. Di ba nga may aton nga Republic Act 9287. I would like to address this question to the members of Philippine National Police in the Aklan Provincial Command. Di ba nga, you are fully aware that we have the Republic Act 9287 and Presidential Decree 1602. Daya karang anti-illegal gambling law. Okay. That is why nga gina-intensify naton dong pagpanakop banwa kotob may involved nga kwarta sa pasugagan. Pati na matyan ang ordinaryo ng mga magugang. O, may mga magugang nga gindakop 80 anyos, 70 anyos, dong hadakop nga kwarta sobrang sanggatos. Wangan ni kaabot at daywang gatos banwa. Gindakop, ginpaila ni kasuit mga kapulisan. Hara, klaro pa kay Rikto, milyon na naginakita sa sangadlaw kara. O, oh, yasakan, STL Bukis ni Ted. Kasi naahadlok man ka mo kay Ted. Ay mabay ka mo, Sir Che. Imo nga ning classmate amigo si Colonel Opano, tinapo. Oh, si Colonel naka, nag-early retirement ka ni. Oh, si Soto nga imong amigo, igto sa region, tinapo. Ti, ano rong punto ri ka na? Ah, kung ginaobra nato't insakto ag tama, if we are fair and just in the implementation of this anti-illegal gambling law sa kan, dapat wa kita't ginadiskriminar ka na? Di ba ya? Dapat patas kita ka na. Oh, ginadakop tangan isa naman dyan. May taya nga tigna pong pisos, limang pisos. Oh, palipas oras ay naman dyan. Gina-operate pa nato. Haraw! Sa karsada, ginalako, banwa. Ginalako sa karsada. Oh, harun ka obvious ng operation. Harun klaro obvious nga illegal gambling. Violation kung Republic Act 9287, Presidential Decree 1602. But why are you afraid to implement this to these privileged animals? Doon ginadakop nga magnatod ba na kung bukot ay Ted Gatawo? Dakpunta. Abot ang mga police station. So, nadlok. Kasi may mga amigo pirambilog. Amigo tanga chief of police nga nagapungko makon currently. Pagtunog nga ited nga tawo nagapataya ita Bukis, hindi ba nwa magdakop? Hindi magdakop yun ni kakak.
2: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapit sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
1: Ganito, kasi inyo man ginapinabugay, pinaginamba ninyo amat hindi ka mo madakopya. Ay ginabayaran ninyo, may hugayrong police, may hugayrong mga provincial officials, may hugayrong mayor, may hugayrong chief of police, may mga katapo it media. Sige, Abi, sino nga mga katapo it media? Okay. Sino nga provincial officials? Dayang ay pangutana. Kasi aware man kita, may mga mayors, kung may operation giman ka, normally, gataw giman sa mayor, gataw sa chief of police. Okay. Sige, Abi Rune, mention na ha, Abi ninyo. Okay. Mention na habi ninyo kung sino nga mga provincial officials sa inyo kanang ginabangay ang sino nga mga katapot midyan inyong ginabangay sa inyong listahan. Ha? Ara, Colonel! Ha? Nga pinabugay pa sa nare sa akyan nga may mga pulisa na ginabayran.
2: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan,
1: bukod at kauya sa mga PNP officers na sa mga police officials ka, insakto tanang pamanaw, tama tanang pamanaw, straight tanang pamanaw, patas asanda. Nga ginambay na ito ni Maura. Oh, pero sabi sa banwa, balite, what bukis mo? Hindi magsugot si Mayor? Oh, Mayor malang gambay, pag hindi ako magsugot, hindi ako magsugot. Oh, timaling ka sa Mayor, ay sinahum ka ng police, chief of police. Oh, magkaman ni mo sa ng chief of police, tanan! Nga nag-engage sa illegal bookies. STL, Doc, paano ninyo tanan? Di, mano ka kay Mayor, may, mano ka kay Mayor Bobby Calizo. Maaling ka kay Vice Mayor, Vice Governor Dexter Calizo, kung saan da magmando. Oh. Hagos, tanan niya kapitan, anda. Tanan niya barangay kagawad, anda. Tanan niya SB member, anda. Oh. Di, do you think hindi na daw matulugan? Ay, maskin si Inta barangay sumugod una. Ah, hindi ako magpati, banwa nga hindi makasayod karon dong mag-ama nga Calizo. Di harataruwaran ta ang alkalde. Ulo sa'yo, may kita nga nagkinangan man si Mirba, nagaminasakit man, may health issue, may health problem issue man ima. Pero wala pagtuguti. Oh, kung may daywa ka-operator, iasaka nga nagasugod. Diwa. Ah, daywa nga. Okay. Anyang no mayor 50 kadabugan o sanggatos kadabugan. Daywang ka-operator. Di ba may imong 200,000 a month? Oh. Tawan kayang 50 yang. Kung daywang, may daywang illegal nga operator sit bukis nga sumugod sa imong area, sa imong teritoryo, tig 50 yang. Di ba nga may imong 100,000? Simpleng kwarta ba? Simpleng kwarta. Okay. Hamat nagataosan at maura ka sa mayo. Hamat nagataosan na sa chief of police. Hamat nagataosan na sa mga ibang mga katapo at media. Ha? Para uwa banwa it magdisturbo ka ng operation sa akan. Pero at the end of the day, kitang mga akyan noon, doon nagasuffer ka na. Isipa ba na ninyo? Kunya samon sa banwa it banga. Sa agahon ag sa gabi eh, sa hapon nga pataya, usually iya ba no, nag-aabot iya it mga kuwang-kuwang 200,000, ibutang tayang 160,000-250,000 a day, gandang ginakita sa banwa itba. Ibutang taman sa Kalibo, 150,000. Ibutang taman sa New Washington, 100,000. At sa kabilugan tong probinsya at Akan, ibutangan natin 1 million banwa sa kada bula. Kada bula ha? 1 million. Sa daywang bula, nag-aabot day mo banwa, 2 million. Okay. Isipa ba nga ninyo? Okay. Buhin na natin. It 1 million. Okay. Panauhon tanan. Ibuhin na niya natin banwa, it 500,000. 500,000 nila may nag-igo abimana. So may abilin pa imo banwa nga 1.5 million pesos. Imagine mo, isipa ba nga ninyo? Sa sugod ni 30 days, pila imo banwa? Di ba nga 45 million? Okay. Pilang kami yours? Okay. Panawaan ni tig 100,000, 100,000. 17 municipalities? Pila ron? Ha? Pila? 1.7 million? Kasi 45 mo. Okay, 1.7. Okay. Pila sa chief of, pila sa provincial director? Pila sa chief of police? pila sa ginambay na mga katapuit bidya ka na. Pila na ginambay sa probinsya. Pero ako, hindi ako magpati. You cannot bribe Joen. You cannot bribe Governor Joen. Mark my word. Hindi ta ninyo mabakay si Joen at Mauron nga ron. Patihin niyo ako. Nagahinambay do ginambay ka mo yang pati mga provincial officials sus Maria kagusip kung may euros pasabon gapati pa ko gapati

0: 5 million pesos. Ang tapos daya karang illegal numbers game. Illegal gambling. Ang illegal numbers game. Hindi kaka. Doon ginadakop naton mga ultimo ito. Oh, para. Illegal ka fighting. Nagpailit kaso, nagpanakop, gindismiss. Sa prosecutor's office, payang. Pinano, abira. Oh, hara, oh, milyonis, nakpa mga ninyo, rayang milyonis nga na. Hindi ka, kakauoy nung akanon, kaya akong pabayaan, tas ang dagi na saipo, nandang kwarta sa akyan.
1: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
2: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
0: Good evening, gali inakay Sir Jason Season. Good evening. Inakay Ampon Ariel de la Cruz Belgarijo, dating barangay kagawad, barangay istansya po. Good evening ha. Good evening to check watching your program from ERC. Sa ato nga mga friends ina sa Aklan Rehabilitation Center, kay Sir Marvin Makabinta. Good evening, Sir Che. God bless you always. Inakay Jo Marie Nerha. Good evening ka to the Che. Watching from Caloocan City, kay Ampon Jen Kennedy sa Hong Kong pod. Good evening. Thank you for viewing. Inakay Sir Nini Elmo Chongson Terencio sa Amerika, sa United States of America. Ina kay Bulano Tab, Tutab sa Nabara sa Canada. Ina kay Nini Bill Ursula. Good evening, Sir Che. God bless sa Hong Kong. Kay Kapitan Jojo Ingalia Isagan. Listening to your program, Katodong Che. Good evening. Thank you, good cap, Kap Jojo. Kay Ma'am Aling Maliit Nicolas. Ma'am, good evening. Good evening, Sir Che. Ina sa Hong Kong. Ina kay Kagawad Michael Bilanoy Basulin at Laging Bano Est. Matawang nga gabi, kabarkadang Che. Thank you so much, sir. Ina kay Toto Exalteo Terencio, naka-tune in yun kami iya, Barangay Kayangwan, most especially gid sa Sitio Bita. God bless you always, dong Che. Thank you gid, Toto Exalteo Terencio. Ina kay Sir Ramon Salido. Sir Ramon, good evening sa Ibahay. Okay, Ibahay. Good evening, Katoto Che. God bless. Kay Paring Gilbert Ibisati, good evening. Kay Kapitan Arnold Tihadakap, good evening. Ag kay ng Umpoy, no, ina sa Daha Sur sa Banua Itbanga. Kay nung kay Toto Joel, kay Kagawad Joel Ricasa, kay Tima at Antipas Dil Medaya Gabi eh. Kay Piskal, Piskal, good evening. Piskal Ronilo Inventado, Attorney Ronilo Inventado, Piskal Medaya Gabi eh. Thank you so much. No? Kay Ampod S member Otoy Nabarosa Villorente pod. Good evening pod Che, more power. Thank you pod. Ina kay Paring Rodel Kagawad Rodel Tolentino, good evening idol. Ita Mabilo sa Banat Kalibo, kay Sir Alan na Rosa Lorenzo. Good evening, Katodo Che. Pa-shout out lang kami iya sa Sibaliyo, Banga, Lorenzo family. Salamat gid. Thank you. Good evening, idol watching from Otsando sa New Washington. Ma'am Jocelyn De La Cruz Amarilla. Ma'am, good evening, mama. Ampod Baluga Galban. Good evening, pod. Kay Sir JB Maturi sa Old Boswang. Good evening, Katodong Che. Nag-monitor iya sa Old Boswang. God bless you always. Thank you, gid. Sir JB Maturi, Maturi family. Ina kay Leopoldo Cesar Martinez. Good evening po, idol. Thank you, gid, Sir Leopoldo. Ina kay Jocelyn Rafael. Good evening, Katodong Che. Agsatanan niya mga nagatapapati sa Barangay Hawili, Tangalan, Aklan. Barangay Kagawad, Ampod, Worthy Brother, Ajong Jong Polensyo pod. Good evening, kay Uncle Errol. No? Papi pamati. No? Ina sa Barangay Blas. Son, kay Mamang T. Sir Itamar in Binamang. Good evening sa Metro Manila. Kay Sir John Chudosyo Saus. Good evening, Katodong Che. Kung tong it, nalipas oras, mala, nahingabot it police. Dayagin, sir. Dayagin. Dayagin. O, mga palipas oras na namat yan. Mga piso-piso na po. Pisos, limang pisos. O, oh, ginahingabot gid. O, oh, ginahingabot gid. Accomplishment mo. O, oh, makaroon ka pin pa makaroon. Kada dapat, kada Domingo, may accomplishment ka. Ganito, police mapirsagid. No? Ah, ganito na mat. No, ibang operation unit, police ko na mat. Wow, nagabot. Wow, ginagabot ko na mat. Ah, wow, ka mo kasayod. No? Maya dyang permi kung inyong mga subject person nga ron. Hindi magsuko. Agwat mga connection. Aton baya karon basi kun. O, oh, do iba nga ron. O, oh. Do iba nga ron nga nag-abil

0: Depende. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa kalagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Valcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Valcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Valcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
1: Samson Gold Coffee Mix.
2: Ako si Ansang Sumag. Isa ka studyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samson Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-mycolagen, kag-glutathione.
1: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. At gaganda ka pa. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel. Nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang kapag inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. VCO yung may D3.

0: DTX 500 알아와라 비비리 소문가 부디가 DTX 500
1: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
2: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, uminom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
3: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
2: Talagang, ano, maganda yung, ano, niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pag-booming. Nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin, talagang nakakaginbawa, ano, Kuya Boy.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Okay, balik kita ba sa second part ko at kira pag ililiba sa programang Diritsahan. Our time right now is already 4 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Okay, sige. Ay try ko anay rayang aton nga ma-interview anay kita sa pamilya nga ra ita daya kira nga nabunan ba nga sa aton kira nga BGMP last Saturday, no? Kasi nasa ICU pa bira andang miyembro at pamilya ag may anda kira nga financial burden o uwa-uwa gitong pamilya. So syempre kinangan mo magbakay it bugong sa guwa kun not available sa pharmacy it provincial hospital. So andang pagkaon everything, no? Kinanganon kasi nasa ICU pa. Okay, so itry abin naton makaunya gabi eh, no? Maka-establish kita it contact para nga ni nga maabot naton blanda karanga linya. Okay, tiriang. Okay, standby ya, standby. Okay, kabay pa nga hindi magbubisyo raton nga rangkwan. At okay na. Ayos. Okay. Okay, nagaring. Nagaring raton nga linya. Gabi, gabi, wala ka abot. Okay. Saksya, ay, pinahan kita kaina. Negative kita. Sige.
1: The subscriber cannot be...
0: Sige, what problema? Anyway, sige, what problema ron? Inaaga, hopefully maabot na ton. Doong bag-uban wang provincial jail warden kung aton kaya nga BGMP, no? Inagay message silang imaw kasi kahuya man nga makaw niya gabi ikita banwa mag-interview ka na, although I have already his number, no? Pero sige lang anay, a good maka-prepare man si police jail senior inspector Dumaghay. Dumaghay ba to? Tama ba yung pronunciation ko? Okay, at abogado na imaw banwa, abogado. Okay, dali nga. He is a lawyer. Blance, good evening Blance, Blance Bon sa BGMP. Okay. Junibin Ray Umadhay. Okay. So, he is a lawyer, no?

0: chief inspector gali, jail chief inspector. Okay, sige. Wa ita problema. Dali ang ay basi may mga messages pa kita. Sa aton kira nga linya. Okay. Ato na yung hinga buton da. A good okay. Sino para kay ampon utoy bilirin tipod good evening. Kay makagwapo good evening nung che. To good evening ha. Mayad niya yawa siyang kimo nung che. Thank you gid so much. Salamat gid. Okay. Kay Sir Exalteo Terencio, nakatun in kami nung iya sa barangay Kayangwan. Jo Marin Nerha, good evening. Sino para? Okay, kay Mark De La Cruz, si Ramon Salido, basi kami mga naaywan kita. Kay Jocelyn Rafael, ina sa Hawili Aklan, kay Kagawad Michael Bilani Basolina, dali ang. Mabuot ang mayad gidman nga pulis si Sergio Iturraldi imaw man anang daywang unga nga sa serbisyo abig salot. O, ba ni makagwapo. Okay, ina kay Leopoldo Cesar Martinez, happy pamati. Okay, sino para? Hindi na akong makita ro iba abi. Pasensya ka mo ha, hindi kon ma-biro iba. Basi kon mambay ka mo nga, nano man si katudong che, man wa ginana kita ginatamyawa. Okay. Ina kay Ma'am Aling Maliit Nicolas. Okay. Good evening man kay Kagawad, soon to be Ariel Melgarijo o galing Junjun Fernandez ang kapitan. Wa man problema ron, may aton man nga ano ni tawag teron. May freedom of choice man kita eh. Ha? Wa man problema ron. Okay. Konsiin kamo ti respetuhon naton eh. Actually, buko magkita taga istansya. No? Kamo pili para konsin ota kinyo rumayad, sino to kinyo tama, sino kinyo nakabulig. No? Sino angay ag bagay nga magkapitan sa istansya ti ina kamo. Tatlo ma lang ron eh, si Fernandez, si militar, ag sino pa nga ni isang bilog, si Sabuko, si Buboy. So tatlo ma lang ron di karon kay Kachila Steve. Shout out sir from Pangasinan. Ah, Pangasinan. Thank you ha. Kachila, Steve. Okay, thank you so much sa Pangasinan. Magandang gabi po sa mga kababayan nating aklanon diyan sa Pangasinan. Thank you so much. Okay, now, balikan ko yang ramakaron. Ya gabi. Eh. Okay. Gina hugat naton makaron. Nga magpatawag banwa ita o makaagto iya sa akyan si Congressman Jojo Ang it Oswag Ilonggo Party. You know si Congressman Jojo no very friendly giray mo sa mga katapo it media hagos tanan na nakarabanwa nga mga what you call this? Achievements aga haus tananan ng mga ginbulig iya sa akan gusto gina na banwa nga masairan it mga akan. Okay. So the only mouthpiece nga pwedeng magamit para madasig na makaabot sa pinaka remote areas dong mga katapo it media sa radyo eh. O daya ka ng mga vlogger. No? Kasi, maskin ito niya ni sa punta-punta nga Tutlibakaw, maskin ito ko niya ni sa Uyang, may signal yun. Sa Alfonso 12, siin pa, no? May mga signal yun, siin pa sa Manika, no? Actually, may mga nagapamantaw nga ni Katon sa Manika, may nakabiyo Katon permi sa Manika. So, makaroon, do iba na to niya mga igmanghod. As long as may load doon ang cellphone, ag may internet connection, gina-prepare na naman wang magtanaw sa live stream. Especially kung wa man sa natradyo, hindi man makaabot turong signal iti station, no? Di, sa kwan eh, live stream eh, Facebook eh, pamantaw sa na sa Facebook, live stream. So, this is now the most fastest way no? Nga pinaagi para nga ni nga makaabot ang masayra ni publiko, di mong nahimuan ba? Di mong naobra? Okay. Now, pangutana, hamat kinahangan ni Jojo ang dumaura? Hamat kinahangan ni Jojo ang rong publicity and promotion? Why he needs media people to promote him? Pagod niya ni si Jojo ang nagaplano imaw na magdagagan banwa iya sa aklan. Actually, dapat 2025 nga na madagagan Jojo ang congressman. Ugaling, syempre, wagang it blessing ni Kong Joben ag hamba ni Kong Lito nga dapat do maging successor ko, no? Dapat do akon nga unga. Si Congressman Jess Marquez, di wa nakaalapar banwa si Jojo Ang. So, doon ginubra ni Jojo Ang Maura. Kung nagtaliwan nga eleksyon, doon nag-inkwentro banwa sa segunda distrito, dumagtiyo dahil mag-first cousin soulmate si Lolo Kong Joben Miraflores ang si incumbent congressman Ted Nonong Arasco. You know, very crucial banwaron daya karang inkwentro ko 2025. Close fight mo. Okay. Ti, si congressman Ted, bago niya ni nga, nakapahuway ita 3 years si Lolo Kong, hitot nga, nagbawas dong persa ni Lolo Kong. Ti, una-una, bi ka na nag-apin ba na rong tangalan? Okay. Ina ka na nag-apin dong magmanghod nga tangalan kasi inemo sa tangalan. Umapin ka na si Mayor James sa Nabas. Mabaskog andang kandidato sa Burwanga. Mabaskog ba na ng kandidato sa Makato, si Mayor John. Incumbent, galing pinerdiang ni Mayor Langkoy Mationg. Mabaskog ba ng kandidato sa Numansya? So, thinking ni Congressman Ted na matapos na naruan ng last and final term. Pero si Jojo Ang banwa, you know, player gid mo, bayad gid si Jojo Ang, tactician gid. Okay. Pagod niya ni nga, sayod man ni Lolo Kong, nga kung hindi na na mapabalis ka drong malay, mayaksan gid mo banwa. Kasi, nung projection ni Tibio Gitakan, nung dag-o ni Kong Ted ito sa Malay, mga 6 to 7 to 8,000, maximum mong gidro 8,000. Pero hindi magdaba ba na sa 6,000 votes? The same sa tangalan, banwa. Kasi rayaro andang inugtabon sa ibahay. Nung abanti it Malay, ag abanti it tangalan. Dayaro itabon ng da banwa sa abanti ni Lolo Kong sa banwa it ibahay. Ag kun makabuoy 7,000, 6,000 dong Malay, ag 6,000 dong banwa itangalan, parehas na banwa. Gani, duga inkwentro lang, banwa it Burwanga, banwa it Nabas, ah, banwa it Makato, ah, banwa it Numansya, banwa it Malinaw, ag banwa it Leso. Ti, tangalan malanga na, maisot malanga banwa. Pero rong banwa nga rait malinaw, ti sulid-sulid man da. No? Ga-deliver man dat mga 2,000 plus kay Lolo Kong. No? O galing dong banwa it naman siya, oposisyon git abira ban. Ti sa banwa it naman siya, daog man si Congressman Ted, naga, I think mga 2,000 plus man na nga dinaog, daog man imaw sa Burwanga. I think mga 1,000 plus man. Daog man imaw sa Makato. No? O galing, na perdi banwa imaw sa banwa it Malay. Okay. Ang ano rin ginubra banwa ni Jojo Ang. Okay. Bangun yan nga nakita na nabanwarong numero, ang magapit imaw kay Lolo Kong, okay, magapit imaw kay Governor Joen, ha? Kasi, pwede kita magsaga, anak imaw sa kasay. Agro kandidato pa ita Uswag Ilonggo party list do second nominee asawa pa ni Lolokong, si dating alkalde Lolo Miraflores. Pero ginobra ni Jojo Ang, bumuhos banwa it kwarta sa segunda district. Di yung ginabay na akong kinyo nga, ranging mga 70 to 75 million pesos banwa. Dugin bukbo nga kwarta ni Jojo Ang. Okay. Di, siyempre, piniinoma ni Jojo Ang, 2028 mo. Okay. Pagdaog ni Lolokong, di karon banwa nag-umpisa si Jojo Ang. Di ka raon imaw nag-umpisa. Okay. Because, gaom na na, nga, rugin taon na ng kwarta nga ra, nga 75 million pesos, tanana ng obrahon agustuhon sa akgan, hindi imaw pagpunaon ni Lolokong Joven Miraflores. Kasi, may utang na loob mo. Because without that money, malamang banwa, tama ramba ni Congressman Ted kay Jojo Ang when they meet in Metro Manila with Mayor Jory Socro, kung wala ho yung pera mo, talagang mananalo ako, talagang natapos ko yung term ko as Congressman ng 2nd District. Ginbaso na na banwa si Jojo Ang. Ginbaso na na. Okay. Ti, haramakaroon dugin obra ni Jojo Ang. Okay. Ti, gaom na natin, may utang na loob ka, Lolokong Kang. Without my resources, kunwara ko niya kwarta, ti, malamang waka ng congressman, perdi ka. So, makaroon, si Jojo Ang, he thought nga, he can do everything. And he can do anything he wants. Okay. Doon na lang piniino mo. Okay. That is why, nagayaog imaw nga, si Tendaresco dapat tibyog itak ka. Dapat nagka-compromise imaw kay Lolokong nga dapat nagunakon iya si Congressman Ted, total imo man ng first cousin, agunwa kao na kontra sa segunda distrito, pero dapat tibyog. I-adapt dapat itibyog. Diba? I-adapt dapat itibyog. That's why si Congressman Ted man, di naglilibot man iya si Congressman Ted eh. Diba? May anaw niya ni Ngaban, inaundo itsura na kabalandra ni Congressman Ted. Tito Ted Haresco, former congressman, Tito Ted Haresco. Okay. Siging libot, siging medical mission, siging ayuda ba na, siging ayuda. Ti, nung patuyuan malang kara ni Jojo Ang, patumbahon ba na mag-ama nga Marquez? Dugaon gid sa politika na mag-ama nga Marquez? What iba karang rason ba na dugaon? Okay. So, pagod niya ni nga, gindagan na si Congressman Tedaresco sa unang distrito, wagon ikontra ng Miraflores. So kung wala ikontra, siyempre, wag manit gasto ng Miraflores ka na. Kung pilay niya na magasto, kasi kung may kontra ka ba, no, kabudlay. Di, wag kontra ng Miraflores sa unang distrito. Tiraya daya ng ginakapital to kay Kong Joven, no, wala ka nang kalaban diyan. Mananalo nang mananalo na huta. Mananalo ka pa rin, ikaw pa rin. Okay. Miraflores pa rin, sino ba yung lalaban sa iyo diyan? Ah, nandito na yung si Kong Ted. Oh, tingin si Kong Ted ginpromisahan man. Ako bahala ki. Pera sa pera. Okay. Statement to ni Congressman Jojo eh. Kwarta sa kwarta. Oh. Ti siyempre si Congressman Jojo may kaakig man sa mag-ama nga Marquez. Okay. Si Congressman Ted, siyempre may kaakig man da sa mag-ama nga Marquez. Kasi naperdi imaw ko 2016 mo. Di ba ya? Naperdi si Congressman Ted ni Lolokong e 2016. Oh. Tapos harap pagin. Naperdi pagin imaw ko 2025. Oh. Siyempre, inagin lang banwarong sakit it buot kan. Daga-daga, mas ginabagun pa ni Kong Ted nga, wala na akong galit kay Kong Joven, kay Kong Lito, napatawad ko na ako sila, kaya nga, ginawa ko na din, naghumingi na din ako ng patawad kay Lieutenant Matias Matakan, naghag na po kami, nag-embrace na ho kami, lahat-lahat. Ayaw ko din po na magtago po ng sama, ng loob. Kanino man? Pero hindi naton doon. Maskin pilang milyon paron o pilang takusan parong bisis hambago ni Congressman Ted. Hindi maduga-duga ron saan ang piniino at saan ang tagipuso. That is why makaroon si Congressman Ted, naga-double time banwa sa first district. Naga-double time. Pero problema makaroon ganito. Naka-problema si Jojo Ang. Kasi nung ombudsman, no? Nung ombudsman banwa, ang dagon gagin elevate nung case build up. Okay. Para gani nga magpatigayon ita raya karang preliminary investigation. No. Sa violation nga ra ni Congressman Jojo Ang sa Grab and Corrupt Practices Act raya karang Republic Act 3019. Pagod niya ni Gagin Hingaganan Imaw Banwa. May mga projects Gagin pangayo si Jojo Ang agi papunduhan na sandaman banwa no kontraktor ag imaw man nag-implementar it proyekto. So ano no tawag karon? Bukon baga it conflict of interest. Gingamit mo rin mo karang puder okay. Para makabuo ka it proyekto ag mapunduhan ang ikaw man do nag-implementar. Di big time kwarta. Ikaw man do kontraktor. Di abong kwarta. Di arama karon. Okay. Basi kung buko niyang itdayaban. Ah. Kasi may masunod pa kuno kara. Di. Kung nga problema makaron si Jojo Ang. Definitely. Nga problema man kara si Congressman Ted nonong haras ko. Bagod niya ni nga. Kabahoban warugin promisa kay Congressman Ted ag sa mga alkalde nga ra no kita mo ri ibang alkalde makaron nga sa daw team yo kita kanaga nagaburyo nga nagpiniino kasi kaboy kabaabo warugin promisa kan ni Jojo Ang bigyan ko kayo ng ganito bigyan kayo ng ganito ng election dito ka bibigyan ko kayo ng ganito oh di kong promisahan ka ni Jojo Ang 20 milyones 25 milyones kada kabanuhanan ay wagong banwa pilabi okay. Ibutang naton 20 milyones kada banwa. 20 milyones kada banwa. Pila to? 160 million pesos. Oh. Dapat manalo diyan si Congressman Ted. Oh. Para makabago si kay Congressman Lito Marquez. Oh. Di side man ka mo kung mga mayors ka na. Oh. Gusto kita mo ibang mayors bira kang banwa it makakita at mga politiko ko na kami prinsipyo. Di iba, kabi sa piyak. Oh. Di ba ka? Di kung ito, kung ikaw, alkaldi, hindi ka pat 20 milyones. 10 milyones gani, kabaw-baho. 20 milyones pa. Di, ano gidlang 100? Sige, Bi, 160 million kay Jojo Ang. Jojo Ang pilang bilog at chopper. May jet. May chopper. Oh, tanawa ba ang mga agtoy mo sa aklan kung ano rin ang ginasakyan nga sakyan Jojo Ang? Pilaro anong konboy? So ano ginawa na rin 60 million ngayon kanda sa mga contractors kaya? Oh. Di ba ka? Now, no problema ka Ramaura ni Jojo. Si Congressman Lolo Congara kabuhay ito sa danagaiba ni Kong Lito Marquez. May mga sikrito man sa daranga, uwa tangani man naton siguro na sayri. Okay. Natandaan ninyo pagdagat 2016 ni Kong Lito, iya mo sa oposisyon. Ha? No kontra na si Congressman Ted Resco, tibyog itakyan. Hagos na lang niya mayors, tibyog itakyan. Oh. Ano na tabo banwa? Di, amat linampaso si Congressman Ted. Oh. Do you think banwa? Dong radar kunwa man nato nakita lang sanda sa ganagaiba personality do cellphone. Okay. Mga emisaryo, ipadagana na tawo o kambaga si Lulokong, Maramaura, ambaga si, ambaga man Lulokong sa piyak, okay, padagana naman tawo ito, ambaga si Congressman Marquez, Maramaura, ito kita makita sa Macau sa China, ito kita makita sa Thailand, ito kita makita sa Singapore. Di ano ginabi harun? pa ito kita makita sa Taiwan. Ano malang no Taiwan? E ito rin sa China, pila man ang oras ng aeroplano? O, e ito sa may istorya sa China? Hindi ka dali-dali. O, wa ka muna nga, wa? Hamat din ang paso si Tendaris ko 2016? O. Bukong to man, whites? O, sige, igantingin ko ang bagong ginatong sympathy votes ay nagsimpatiya rong tao kay Congressman Calito Marquez ay ginpromisahan imaw nga number one nominee sa ang kasangga party list tapos they found out later nga wa gali na ng pangagan sa mga nominees. Sige, gidat. Pero, hamandong iba nga mga tibyog stalwart, tibyog mayors, tibyog leaders, banwa, hamat tumaling kay Kung Lito Marquez ay opposition imaw. Meaning to say, banwa, nga, mainis to niyat sa dagdaywan. Much more pa makaroon. Gapati ba ka mo nga sugtanda ni Congressman Joven Miraflores? Magpa-okay imaw ka rati. Pag umambay ka na si Congressman Joven Miraflores, saan ang mga kaalyado ng mga mayors? Malik man doon sa iba? Oh. Imposible man doon hindi makaabot rin kay Congressman Calito Marquez sa kay Congressman Jess Marquez na may order si Lulokong. No? Na ito kita kay Kong Tedaresco. Hindi man doon di. Okay. Di ba nga? Ang kundo yung dumatabo, that will be the time, banwa. That will be the end of the Tibyog Empire in the province of Bataan. Definitely, makulaps yun, banwa, nung Tibyog ginaka. Tandaanin nyo rin. So, may karon, ginawat ko si Joang. No? Kasi si Joang, si Kunten, may gin-organize yung media bureau sa akin. Alright, dahil yung mga media na nangakuan, kada abot na dahil, yung media ang dapat. No? Ginasanitize pero question, dapat mauro ang question. Okay, what problema? Gina-welcome ko gin si Joang. No? Magpa-press ko, mag-issue mat statement. Angot sa dekarang bago na ng kaso sa ombudsman. Raya karang gina case build up, no? Para sa preliminary investigation kung Office of the Ombudsman. Now, kung makitaan da it prima facie, okay, or probable cause, definitely, i-elevate na banwa it ombudsman sa Sandigang Bayan. Ay kung umabato sa Sandigang Bayan, magwa ka na banwa, dong warrant of arrest.
1: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
2: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
0: Si Ma'am Jusalin Amarilla, gabi naman to, paghihapon ka. Si Ampo Jen Kennedy sa Hong Kong, kay Ma'am Aling Maliit Nicolas sa Hong Kong. Okay, ina kay paring Bro Cads Canial. Okay, ina kay Kagawad Mark Pugak Bilyasa. Good evening, Sir Che, watching and listening from Sirodo. God bless. Ina kay paring Silver Just Sayer. Pre, good evening. Okay, ina sa Libtong. Ina kay Kapitan Alin Rubilo, ita Barangay Bakan. Good evening. Bomba Preche. Ina kay Jason Pasilansonio. Good evening, sir. Pa-shout out iya sa Alfonso Doce Libacao Gapamati. Makagwapo nung che. What if madutlan imaw itkaso? Nobel pamando plunder. Hindi naman no plunder to eh. Walang to. 3019 grab pa. Walang to case. Oo. Hindi naman to plunder eh. Definitely makabail man si Joang. Okay? Makabail. Okay. Unless kung plunder ka na ipile nga kaso. Kung Department of Public Works and Highways kasi basi for example basi sabon kon nakagather init mga datos ag information data rong taga DPWH nga may mga projects nga ghost ghost projects, ginbayran it gobyerno, patay kang bata. Okay. Di karon eh. Okay. So, good evening, ina kay Sir Aloxos Mationg, Kapitan Alin Rubilo, kay Kapitan Jujet Arsenio Cap. Good evening po, Che, kay Kapitan Alin Rubilo, Anderson Putulin. Good evening, Che, from Alba San Roman. Thank you so much, sir. Okay, good evening, Katono Che. God bless you always. Kay Toto Jan Conrad Indiribli, kay Kagawad, Uncle Jorix Rastica Castro, ito, Barangay Turalba, sa Banwa Karaita, Banga. Ginakuha po siya na kot oras.
2: Diritsaha!
0: Sa to, kirang pag ililiba, makaroon kirang adlaw nga Miyerkules, Pizza Otso, Bungan Karay Tolio, Dag on 2026. Sa ngayon ka akong kirang mga technical partners sa technical side, Broadcast Engineer Boboy and Rigi Plasio, Station Manager is Emilia De La Cruz, CEO President at General Manager Jonathan Cabrera. Ako rin yung kirang anchorman. Ninyo kirang El Capitan sa Kahanginan, dahil si Kabarkada at Katunod Che and Dinibli, nagkapabilin kat malipayang gabi. And may God bless the people of Aklan. God bless the Philippines. Mabuhay!
2: Diritsahan!
3: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
4: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, minom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
5: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
4: Talagang, maganda yung yung kinalabasan nung nung rice coffee, dahil nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pag-dumi. Nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin, talagang nakakaginbawa, Kuya Boy.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanmang titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Radio Todo. Radio Todo. Ito ang Radio Todo. 88.5 FM. Ang radio na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radio Todo. Ang radio na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5.16 oras.
0: Todo Berrada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berrada. Berrada. Walang pinalalampas. Walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berrada. Berrada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center. Narito ang inyong berador.

0: napanak ako.
1: Luzon, Visayas, Mindanao.
0: Trabaho, walang personal.
1: Banwat, Kalibo, Probinsya, Taklan, Kabilugan, nga isla Panay, Western Visayas.
0: Seryoso.
1: Magandang umaga po.
0: Mga seryosong usap.
1: Nagapangayagon programang Todo Birada. Makaroon sa edisyon adlaw kita nga Webes.
0: Yung mga kabayan yan sila.
1: Hulyo 9.
0: Yung mga yan.
1: Dagong 2026. Nagapaabot kita ita pagpanamyaw, pagpangamusta, pag-abi-abi, pagsampit, pagdapit, pagguyod sa aton nga mga linibo-libo nga mga suki, linibo-libo nga mga tagpagamati, linibo-libo nga mga supporters, mga followers, it programang Todo Birada. Makaroon sa edisyon adlaw kita nga Webes. Pagaibhan kita ko aton nga mga katodo patrol reporters. Nakaina pa naka-deploy nagawarang-warang sa andakara nga mga tagsa-tagsa ka mga area of responsibility, area of coverage. Para gamang mangagap it mga preska dagko nga mga balita ag informasyon nga direkta namong igabasyada sa inyo karanga pagamatina. Kahapon may sunog sa New Buswang. Roging kadahilanan ing hampangan itunga rong lighter. Wow, delikado gid. Kamana ko mga posporo nga ra. Ayaw nyo gid pag pabayi. Pero inyong mga unga ay maghampang it lighter or maghampang it posporo, maghampang it baga or maghampang it kagayo. Ito sa may banwa italibakaw may ginaaligar naging poses. Oso patama karondong rong mga sanib-sanib nga ra. Habi ko una at anaton makita ra sa pelikulang Snake Rattle and Roll. Yung anak ni Janice. Di ba dong? May tiyanak sa anak ni Janice. Pero sige yan. Ay ging follow-up ra kahapon ni katodong Jesrel Nerbar. Ay tao kon may haabutan pa imaw rito nga nagagubag. May haabutan pa imaw rito nga nagatuwad-tuwad. Or nagakamang-kamang mga katodo. So standby ka mo ha. Ay aton doon nga pagasikya ron. Rurayang natabo nga sunog. Aga kamanaman durayang mga ging poses. Ako no sa may banwa kara ita libakaw. Ag siyempre ginahugat-hugat manaton rong pagpagawa it official investigation. Aton nga kalibo PNP station. Sa natabo nga pagpamuno. Di ba at dong biktima? Ita pagpamuno sa Bureau of Jail Management and Penology nga parihas pa makaron nga nagapamayan. Sa magkasiparado nga hospital. Iya sa banwa ita kalibo. Ginainistoryahan makaron sa banwa ita numan siya sa mga kabaranggayan abuot ang nga naugot aman ay bugas tama na to basi mana makasamit a kami pero bisan basi ha nga makasamit abuot ang naugot aman tamanat kung gaaway ta kamo pamulitika idamay nyo ta kaming mga pumuguyo. Ay, bahala lang kamo magbinag-binag, bahala lang kamo magsintensya. Kon sin oro may saga. Aghaman uwa ta pagpasog tiro pagdagawat ninyo't bugas. Ginaistoryahan man makaron sa banwat altabas ag sa banwa itbanga. Pasi man na idol ha singhagan man. Pasi man ha pasing ha pangisgan man. Or nakabati man itmugo-mugo si banga Mayor Redison. Ay tatlong adlaw gitamana ka na igturo okasyon. May medical mission, may payout, ag kama naman may turnover itdaywa ka mga school building. Pero natabo nga ni mana ito sa may banwa ita altabas kay Buldog sambilog lang medical mission. Ay may ging paabot yung amana nga mugumuro mag-ama. Kay Mayor Dineripol. Ay tao ba nga? Kay Mayor Boy. Mayor Boy! Nakabaton ka man? Mugo-mugohan ka man? Ka nagbaton ka ita okasyon kung oswag Ilonggo? Agni dating congressman na Ted Haresco? Pero manami man do sabat kahapon ni congressman Papa Jess Marquez. Kasi takot sila magsalita. Mat sa mabilib man ako nga mat sa Indi. Congressman Marquez, sir. Mat sa mabilib man ako nga mat sa Indi. Aman. Ay, para kimo hay uwa mat problema. Ay, mayad nga ni Manaron ay may una pang iba nga nagabulik. Especially sa anang distrito, mga katuto. Basi hastay ang sahambay, pero masakit si Ing Bagatyagon. Gaginaintrahan at ginasudlan ka riya. Ay, okay lang man mana kung si Jojoang. Ay, siyempre mana, uwa mat distrito, tanan, pwede. Ay, si Harisco ay may distrito ta dati. Iya sa segundo, pero haagtot na sa primero. Pero pagpanerbisyo sa tao, uwa taron it boundary, uwa tarot dugunan. Ang kon taga Mindanao ka, hindi ka na pwede nga magbulig sa Tagaluson. Kung Tagaluson ka, hindi ka na pwede nga magbulig sa taga Bisayas. At kung taga Bisayas ka, hindi ka na pwede nga makabulig sa Mindanao. Hindi. Basta't ikaw ay Filipino born citizen ag Pinoy na may puso at malasakit, ay bisan siin, pwede ka nga magbulig, di ba ya? So, hindi na aton doon niya pag-istoryahan sa kabilugan it aton karaga pagpakalagad, ha? May balita kaya ako nga na sa mga SOP, ho. Pero balak ko sa Lunes patay. Sa July 13, matanakon da bungkagon. Rurayang balitang SOP, ha, mga katudo. Ay asawa isang kamataas nga opisyal, roging himo pa nga delivery. Oh, delivery riders, ha? Bit-bit pakikono, kurayang babayi. Paagto sa sangka mataas nga opisyal. So, hindi na aton doon niya pag-istoryahan sa kabilugan itaton karang pagpakalaga. Plus, ropitik politika nga hindi gid maduga. Ay, siyempre, pila lang abi balis-balison do 2028. Bisa nag-ilinaway makarundong kongreso, ang nag-ilinaway makarundong senado. Agbisi sanda sa impeachment ta trial sa plunder case ni Vice President Sara Duterte. Ay ginainistoryahan tagihapon makarundong eleksyon sa barangay. Agrong national and local election, rong presidential election this coming 2028, mga katuto. So aton da nga pag-istoryahan, ha, sa kabilugan ni taton karaga pagpangalagat. Si Mayor Juris ay personal gid nga ging hatod kahapon. Sana to ba yung nabiktima it mistaken identity, ang mga katudo, di ba? Madumduman ninyo nga may sangka nanay roging papanaugan ita warrant of arrest. Ang si Inta Halindo warrant of arrest nga to sa kagayo-gayo, ta. Mayroon na tabo gali. Ay bangod ko kapigaduhon makaroon ita pagpakabuhi. Ay di ba may una nga rang nakikita kang mga app sa Facebook, sa social media, di ba dong? May una ron niya mga, kwa na, ginatawag naton nga mga loan. Ay matsara to malang manyani kung noro dahilan. Ay matsa uwa-uwa gid ko ratong panyimpo. Kabisan daywang gatos lang nga inog bakat gatas ba ya? Ay anak ko nung sinugod. Ay siyempre kapangayo ron itimong information, pangalan, edad, address. O plus do imong ID. Ay matsa hasend na tako no. Agratot na siguro kadahilanan ay wamanyani ko nung imong kasamit ko daywang gatos nga to nga. Balak na ko nung ilon di ka to sa Facebook na to mga katuto. Agbayawon taro kwenta hay arat a may anat ang warrant of arrest. So si Mayor Juris ay bangod nga sana nga pag-ibalwar ay inosente rong nanay king sabat naro rayang piansa, ah, nag-aabot ita 84,000. So sinabat ni Mayor kahapon it hapon, ha, aging dawat sa pamilya ang posible nga makaroon niya daw ay mag-pile yun ita piansa. rorayang pamilya ita biktima para saana nga temporaryo nga libertad. Samtang sa pihak nga bahin may isang ka-official man gagi na pa-explain makaron it office of the president. Gina-pa-explain ha? Mga katodo, may una man nga sangka official iya sa aklan nga gina-pa-explain it office of the president matapos nga imaurahay ging reklamo sa 888 mga katodo. Tanbay ka mo karon ha? Ay aton doon niya pag-aistoryahan sa kabilugan it aton karaga pagpangalagan. Kamusta ro mga taga temporary public market? Ay kahapon, ina ako. Kahapon it hapon ha? Nagbakay malakot si buya sa bawang. Abi nyo kung nag-alin ako ha? Nagbakay malakot 5 piso nga si buyas, ag 5 piso nga bawang. Nakita kami to kahapon ni Ma'am Jocelyn Adok. Kamanaman. Kuanang busing. Nakita to kami kahapon ay nagapungupungko sa nangadaywa. Hapon yun mga pasado alas 5. Nakausot kaman mana iya idol. Ay makon ging ibhan ko si Kagawad. Gabakay malang kamit bawang ag sibuyas. Bisan bawang ag sibuyas lang makon basta't may una kita sa kusina. Bisan uwa kita't may ginagaha mga katudo. So kamusta ro aton yung mga taga temporary public market? Kamusta ro supply isda? Sa pihak korayang forecast ita super typhoon nga si Inday ay nagapinamatyag ako kahapon. Kahapon ita Miyerkules magainyot ang mga nga ang ro panyimpo iya sa aklan. Magugayom nga hindi mo maintindihan. Mahangin ha nga mainit-init kung imong pamatyagan. Bakon ay posible tang umugan dahin doon at gabi hasta doon at aga-aga. Aba ay swerte ay umasaw-asaw malang. Abatyag niyo ro manipis nga asaw-asaw. Agro paghuhangin-hangin mga katuto. Nagpinamatyag ako eh. Bakon kung umugan dahil tudas yung man si idol ka na basang-basa sa ulan yung man. Mayad ay pagpanaog takainat mga alas 4:30 ay uway. Nagpinamatyag kita ay uamat ama ko to. Sige, maamat-amat kita, madahan-dahan niyang maarangkada kita pagto sa banwa. Ay maprograma na kita. So, iyagon sa sugod ita Philippine Area of Responsibility rong bagyong si Inday ag si Inday nga ra mga katodo ay matsanag hina-hina. Naghina-hina. Ay ruan ang hangin sa sentro, sinto at sinta lang. Ay kung nagtaliwan ng adlaw, ay siguro nag-aarangkada pa yung imaw, sobrang 200. Ruan ang hangin sa sentro, sa mata at bagyo. Ay makaron, sinto at sinta lang. Ay tao baga makaron, kung pila. Ruan ang gastines, ruan ang pabugso-bugso, ay 230. 200 ay sinta ra kung nagtaliwan ng adlaw, 230 lang. Nagdasig-dasig ruan ang pamanaw. Dati 10, dati 15, makaron 30 lang mga kato, 30 yun mga katodo. Nagdasig-dasig ruan ang pamanaw ni Bagyong Inday. May signal number 1 yon sa southeastern Cagayan, sa Santa Ana, Gonzaga, Laylo, ag Gataran. Ag kamanaman sa Santa Teresa. Ag ginapatihan, nasaray ang Biyernes it gabi. Biyernes, mga katodo nga adlaw, magagawa yun. Sa Pungsod, Pilipinas, rorayang super typhoon nga si Bagyong Inday kabay pa. Nga umayas kayon. Ginasaligan ha nga sa Biyernes nga adlaw magagawa yon ita Pilipinas rong bagyong Inday. Para sa mga nature lover adong kay Gisrel nga nagapinamunit hindi kanay to kasugod ang magpamunit aman ay rong Bakawan Eco Park ay temporarily anay nga ging sarado sa publiko aman. Hay bangod nga gina-repair. Aruana karang boardwalk, no? Aruana ba yung gatayan? Tagkabahaba nga gatayan. Gina-repair doon. Umpisa kahapon. Ay, siyempre, may mga gabok yun. Ag para mapasiguro man, doon mga nature lover una. Pero mga nagapamasyar, doon mga nag-explore ko atong beauty ita pilang iktarya nga ron nga bakawan, mga katudo. Ha? Nagapagamig-gamig ito, nagarelax-relax, nagapagpamasyar. Ay ripiron, anay ron, ay gabok, ay basi kung higusat ka mong mahugog to ka mo sa idagom. Ha, magkakadisgrasya ka mo. Amang nagugos yung doon na ron taging obrahan it manihat ko sang kablagir ag. Gani, pakilayang gabok. So, bangod ko pag-ayos, it anak karang boardwalk o anang gatayan, umpisa kahapon July 8, haging saraan ay sa publiko. Ag sa hindi man ko na magbuhay kung matapos yagi rong patrabaho, ay anda yagi ko nura nga buksan. Samtang sa pihak nga bahin, hara, problema nyo sa ayam sa andagaw, posibleng matuldukan haman. Posibleng matuldukan yun, ha? Matawaan it the end kung sa mga pelikula pa. Pero inyong problema ina sa mga stray dog. Ayro pag training ko mga dog hunter. Ayan, dog hunter, ha? Ninyo una sa barangay Andagaw, Kalibo. Hay mag-aumpisa yun sa maabot nga Hulyo 27. Ha? Sa rayang July 27. Ha? Ikapat nga Lunes, mga katodo. Suno sa information nga ging tao katon kahapon ni punong barangay Juliet Melgarijo, ha, sa 27 na po. Ha, pag-aumpisahan do training it inyo karang mga dog hunter.
2: May punto ang
1: ay, ay ready yun abiro andang dog pound. Ay matod, alinon do dog pound niya ron kung nabay chudlan. Ay raya ro sabat. Ha, sa mga reklamo nga nababato ni Kapitan na Juliet. Ay roan ang hikko o roan ang tae. Pasinsagit sa nagakapi, ha. Roangkit. O, mahiro injection makaroon kung may hiangkit. Gaagto kay kapitan, gaagto kay kagawan. Gapabulig rito nga malibre roan dang bakuna. Rohigko, angkit, disgrasya pa. Naging mitsap at disgrasya, naging mitsap ang itpagkaduga at kabuhi, no? Ang pagkapakaw, pagkabali, ay perwisyo sa karsada. Pero uwa man kuno gina papatay. Ah, pagadakpon, pagakulungon dito sa dog pound. Ang entitled ka mo nga pagayokton. Ah, mabayad ka mo ron, bayad ka mo't multa. Ah, sa pagdakop, ah, it ayam nga ra, ang inyong violation. Ay may ama kung doon dagaw nga ra, hauna pa iya sa Banwat Kalibo. Ay nag-training utasan dat anda nga mga dog hunter, mga katudo. Samtang sa pihak nga bahin, uyot ta makarondong development plan, ha, it igapatindog nga market ita barangay Andagaw. Ah, may kopyagon kita it development plan, mga katudo. Wrong revised program of works. O Andagaw market ay aprobado gon, agpermado gon ani Kapitan Juliet Melgarijo. So mag-aumpisarong patrabaho sa Domingo nga ra. Pag-aumpisahan yun, pag-aklingon, pag-alimpyuhan anay, rong lugar nga masakop nga pag-abutangan, it hindi magnaba sa 50 tanan ka mga stall. Diba? Sa Domingo nga ra, ha? Ano ro Domingo? July 12, sa July 12, ha? Mag-aumpisahan dong paglimpyo. Wala na raw groundbreaking, ha? Pero importante mapatindog gage ag mapuslan ko aton nga mga andagaw non nga gusto nga magnegosyo. Ay pagkatapos ithawan ka ra, ma-start yun tong construction. Manamyaw anay kita, ha. Good morning anay sa mga taga barangay Mabilo Kalibo. Especially ina kay Kagawad Inday. Ay ginapatamyaw na gidperme ro ana karang mga constituent nga nagapamati sa aton nga programa kada agahon. Una kay Mr. Hel Regalado, kay Kapitan Hel Regalado. Good morning, Kap Hel. Ang kama naman ina sa may sitio baybay. Kay Nang Nita Gonzales Luntok, ang saan ang mga sinakpan una. Sa pamilya Gonzales, pamilya Subiaga, pamilya Magno, pamilya Meren, pamilya Angel. aga ka man naman ina kay nang pini ag kay nung nono samtang aga pangapikapi ha ginatamyo ko gid ita maayad-ayad gid nya agahon. Inaman sa pamilya Mayordo ginatamyo ko man ita maayad-ayad nga agahon. Si Madam Rachel Pabilion ha wagid gali nagaungkat na nga magpinamati katon. Ay good morning lang ro. Aga siyempre ina kay nang Nini Amalia de la Cruz Subiaga. Aga man naman kay nung muli ina sa Amalia Store ang nagapamati yun makaroon sa aton karagapagpagalagan. Inaman kay nung Dolpo Morado ha sa Tambayan ng Bayan ina sa Rilo Store maayad-ayad gid niya agahon. Sa mga taga-barangay Tambak New Washington, sa mga taga-barangay Mabilo New Washington, sa mga taga-barangay Briones, sa Briones Housing, ag sa taga-Naluok Housing, ha, sa barangay Naluok, good morning. Sa mga taga-Kaano, sa mga taga-Puok, sa mga taga-Andagaw, ina kay Tita Emma Vega. Ag kamanaman sa mga taga-barangay Estancia Calibo, ha, ina kay Timboboy sa Buko, ag ina man kay Tatak Militar, ag Tatak Milgar. Ag siyempre, ha, kay Kagawa Junjun Fernandez. Ag kay Kumari, ha, nagapamati gid adlaw-adlaw. Nagapupangapi makaroon. So good morning, ha, kay Kagawa Junjun Fernandez. Kay Jun Briones gali ha kay naning baw nalipatan ko ba kay Ampod Glinin Torres ag kay Nong Lini Torres ha ag ina man kay Nong Daneng Daniel ha Sablaon nagapamati kay Inday Lorena ag kay Ampod Aped ag kama naman kay Jopri Magno ha ag saan nga pamilya nga pinamati man galikaton ag ina man sa pamilya Andrade ha kay Shone ag kama naman sa pamilya Andrade iya di kara sa may area ita Altamar ag Pangpang Village ag ginatamyaw ag Pangpang Village tama Altamar ag Pangpang Village between di karon sa area karon abong mga Andrade di karon no ginatamyaw ko gid ita maayad-ayad gid niya agahon kay Tatay Jesus salamat gid sa Bunlis Bango sa abi ko tanga nila to tilapya ay matilapya it baho gali Bunlis Bangos gali si Milyat Bangos mga katodo si Milyat Bangos dong nakalipin oi nga ni ako nga itos mo imaw to sa mantika ba si masunog si Milyat Bangos okay so thank you again ha aga kama naman ha good morning una ka sa mga taga Tigayon kay Daddy Bert Tabasa ag kama naman sa mga taga barangay Lina Buan Norte ag sa mga taga barangay Tinigaw ha kay Nanay Cap ag kay Tatay Cap sa pamilya Reyes kay Kapitana Lourdes Nine Reyes ha nga naga monitor man makaroon sa aton karang pagpangalagan aga siyempre ina sa barangay Mubo kay Kagawa Junior Torre no kay Kumpari good morning kay Blinda Taay good morning kay Exalteo Terencio kay Aljon Francisco ha ina sa Mapuay sa Pampango Libakaw nga nagapamati so sa mga Libakaw na yun ha nga nagapamati man makaron sa aton karang pagpangalagan agka man naman kay Eric Nazario maayad-ayad gid niya gahon kay Marlene De La Cruz Rupin ayan aga kama naman kay GB Maturi ina sa Bulwang naman o kon sa Old Buswang ag kay Bungning ayan masubo kita kung narugangit ina sa Tangalan naman maitom-itom mo tarin narugangit ay ibago taradoyagat panjimpo ay kay Bingay Almanon ha kag ay Hasselnut Villanueva ag kay Maribel sa Olda ag kama naman kay Toto Roger Losero Nagales maayad-ayad gid niya agaon uwa gidro naga ungkat sa pagpamati uwa gidro naga bugaw kay Peter Tunnel ha Ang kama naman kay Juan Magharing Reyes, kay Leopoldo de la Cruz, ang kay Angelen de la Rosa Nablo, ang kay Salome Sorilla Solina Villanueva, kay Rimelen Nabihas, ang kama naman ha, good morning kay Kapitan Vic Mandal, ang sa akon nga batchmate kay Jacinto Turate ha, nga nagapamati man makaroon sa aton karanga pagpangalagad. Ang kay Joe White ba, imaugido number one ba, kay Mami Joe. Ah, malapad nga nagapamati man makaroon sa aton karanga pagpangalagad mga katudo. Aga standby ka mo ha, ay i-check man nato sa edi magbuhay. Rong dagagan itapanyempo ha, report itapag-asa. Direkta sa pag-asa weather station sa Quezon City. Para nga ni nga i-update ko kamo sa dagagan itapanyempo. Sarayang nakataliwan nga 12 oras. Si inyon dong Bagyong Inday. Anugon doon na nga direksyon, anugon doon na nga epekto iya sa Pilipinas. Ay umpisa kahapon, nakasugod yun imaw sa Philippine Area of Responsibility. Good morning anay kay Ampod Benito Rintilio sa Quezon City. Nga nagapamati man makaroon sa aton karanga pagpangalagat. Good morning man kay Araceli Arellano, kay Leo Laos sa Bautista, agkama naman kay sa Olda Sonyo MJ ha, nga nagapamati man sa aton karanga programa. Uwa pa partner do pag-asa, ay unahon lang anay siguro naton rong report ni Katodong John Cabisilla. Sa dugang pagid naton niya mga balita mga katodo, rong probinsya Itaklan ay nagaplano nga magbakal it one unit brand new ang service vehicle rayang ginatawag nga passenger van ha. Agraya ko no nga ranga sayakyan nga pagabakon ay igapagamit ra sa opisina it provincial planning and development mga katodo. Sa opisina ni Engineer Roger Isto. Agraya nga ranga plano it atong gobernador ay hatalakay yunda sa sangguniang panlalawigan. Ako Committee on Appropriation, Budget, Finance and Ways and Means, no? Agkama naman kung Committee on Laws, Rules and Ordinances ay making forward abing letter request or request si Governor Joanne Miraflores for approval agkama naman endorsement sa Department of Interior and Local Government para nga sa plano nga pagbakal itraya nga nga service vehicle paagto sa opisina at provincial planning and development.
2: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
1: Nagaproblema makaroon do mga PDL, agropamilya ita PDL. Tagrato ba yung mga nabunan, hamaan? Kay until kahapon ha, pero pinakalas na ton nga pag-follow up ang pagpangutana. Ayuwa, tagihapon sana makabaton ita bulig financial para sa andang medical attention ag hospitalization ag iba pa nga mga needs mga katudo halin sa Bureau of Jail Management and Penology. Kay nano, uwa takamo ita kwarta ay nga ba't siya nagagawa nga magpakalimos patakamo sa mga LGU mga ayo patakamo sa mga mayor nano ron wat at punduro taga BGMP nga ray nga kuning kaso nga may makara nga matabo ay automatic no una rubulik ay ina sa inyong kustudiya ron ina ron sa inyong posisyon natabo ro ray nga nga insidente agarong aminado kamo nga kuyang kamo sa tabo ay base ko na dagan pa kamo tinong itro na agarong nagabugunan yo sa inyong likod. May una akong gali nga mga ginaobra nga nga mga improvise nga mga hinangiban o wag ihapon ka mo kasayon. Ay hara naga problema ro pamilya apang bakit bugong para maitosto sa hospital hospitalization o wagit kunot bulig ro taga BGMP. Indo naman tawagan ta si Police Lieutenant Colonel Jeric Vargas ay magapaguwa imaura it official nga investigation or official investigation report aro aton niya taga Kalibo PNP di kara naton masairan kung paano natabo ruray kara nga pagpamuno ag siya nakabuoy tingan ng iban ruray nga mga PDL ay salamat sa aton over yun sa aton nga taga-Kalibo PNP o mga armas nga mga ging panggamit mga katudo. So standby ka mo karon. Ay do yun pagatawaan ta italigwa sa kabilugan itaton karanga pagpakalagan. Good morning anay kay Bayet Bautista Yamog, kay Karen Amara ag Karen Mayor aga kamanaman. Good morning man kay Nang Hilda De Leon Igor.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo. Ngalan ng katotohanan, 88.5 FM, Radyo Todo. Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
1: Ay, salamat, bumalik man yagi. Abi ko, dire-diretso gon. Nasa critical alert, abi makaroon dong grid, aman. Eh, matsa may tatlo kuno ka mga planta, pero nagaproblema, no, iya sa bilog nga panay. Kaya may ginatawag nga, ano, dayang, pag-transfer-transfer baga itload ang mga katudo. Kaya kung amat, huwa man ita schedule of power interruption, ay nag-brown out kita iya sa mga portion-portion itaklan ba. Kasi ginahugay-hugay nga ni, kung pasamiton man narayang lugar, ay butang at power, patyon man di kara, alinon man di kato. Ha? Mauron doon eh, no? Para abisan pa paano, ay bukon itsasang kalugar o daywang kalugar yung mag-confine rong supply ita kuryente, no? Aton lang nga intindihon ah. Alinon nyo, ay bisan mabugtuan pakitat ugat or bisan mag-rally pakita, ay problema yun gitagid eh. Kinahangan yun nga ayoson. Kinangan yun gitaro kung sa mga Tagalog pa ay malawakang pag-aayos o aton nga supply ita kuryente iya sa Panay Island o iya sa bilog nga Western Visayas. Pero salamat ha, man sa gihapon. Mumonitor yung dong ha kung magapag-uwa ro Akelco or NGCP ita advisory kung ano ro kabangdanan. Ay, nag-istorya kami ni Ding Dong eh. Kung may abiso, wakunot abiso eh. Oh. So meaning, ay ta schedule of power interruption, golpiyang. Ayang-ayang man nga, sumaka turo toko, sumaka turo hayo sa ibabaw itposte, arang mahangin niya, matagak, tayo morunay. Kung pis-pis siguro, basi kung sumad ang rito, ay sa kabaskugon kuhangin sa pila ka mga lugar, ang mga katudo. Oh, pero dali yang ha, ay unahon ko anay, rong report ita pag-asa ay nakastandby yun si Katudong Lian Loreto, ruaton nga weather specialist, direkta sa pag-asa weather station sa Quezon City.
0: Radyo Todo, live report.
1: Oh, i-check na nila ton.

0: Si inyon do Bagyong Inday, kamusta yun? Ano yun do anang pamanaw? Katodong Lian, kamusta si Inday? Please go ahead.
1: Bavi, ngayong araw ng Webes, July 9, 2026. Sa nakalipas nga na 6 na oras ay mas humina pa bilang isang typhoon category na lamang itong Bagyong Inday at huling namataan ang mata nito sa layong 925 km silangan ng Northern Luzon. Kahit humina po ito ay malakas pa rin naman po ito na bagyo. At kung mapapansin nga po natin, marami pa rin po yung mga naaapektuhan nitong wind field at mga rain bands nitong Bagyong Inday dahil na po malawak yung sakop ng bagyo. Yung taglay po na hangin nito ay aabot ng 175 kilometers per hour at pagbugso naman po ay aabot ng 215 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, kumikilos po ito pa west-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Within the next hours, inaasahan po natin yung malalakas na hangin dito pa rin po sa may Northern Luzon, specifically sa may Cagayan Valley, maging sa may Cordillera Administrative Region, Ilocos Norte, maging dito po sa may Aurora and Catanduanes. Inaasahan din po natin kasabay nung mga malalakas na hangin nitong Bagyong Inday ay meron din pong dalang pag-ulan itong bagyo. Aside naman po sa mga nabanggit na lugar, kung mapapansin po natin sa mga ngayong araw nga po no, or ngayong mga panahon na ito ay meron na din pong nakakaapekto na mga outer rain band o mga pag-ulan nitong Bagyong Inday dito po sa may Bicol region and also dito sa may Eastern Visayas. So expect po natin throughout the day meron po tayong mga pag-ulan sa mga nabanggit na lugar dulot naman nitong Bagyong Inday. And also patuloy pong pinapalakas at hinihila ng Bagyong Inday ang habagat patungo naman sa may Palawan, Visayas, and also sa may Mindanao. So expect po tayo na makulimlim na panahon, kalat-kalat din ng mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dito po sa may Mimaropa, maging sa may Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Barm, and also sa may Lanao del Norte, Sultan Kudarat, South Cotabato, and also sa may Sarangani. Yung mga pag-ulan na ito ay maaari pa rin pong magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. Ayon naman po sa ating latest forecast track and intensity, ito nga pong si Bagyong Inday ay typhoon category na lamang ngayon at kikilos po ito pa northwestward at hindi na nga po natin inaasahan na maglandfall sa anumang bahagi ng ating bansa. At habang binabaybay po nito ang North Philippine Sea ay inaasahan po natin masihina pa po ito ngunit mapapanatili pa rin ito ang kanyang typhoon strength habang papalabas na ng ating area of responsibility by Saturday. Pinaka-close approach po nito sa extreme northern Luzon ay by Friday evening or Saturday morning. At nakikita natin, maaari po itong mag-close approach o maaari din pong mag-landfall dito po sa may northern part ng Taiwan by Saturday. And then by Sunday ay mas hihina bilang isang severe tropical storm habang nag-landfall na po ito sa eastern coast ng mainland China. Ngunit yun nga po, hindi lamang po ito or kung mapapansin nga po natin, malawak nga po yung apektado ng wind field nitong Bagyong Inday. Maaring hanggang, kung susukatin nga po ang diametro ng bagyo ay nasa between 1,700 kilometers po yung kanyang lawak. Kaya kung i-project nga po natin itong yellow na circle dito po sa mga sa track ng bagyo, ay meron pa rin po tayong mga wind signals sa may Northern Luzon sa susunod pa na mga araw. Ito naman po yung mga probinsya na may nakataas na wind signal number 1 o yung makakaranas ng mga malalakas na bugso ng hangin nitong Bagyong Inday, yung mga nasa color blue sa may Batanes, Cagayan, maging sa may Babuyan Islands, Isabela, northeastern portion ng Quirino, Apayao, northern portion ng Abra, maging sa may eastern portions ng Mountain Province and Ifugao, Ilocos Norte, northern portion ng Aurora, maging sa may northern and central portions ng Catanduanes. 39 to 61 kilometers per hour po na mga bugso ng hangin ang inaasahan natin sa mga probinsyang ito. Ngunit kahit wala po tayong wind signal sa ibang bahagi naman po ng Pilipinas, maaari pa rin po tayong makaranas ng mga pabugso-bugsong hangin dulot naman po ng habagat. Ito naman po yung ating rainfall forecast na makikita sa ating weather advisory. So within 24 hours, makakaranas po ng malalakas na mga pag-ulan yung ating mga kababayan na nasa probinsya ng Occidental Mindoro, Antique, at Negros Occidental. Yung mga nasa yellow po, sila po yung makakaranas ng 50 to 100 millimeters na rainfall. At kung ihalin tulad po natin ito sa balde ng tubig, within 1 square meter, maaaring makaranas ng 4 hanggang 8 balde ng tubig na ibinuhos po sa 1 square meter area yung ating mga kababayan dyan. So itong mga pag-ulan na ito ay maaari pong magdulot ng mga localized flooding. So kung nandun po tayo sa mga areas na bahain, mga low-lying areas and also malapit sa mga ilog, ay sana po ay maghanda po yung ating mga kababayan. But aside po dito sa mga probinsya na maaaring makaranas ng 50 to 100 millimeters of rainfall, may kalat-kalat pa rin po tayo ng mga pag-ulan dun nga po sa mga nabanggit natin na lugar sa May Cagayan Valley, Cordilleras, Bicol Region, Eastern Visayas, and Ilocos Norte, dulot ng Bagyong Inday, at maging sa May Mimaropa at sa western sections ng Visayas and Mindanao, dulot ng Habagat. Pagsapit naman po bukas, ay mas lalakas po yung ating mga pag-ulan dulot ng Habagat. Dahil nga po, habang binabaybay nito ang North Philippine, habang binabaybay po ng bagyo ang North Philippine Sea, ay hihilahin po ng Bagyong Inday yung Habagat patungo dito sa May Palawan and sa May Visayas and Mindanao area. So mas lalakas po yung ating mga pag-ulan bukas, especially po sa mga probinsya na nasa orange. Ito pong Occidental Mindoro at Antique ay makakaranas ng 100 to 200 millimeters of rainfall na maaari po nating halintulad sa 8 hanggang 16 na timba ng tubig na ibinuhos sa 1 square meter area within 24 hours. Yung mga nasa orange ay posibleng makaranas ng mga malawakang pagbaha and posible din yung mga paguho ng lupa. So habang ngayon ay maghanda po yung ating mga kababayan, kung kailangan po natin ng evacuation measures ay mag-contact na po tayo sa ating local government units. 50 to 100 millimeters naman na rainfall yung inaasahan dito po sa mga kababayan natin sa Zamboanga del Sur, Lanao del Norte, Lanao del Sur, maging sa May Negros Oriental, Negros Occidental, Guimaras, Iloilo, Palawan, Bataan, at sa May Zambales. Kung mapapansin nga po natin, mas tataas na po yung orientation ng southwest monsoon sa susunod na mga araw. Aside po dyan, yung ating bagyo po ay makaka-apekto pa rin po sa May Batanes. So expect natin yung mga pabugso-bugsong hangin at malalakas na mga pag-ulan sa May Batanes bukas. Other parts naman po ng ating bansa, especially sa nalalabing bahagi ng Luzon, Visayas, and parts ng Zamboanga Peninsula, may kalat-kalat pa rin po tayo ng mga pag-ulan. By Saturday ay mas malakas naman po yung mga pag-ulan dito pa rin sa Occidental Mindoro at Antique, 100 to 200 millimeters of rainfall po yan. At mas marami na po mga probinsya sa Luzon ang makakaranas ng mga matitinding pag-ulan din. Kabilang na po dyan ang Metro Manila. So kung mapapansin po natin, from north hanggang sa northern part ng Luzon hanggang sa Visayas, apektado po ng Habagat dahil pinapalakas nga po ito ng bagyo. So 50 to 100 millimeters of rainfall po yung inaasahan natin sa La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro, Romblon, maging sa nalalabing bahagi ng Western Visayas, Negros Occidental, at sa Negros Oriental. So yung critical po talaga no, na malaman ng ating mga kababayan na kahit hindi mag-landfall yung ating bagyo sa anong bahagi ng ating bansa, palalakasin pa rin nito ang ating habagat at yun ang magdudulot ng mga pag-ulan sa ating bansa. Other parts naman po ng Luzon and Visayas, meron din po tayong mga kalat-kalat na mga pag-ulan, although hindi gaano kalakas compare dito sa mga probinsya na may color yellow and orange. At kahit wala po tayo sa wind signals, from ngayong araw hanggang sa Sabado, ay meron po tayong mga pabugso-bugsong hangin sa halos buong bansa dulot po ng habagat. Para naman po sa warnings or yung gale warning natin para sa dito po sa Pilipinas ay meron po tayong nakataas na gale warning sa may northern and eastern seaboards ng Luzon, maging sa eastern seaboard din ng Visayas dahil nga po sa matataas na mga pag-alo na maaaring umabot ng 5 meters, especially dito malapit sa mga periphery nitong bagyong Inday. So nakataas po yung gale warning natin sa Batanes, northern and eastern coast ng Cagayan, Isabela, northern Aurora, Polillo Islands, maging sa may eastern coast of Camarines Norte, northern and eastern coast ng Catanduanes, and also sa may northern and eastern coast ng Northern Samar. So kung may gale warning po tayo, bawal pong maglayag yung ating mga kababayan, all types of sea vessels po ito. At kahit wala po tayong gale warning, dito naman po sa eastern sections or eastern seaboards ng Visayas and seaboards din po ng Mindanao, nasa katamtaman hanggang sa maalon pa rin po yung ating karagatan. So doble ingat pa rin po, especially doon sa maliliit na mga sasakyang pandagat. Yan lamang po ang latest about dito kay Bagyong Inday. Next update naman po natin ay mamayang 11 a.m. Ako po si Lian Loreto. Magandang umaga at ingat.
2: Radyo Todo Live Report! Report!
0: Abogid niya, salamat ha kay katodong Lian Loreto. Ruaton nga weather specialist, no? Direkta nga nag-report sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Bisan pa paano, nga apektado kita ko hanging habagat, pero pasalamat gihapon kita, no? Sa forecast, sa yellow ag orange rainfall advisory or warning, no? Una ro Antique, una ro Iloilo, but portion of Capiz and Aklan hay uwa. Pasalamat kita, no? Ay bisan sa forecast it pag-ugan, daga it bagyo ag daga ni habagat ay uwa kita mataga. Ah, kaya nga ni pasalamat kita sa aton nga mahal nga makaako. Rurayang nababatyagan naton nga hangin-hangin ag paggugayom nga ra nga matsa kulay gatas ro kaya ngitan hay dagaron kong hanging habagat. So may mga lugar nga ina sa yellow warning, orange warning pag-abot sa rainfall advisory, no? Kasi ro sa yelo ay mauganon, pero gaugoongkat. Ro orange ay sigidas, hanukoy, kung sa mga akganon pa hanukoy nga ugan, nga magabaha yut ah, ay bagot ko kabaskogon nga daw baldi-baldi kuno nga tubi nga ginabuhos. According kay katodong Lian Loreto.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: White paglandfall ha, iya sa Pilipinas, pero hapiton ko anang diametro it circulation ay magapad eh. Roan ang mata magapad jage. Eh. Plus doan ang circulation sa palibot, no? Iguon do punta it Batanes, no? Ang ginasaligan nga hinaga Friday and Saturday igtugon imaw sa may area it mainland China. Maging in-check na si Inday. Ha? Dong, in-check na si Inday. So, pasalamat kita ha. Nga hasta hinaga, hasta sa Sabado, uwagin it pagbago. Ruana karanga direksyon. Maguwas yama nga ginahigop na na rohanging habagat. Kaya apektado kita. Especially gidro may nakatungdan nga bahin itakgan, no? Like Burwanga, Malay, Boracay, ag some other part it Romblo, no? Especially sa Hambil or sa Carabao Island ang mga katudo. So yun doon ha. Ay sayod man yan inaton, bag-abot itabagat, do bagi-bagi, do front beach it Boracay.
2: May punto ang bawat
0: kwentaryo. Ano pasalamat gihapon kita ang mga katudo sa aton niya mahal nga makaako. Aga with that, may mga lugar nga mahuumbak pero iya sa Panay Island ay uwa man madaga. Saratong pagtaas-taas kunot mga daywa hasta 3 metro it humbak. Tubi no sa gawod nga napakadelikado sa maintok nga mga mangingisda.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Good morning anay kay Brother Jaymar Carpi Julian it the plaque of the divine mercy. Brother, good morning. Kay Rodilio Castillo, kay Charlie Relente, kay Madam Agatha Cristina. Kay na ro naduga kami ay brown out. ay siguro inakin nyo sa tangalan, may kuryente ta, pero makaroon, balik na po tayo. Ha? 120% ha, na tumataging ting. Ha? 120% balik na po kami ni Ding Dong. Matakay na patang to, kinahidlaw at pandisal nga ginawinakay mo eh. Huwag itat may mapagad nga magpadaya katot pandisal ag kapi iya kara. Si Tatay Jess abi, nakalimutan na tayo ni Tatay Jesus. Oh, nakalimutan na tayo. Eh, siguro, kung si Kagawad Junjun kararo imong muon, basi padayahan ka pananat kapi ag pandisal kara iya. Di ba Kagawad? Ha? Ay nagapanamkon diya ng mga kaibahan no, ay kaina pa eh. Ay oras di peligro abi kuno makaronda ay pizza 9. Tama gid man, ha? Ay sa mga Miyerkules patakita dong makamumukgat itmayad. Ha? Good morning ha kay nung Gido Reyes. Aga kama naman ha kay Daisy Hagonyo kay Manuel Nimes no? Nga nag-monitor man ina sa Hanlod Libakaw, especially sa Sityo Igbaw. Ayan, ha, sa Igbaw, Hanlod Libakaw, ha? Kay Noel Taay Batilis at kay classmate Melvin Olyos. May kuryente ko nina, classmate? Makakoskos ka na niyog? Gahon pa kita ginaubo, ha? Kay Ricardo Sileris Inuhales, no? Good morning. Ag kay Roldan Kasidsid, ha? Maayad-ayad gid niya agahon. Ag kay Jam Bonifacio, kay Akisya Solanoy Cipriano, ag kay Jean De La Cruz, no? Mabaskog ulan iya sa Kulasi Antique, sir. Ah, mabaskog. Ay, dagabi ka mo. Sa Yellow Alert, ah, sa Rainfall Advisory, no? Daga ka mo ina sa kuan, sa Antique. Kaya nga ni, hindi ka mo hingawa, ay matsaro. Ang munisipalidad ita si Basti Antique, makaroon nga adlaw, ay may suspension of classes, no? Sa nabuo natin ng information. Some other provinces, some other places, iya sa Visayas, nga magapit sa ginaagyan ita Bagyo, ay may mga suspension of classes. Si Mayor Juris nga ni kahapon, nagpaguwa man ita abiso, no? Nga kita ay magtagam, ag magpamatsyag, ag maging vigilante. No? Mapagbantay sa aton nga palibot sa posibleng maging epekto it bagyong Inday do yon do aton nga alkalde uwa man nagakalipat nga magpadaga it advisory no para sa information it aton nga mga kigmanghuri ni sa Banwat Kalibo. Ganyan po tayo kalab ni Mayor Juris.
2: Matalinong talakayan, masarap pakinggan. Lapa
0: ni nanay at atong nanay nga tong gingtawan at piyansa ha nga 84,000 mga katuto o waman duga pangutan na haman iya sa aklan o white suspension of classes ay waman iya tugan di man natin mabatsyagan ro na batsyagan tangaran natin hay rayang epekto ta ita hanging habagat mga katuto ha anat at hanging habagat ra aro rayang anabatsyagan natin okay talagang ay may flood pool advisory haraging send ka to, no? Bago lang naton nga nabaton, halin sa Department of Science and Technology, no? Sa flood pool advisory, ha? 3 p.m. today, the center of the eye of Super Typhoon Inday, Babi, was estimated based on all available data at 1,195 km of northern Luzon, no? 17.0 north, 132.9 s with maximum sustained wind of 195. Nagbawas-bawas yung gidmando hangin, no? Ag igto tay mo malanpol da, no? Mahina nga gahina nga gahina imaw samtang nagaguwa sa Pilipinas, ag igto tay mo malanpol sa China, no? Ah, mga katudo anat ang bisitahon dito mga inchik, no? Near the center and gustiness of up to 240, oh, nagnabaon man yan ikihapon, no? 240 kilometer, it is moving westward at 20, oh, 30 kaina, makaroon 20 lang kilometer. Southwest monsoon affecting Visayas, and Mindanao. Forecast, 12 hours rainfall, light to moderate rain and thunderstorm. Bago gilang ka akong forward ha, rayang arang kwan, halin sa Department of Science and Technology, Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Service Administration, PAGASA, no? Water core still likely to be affected. Ara, ro mapiktuhan it pag-ugan-ugan ko no? Guimaras, all river and its tributaries. Capiz, river and its tributaries, particularly Panay, Mambusao, Panay, Malinaw, Alingon, and Balantian. Ayan, Antique River and its tributaries, particularly Sibalom, Ipayo, Karaganan, Palawan, Kairaoan, Dalanas, and Tibiao. Ayan. Negros Occidental River and its tributaries, particularly Malugo, Sacaba, Grande, Himugaan, Danau, Upper Tabanan, Sipalay, and Lower Ilog. Iloilo River and its tributaries, particular Panitan or Pinantan, sorry ha, Pinantan, Barutak, Kalaigan, Halaod, Halano, Hagdong, Alor, Lamunan, Haro, Aganan, Sibalom, and Gimbal. Okay. Aklan, ba? Bagantayan man galiro atong mga kasubaan. Ay may mga tributaries man man nga nagahalin to sa Antique or Iloilo, no? Aklan, river and its tributary, particularly Ibahay, Aklan and Halo River. Doon doon bagantayan mga katudo. Rayro, pinakabago nga forecast, ngani, people living near the mountain slope and in the low-lying area of the above-mentioned river system and the local disaster risk reduction and management council concerned are still advised to take necessary precautionary measure. Okay. So hara, rayro, bago gilang abot ka ton, nga forecast advisory mga katudo, no? Nga iya sa Aklan, bagantayan, dupagtaas itubi, no? Itibahay, ang Aklan River and Halo River, ang mga katudo, ito sa may Banwat Balete.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Good morning, anay, kay Johnny De La Cruz sa Libacaw Public Market. Partner, baw barato siguro rubaboy rin na. Rubaka, kay Tulis Tayco Chavez sa Katiklan Airport. Kay Tristan wait Gulay no ang kay De La Cruz Johnny ang kay Salome Solina Sorilla Villanueva nga nagapamati makarusaton kay nagapagpangalagan
2: matalinong talakayan masarap pakinggan
0: may namatay gitagali sa aksidente nga to sa Batan mga katudo no kat natong tao kon Toyota to no Bios or Bios no ratong na aksidente nga to, no? Ay may patay kita gali. Sangka si Tinta Anyos o si Tinta Isais Anyos nga babae or lola, no? Senior citizen nga sakay itkutsi sa lalab nga to. Patay kita gali. Bangod ko aksidente. Pero i-check ka rin naton si Katudong John Cabicilla direkta sa may provincial hospital. Mga natipon nga mga balita ag dispis manaog kita sa aton nga temporary public market.
2: Radyo Todo Live Report! Report!
0: O, check nato si Katudong John para sa kompleto nga mga detalye. Patrol, please come in!
3: Katudong Judil, no? Daywa ka mga vehicular accident na gahuntad, no? Iya sa ato nga bilog na probinsya Takan. Daywa ka mga motorsiklo. Halos purayasan dara katudong nga Judil nga nagsiunggab sa sangka motor. Aga dayang daywa nga nga kabiktima sandar ginda iya sa ato nga may provincial hospital alauna 20 person nga natagaga nagabot iya sa provincial hospital dayang nga biktima at vehicular accident nga si Anthony Tejada 56 anyos sa pangidaron pero no imo taga barangay Pulo sa Banwa ita Ibahay nga kunsiin sakay mo sana nga motorsiklo aga may kasublang mo isang kamotorista ay aksidente tanan nagsunggab sa nara katrunga Juliet gimaro na puruhan tumumba sa motor nga na ginasakyan niya kunsiin yung kabuligaran rin mo ngayong dalaya sa ato nga may Dr. Rafael Stumbukon Memorial Hospital dahil si Anthony Tihada ay nakaagom katulong nga Juliet mga nakasari-sari nga mga lastro sa nakasari-sari nga party ka nangawas na kusin dahil nga nga biktima hayaman makaroon sa ato nga emergency room itato nga may Dr. Rafael Stumbukon Memorial Hospital. Sangka 19 anyos man nga dalaga na aksidente man sa motorsiklo o sumunggab magyapon sa sambilog nga motorsiklo. Mga alauna, 56, nagabutiya kayo na tagaga. Biktima nga nga si Michaela Navarra, 19 anyos sa pangidaron. Kaya no, yung mga taga Conception Street, yas may banwa, ita kalibong nga kunsin. Sakay man mo sana nga motorsiklo, aksidente mga sumunggab sa sambilog nga motor. Nga kunsin, dahil manapuruhan si Michaela Navarra nga na tumumba sa motor nga nagnasakyan. Again, kabuliganan mga gindala iya sa ato nga may provincial hospital dahil si Michaela Navarra ay nakaagom katulong nga Jul it mga lastro sa anang ulo mga gasgasa nakasari-sari nga party kanawas na kusin dahil nga biktima hiya pa makaroon sa ato nga emergency room ita ato nga may Dr. Rafael Stumbukon Memorial Hospital ngani daywa ka persona daywa man sanda nga nagsunggab sa mga motor nga andaman mga kasublang katulong nga Jul nga giya makaroon sa ato nga may provincial hospital. Madto lang kita sa mga naka-confine, no? Sa ato nga may provincial hospital. Sa ato nga surgical ward, may 60 ka mga naka-confine. Sa ato nga pedia wards, may 47 ka mga naka-confine. Sa ato nga OB wards, may 120 ka nanay at may 11 ka mga ro naka-confine. Sa ato nga female wards, may 83 ka nanay at may daywa ka mga man ro naka-confine. Sa ato nga medical wards na kunsiin, nakasari-sari nga mga batian, may 120 ka mga naka-confine. So matotal no, kay Bando Isolation Ward, Agro ICU Ward, may 462 ka legal age at may 30 ka maunga sa kabilugan nga naka-confine makaroon niya sa ato nga may Dr. Rafael Stumbukon Memorial Hospital. Aga halin sa provincial hospital katarong nga dyan, nagdiretso kita rin sa ato nga masako-sako na ito makaroon nga temporaryo na ito nga may kalibu public market sa managawat-watid. Kung ano nga mga isda nag-abutan na iya, aga kumpilar o presyo, no? It mga isda makaroon niya sa sudit ato nga merkado publiko. Maya sa asa rin ang katulungan, Juli, no? Baka namin rin sa asa nga na kasi natagkura, no? Kay paring Ryan na De La Cruz, no? Barira De La Cruz, abura na nga asa-asa, granang marot, no? Asa-asa, 180 sa 200 rukilo. May marot kita rin, makaroon, no? Marot makaroon niya, hay, bilog, tanga marot na, no? Marot ay 180 kilo ita marot ha mga kay paring Ryan na nang marot no brato lang 110 kilo bilog tang marot ti makarunda nang gabutan iya sa so ditato na merkado publiko may mataan kita ria alin ita 160 kilo may sulig man kita ria 180 kilo ruposit naton 160 kilo may ayungin kita brato lo ayungin nila sangga 100 kilo may assorted kita rin sari-saring isdara, 160 kilo, ruwato niya tamban tara, 160 kilo, kay paring Roger Ambito, may anang isdang bato, 160 kilo, ag may salay-salay kita rin, ginto, 160 mando kilo, may gusaw kita rin, 140 kilo, ruwaloy, 180 kilo, rubantalaan ni Bradley Raymond, 320 kilo, agrana nga durado, 180 kilo, rutanga ni Nanay Marito, karamiton, kaya agkura, 200 kilo, agranang liwit ka na, magagkuro liwit ni Nanay Marit ka na, 240 kilo, galimay ni Nanay Marit makaroon niya taga, managa retailer no, may anang ginabutang riya sa anang latok, ngayon mo rin makaroon gabaligya, medyo masakaw-sakaw si Nanay Marit sa iba na nga, trabaho no, nga ni ay tanga, aga liwit, yan Nanay Marit makaroon isda no, baka sarangan, nagulan yun, nagabunhok, kundulan, aga ratong tahong riya, 800 tata sanggatuso kilo. Ratong napasayan riya, magko natong pasayan, 300, 350, 400 kilo. Pero may malintok ng pasayan nga mabakal ninyo sa pinumpok-pumpok nga 20 pesos. May atong bangos riya, abundat kita't bangos, huwag kita't problema. Alin kay Kapitan ni Rio Fernandez, kay Lucky Four Piece Dealer, kay paring Gio Pelina, Rodilin Bunlis Bangos, kay Ma'am Nining Tolentino, abot ang bangos, makaroon katurong adyol. Depende siya, good bangos ha. Dahil nga napakas mo into ka bangos na 120 at 140 kilo. Pero pwede rin nga nga itong masabawan nyo itong nga bangos, no? Magagkuta na 180, 200, 220 at 240 kilo. Nga rin abundat kita, huwag problema sa bangos. Abot ang bangos, makaroon yan, nakasari-sari ng mga sizes at mga bangos yan sa sundit atong merkado publiko. Aga pag-abot ka ito nga din, no? Sa atong karne, huwag itong problema, abunda mag itong karne. Ruaton nga manok, no? Ruaton nga dress chicken, agroaton nga backyard. Hay, 200 hasta 200 jis matigya po no kilo, no? Ruaton nga native nga manok, hay, 380 kilo. Pero kung akabot na parts sa charnit manok, kumabakal ninyo sa iba't ibang presyo. Kama naman doon karne nato, kumabi, ruaton nga, kasing porchak paglimpo, 300 hasta 320 kilo. Pero kung mabot na parts sa charnit, baboy nga mabakal ninyo sa iba't ibang presyo. Pili, ito kami, no? Kung ano, gaano yung spartit karnit baboy, no? Imaw ka manaman do karnit na to't bakal ganwang. Rara ka ng unod, 420, pero kung labot ro parts karnit bakal ganwang, nga mabakal ninyo sa iba't ibang presyo. Pili, at ka manok, anong gusto nyo gaon ro na, pagkatahon, dinuguan, abo, taro na mabakal ninyo sa mga parte. Itato nyo mga karnit riyan sa sud, itato nyo mitsik yun, itato nyo may kalibo public market. Magabot sa gulay, huwag na't problema, bagsakan iriya, di ka sa kilidyagi, na di ka ng mga binugkos-bugkos nga mga gulay sa kilid ditato nga pisiksyon ina di karon mo ginatantad ang mga ginasinsin nga mga gulay ang si pinakalikod dina do mga binilog-bilog nga mga gulay sa kilid maritato nga mitiksyon no kay mama baby Magallanes sari-sari store kompleto sikados di karon wala na kamong problema na pili ata kamo kung ano gusto niyo abakon mga panakot gulay na tanan kompleto sa kay mama baby Magallanes sari-sari store sa tawanan ni kag paring mong sa baliro nga drive pisiksyon kay pena di karon ay naga obra ita lumpia rapper no sa pinakalikod ina di karon nagakuskos ag nagapuga ita payok no adong kamuruna ag magbakal mahilig sa mga pinayukan pagpagwa nato net kana sotero di na di karon mga kakanin prosin products no kaamuruna ag sapunta ina man di karon may mga gulay man di karon ginabaligyan no mga atong agao no di kana sa pinaka main building ya di karon mga grocery section nato no nagabaligyat mga bugas kay Ma'am Jocelyn Adok no kaya Suwalog Sari-Sari Store at kaya Mama Ria Runa pang Sari-Sari Store katulong nga Julia Abo Runa di karo no mga buwaling at bugas na rak pili ang kamo gabi at sabod no kato niya grocery section ang sa katunganan ni tato niya San Lorenzo Road kaya prutasan ni Papa Dads kompleto di karo doon Abo Rana gabi at ng mga prutas Abo Manog gabi at ng mga itlog na kasari-sari ng mga sizes na no? May itlog maalat mo ni Maro kating na di karo din ng bani no Abo Man di karo nga mga bao no nakasari-sari di karon nga gabaligya nga mga bao agatong mauga no agay na di karon kaabo rin yung hibakal di karon sa katunganan ita San Lorenzo Road sa printin na di karon ay may nagabaligya man it mga nakasari-sari nga mga gulay mas marami ang tulad timprano ka mo agod makaabot pa ka mo it mga priska nga mga isda nga nagabutan no na sa sudi tatong merkado publiko dahil makaroon na ginapakyaw man itatong nga mga nagabaligya sa rinsanda nga mga nakasari-sari nga mga lugar katulong nga Judel. At bago ako mag-instro, no, ginag-request kita. Happy, happy listening. Ba nag-request kita, no? Mag-asawa nga si Mr. and Mrs. akong kumpare, paring Henry, akong kumare kay Maring Lani, Rintino, ina sa may barangay Bulwang, bakiting sa narikaroon ito, bay, magkakong kumpare, ni paring Lagang de la Cruz, no? At happy listening, kid, no? Kay paring Roger Nagales, pinamati mo ka rin, nag-hati mo ka ito, no? Agato nga grupo sa may Golden Boys, sa Pepilo Sining, irubilog nga grupo nga Golden Boys kay retired Police Master Sergeant Ralston Candido, at kay Police Sergeant Nabor, no? Team Buboy sa Buko, sa Pepilo Sining, no? Kay paring Junito Flaviano, at kay Honorable Barry Kagawa, Grace Latsika Yeban. Kay paring Junior, at kay paring Rafi Alcaraz, sa may barangay Tagayon, sa Pepilo Sining sa pamilya Alcaraz, no? Agabigig kay Kuya Rixis Dalibas ina sa may barangay Lina Buansur happy happy listening gid no inyo tanan kaya former SB member Jobs Agmela Kimpo no da pinamati makaron no atong kapitan ito barangay poblasyon honorable barangay captain Anil Ibardula sa Candelario ag kaya honorable barangay kagawad Lawrence Miraflores ag imo man kay honorable barangay kagawad Jungjung Polincio ga pinamati sa makaron iya sa atong nga programa ang sa tanan nga mga pamilya igbata amigo amiga agay panawagan gino nga si paring Rony Di Vicente Matubang ay nagtaliwan yon sa pihak nga kinabuhi. Ruan nga patay nga wa sinamyang iya sa among lugar, iya sa may Prokdos si Lasierna sang empleyado naton ra sa munisipyo no. Sang ka sweeper naton ra si paring Rony Di Vicente Matubang nagtaliwan nimo sa pihak nga kinabuhi. Wa par schedule nga nang hubong no. Ay panawagan nang galing it uman ruga panawagan ka ra wa tiba kun dira anak ra nga misis si Maring Isot aga bilog nga pamilya. Daya ni katong Junel, may ato dato nga balita, no? Magaling niya sa ato nga area of responsibility, no? Magaling niya sa may Dr. Pailis Tumbukon Memorial Hospital, kamanaman niya sa may temporary nga may kalibo public market. Yapon para sa Todo Birada, ako man si Katodo nga Jun, kabisila ng Radyo Todo, kaibigan mo.
2: Radyo Todo, live, report, report!
0: Abogin niya sa yamat ha kay katudong John Cabisilla direkta nga nag-report sa hospital ag sa temporary public market.
2: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
0: Mabaskog ko noruugan dito sa Libang Makato. No, mabaskog ruhangin sa bukid. Suno kay It's Me, Isa. Ayos ah. Kay Denmark Moralda, watching her at St. Thomas, USA. Mga imported roaton niya mga viewers makaroon, no? Ara sa bilog pa nga imported from Barangay Bakehouseor, Bakehouse, Bakehouseor ah. Si Kapitan Boy Aquino. Sabi niyo imported ah, Bakehouseor. Bakehouse Norty. Ayan.
2: Komentaristang
0: mabaskog na gidman dong roogan sa gua. Ah, maugan nun gidman ba way paalin baga mabasa o matakita kara.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Alas 7:06 raton karaga oras ang sa aton nga pagbalik no. Ay balikan taro mga report nanday katodong Rolly Boy Herrera aga katodong Rinald Banjola. Aton doon niya pagabalikan no, rayang natabo nga aksidente sa lalabatan ay sangka si Tinta Isais Anyos ang lola ro namatay no, ag may daywa man ka mga motorsiklo ro nagsugunggaban iya sa kalibo no, ag romanghod nga binako itilo nga maguyang ha sa may banwa man itnuman siya. So aton nga pagabalikan ha. Agroraya nga porsyon balitaan ginahatod katon ba ay timing kita dong makarang tigagamig agraya ng ginatubad nga ginahatod katon itando ay light gaan nang may kasama magabalik ako pagkatapos si Jamagara.
2: Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Todo Berrada. Berrada.
4: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, swabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latrakon nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako nag ano it take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan tanang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampul-hampul. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioners that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer lives.
5: Nagausay ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamiturin, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamang nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street Kalibo, ag Osmeña Avenue Kalibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, dapat tata na vara.
6: DTX 500, alagaan ang iyong atay sa pagkandito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
7: D3 Bio. Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kumakal sa mga butika. D3 Bio. Samphone Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas na levels ng antioxidants ang Samphone Gold Coffee Mix.
6: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samphone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Amelia. Ipaydipaygi ko sa mabatian kong Samphone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
6: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
10: Bukod po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
11: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na umuubos ko na kanin po. Hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2 sa madaling araw, pero madali lang yan. Bigla na lang sa sakit yung katawan at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng recipe po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
10: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
11: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung minom ko naliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung recipe. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatake up ako sa ano, doktor, ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. So, sa ngayon po, okay na po.
3: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
6: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
12: Okay, balik kita banwa sa aton karanga pag ililimaw. Good morning kay Makarampat Anya. Suno kay Johnny De La Cruz, 240 sa Libakaw Public Market to Karning Baboy, Unod. Ayan, Unod ha. Kay Jeffrey Cabal, ayan, una sa Katiklan Market, no, nagapatamyaw sa anda ko nung gwapong si Nilboy at sa andang manager kay Boss Ungi Saluta. Wow! Mga taga Katiklan Public Market nga rawagit ang nag-ungkat sa pagpinamati sa aton nga programa.
6: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
12: O, si Katodong Rinald Bandiola ay plano ko no itakalibo PNP nga magpagawa it official report ha, hanungod sa natabo nga bugunan sa sugod it BGMP ha, hinuno ba ya? Magapagawa si Police Lieutenant Colonel Jeric Vargas, plano ko kontak kay nangatawagan imaw o galing. Naboisit kita sa brown out. Oh. plano pa kunta na tong balikan do mga SB member it numan siya hay ugaling nag brown out hay tao kon may oras pa kita karay oho alas 7:17 yon i-check na nato si Katodong Rinald Banjola
3: Radyo Todo live report
12: direkta sa Kalibo PNP Station mga balita patrol please come in
13: Katodong Jibel sa atong traga mga police report ka magarin sa first district kita sa traga probinsya kita ka do traga masubo-subo kahapon nga aksidente no graguntal sa may sitsuga ton barangay nilap sa banwa karita pata no kung sin from the kinag report check kahapon norong na involvar no sa sangka aksidente sa to Jibel nga masubo-subo ka ni norong sakay ito kinag report check no particular no kinag sangka senior citizen nga papayi no kinag pagilaran sa tasitin ka atos ay indiklaro sa ana nga set on arrival no tagindaga sa hospital sa Panwakat Altabas na hapon sa Tulong Jodel no based sa ating information na no, ganabuo no sila respondi karaga NDR remupasan nga katabuo de karaga insidente o aksidente mga alas 11 kahapon kira kita o traslaw ka Jodel no kung sin may information namin po na kandapidukan no ro de karaga driver itre karaga kotsi ka Jodel karaga pagilaro kita 52 anyos
12: may mga indar yun man gali may mga edad yun man gasakay.
13: Oh, may edad naman, no? 52 years old, rekrega driver, karong namatay. 70 years old, katotong sedel, no? Rekrega, mamay, siguro sa impact, ita rekrega aksidente, daw gas na tabo, katotong sedel, sa Kapaspugo, no? Ita impact, ay nakaangko nabi, no? Ita last row, rekrega senior citizen, daw, particular, no? Kumbaga, parang patal, wala ko nga last row, no? Siyempre, sindagaman siguro, pasa na karong edad na ka Todel no para sambi karang biktima sa dami ra taga barangay Buhang Haro sa Iloilo no ang ka Todel do dekra nga biktima nga sakay no itray karang nga cop sa kahapon tag batabor de karang aksidente una sa may sitwa ton barangay Lalab sa Manuel Tarakita Bata no ato gindaga daw sa Altabas District Hospital kahapon pero de karang driver ay gindrefer iya kasaton sa Manuel Tarakita Kalibo no ka Todel matapos man nga maipit ni Mora no sa pinaka driver seat no itre karaga sayakyan ka insigida karaga kikapuli gani sa karaga pinaka mga rescue team no kung NDR ni mupatan nga mabuo ka to si Delo sa mga karaga driver no pero masubo-subo nga wagit na kagampuas no de karaga 70 years old ka babayi ka pinawi ang gita ita na kagawang kinabuhi matapos ang maguntad kahapon no de karaga aksidente una sa may barangay Lalap no sa Panwa Karatita Patan at katodong Jodel. Sa tang sa piyak na mahin, dong palagin pa sa Diapo, norong investigation, kita aton nga lima kao PNP na may kantanan sa karaga insidente, no? Ita na karaga pagpamulo ko lang, no? Sa karaga siyang ka disinibi Andres karaga pabahi, no? Kaya din pabutsag kahapon ni Police Captain Larry Jan Vidal, dong hepe na karaga lima kao PNP, nga may anda na karaga, no? Nga binagbuitan nga CCTV, no? Ganit hindi pa din, no? Ma-identify doon tayo karang mga suspect, no? Kay bayo sa CCTV na kuwa at masubra sa daywa, no? Doon tayo mga suspect nga ginaturo makaroon, no? Sa doon tayo incident kay Katodong Jodel, ita pagkanina, no? Pagpanglaslas sa liog, ita rin karang isang ka-disinibi anyos nga babayi matapos sa gintambangan Katodong Jodel, no? Sa mga nagpauli, una karoon sa mga boarding house sa may banwa ng karay sa lima kao Katodong Jodel particular, no? Di karoon sa may pangatik no sa Aklan River at ikarong ibang sa ginakonstrat karang na tulay no ita pa no katimakaw di karong isang pinagkabungan di karong natapu orang di karang na insidente ita pagpamuno katodong Gatodel no grabe is para sa confirmation kato ni Police Captain Larry Jan Vidal ita aton karang nalipakaw PNP no that's why makaroon nag apilargit no rasyon ng mga otoridad nga masibagat may una karang pangituon or nakatayo sila sa mitra ng insidente na para makabulig ba no sa investigation dahita ato sa mga pulisan.
12: Katodong no, Rinald, dali yan. Daya mata nagabaktas ag ano to gas-gasundo anang liog.
13: Sakay sa sandes sa motor da may nagabang katodong Rinald. No, nga...
12: Ah, daya tag nagtambang nga babaye.
13: Oo.
12: Ah, abi ko iba mataro nagtambang kaya ginaklaro na ako no nga.
13: Raya
12: ay panibag-o mata nga ginggas-gas ag iba mataro nagawat nga to. Sa anang nubyo nga hilo nga imaw taro habunan sa liog.
13: Oh, kasi sa investigation nabita tong kreng liba ko PNP kasi nagagawa nga Doon ang last ko, isang bukod, ana kita parang ginbuno pa gano, kundi pang parang last-last, ana, no?
12: Kung baga, parang winaslikan, tat siyaw, at siya ginabo, at sa bauron.
13: Pag waslik yung siyaw, ahay doon yung mga katulidel, no?
12: Kaliog.
13: Doon do, o sa iyo, doon do, pag-interpretar, no, ita aton talaga iba ka PNP, daw kayo siyempre na ko dyan, na may una talaga kinagamo, kinagatuaw, matapos daw rong konfrontasyon, na nagpatunga, no, between sa nagkarang, anang boyfriend, agar to talaga baga suspect, karag abang kanta no dito sa may tulay nga area kay madum ami no rong lugar wa kara ka tudel no ita iwag da sa hindi din maklaro no ro ray karang identity ko na sambi karag naga suspect pero sambi sa pagpagutyag kita ray karag boyfriend to sambi karag biktima sa tagal ba ko PNP na anang nga makilaga ro ray karag person na pag once nga anang nga makita tapos tudel no ro ray karag responsible karag naga person nga pamau sa pati kita ato yung talaga libang ko PNP na ba si kung matagal paano matas libang ko galing pangayaw no o halin sa iba talaga barangay no ita man wakas sa libang ko rote talaga ba responsable nga may kahimuhan no sa sandi talaga insidente nga makaroon no sa isang din naman sa kondisyon no rote talaga biktima kay nakagawa naman no sa ICU no matapos naging paidagom sa sangka operation katulungel kay bangod nga din po naabot yun no rong pinakaugat talaga sa nagkrumaliog at that's why tama no sa bidding the time nga natabo pero dahil kaya incident kaya kasi dahil una sa panwa kara ita lima tao tamtang sa piyak kaya hindi sa tungkaga kalibo PNP no dahil kaya nga accident no nga tabo man ka ina na ita aga aga na no mga alas 12:50 kara ita agahon bila tayo bolbaranda ita kaya dahil wala kara motor siklo kasi tungkaga dahil daw nga iya makaroon sa tungkaron niya kalibo PNP no ro ray kaya sa bilog daw sa mga driver kaya ita motor siklo kaya rum sa bilog parang motorista isa una karon no naka-admit no sa atong karang provincial hospital matapos karang nakaangko no isa pila karang lastro sa naman to na party kara ita gawas ang katodong nga dahil kung sin pangod no sa wagit na kontrolar kay matasig yung dagagan kay una sa provincial na kumakaili no Edison atong tamdilog no sa driver kaya itang motorsiklo kapos dahil nga tayo
12: makaroon double special gali
13: ay,
12: may karga ang motor may karga ang driver.
13: Oh, din gitro mabudlay, no?
12: Din bagong oso makaroon sa mga bugoy-bugoy nga ra, naka-double special ko no eh.
13: Ay, kaamuan man tani ro pan din gitro mga sa mga aksidente, no? Sa karamdahon ay yaban.
12: Naka nadidisgrasya nga ni ro wat ininom, di ba?
13: Kapin pa kun
12: kon may ininom pa.
13: Ininom ka pagit. Ay, hindi tayo na magpati ko lang kung iba nga kung nakainom ay mas puguso, mas...
12: mas gamayad kuno magmotor?
13: Oo, din daw ang panantay. Hindi tayo pati. Ay, nag-duobli sa imong pananawad, paano ka pa magbayad ka rin sa kwan niya mag-bride ka to. Okay, kumbaga, isang kiriti lang ka rin nga silaan, liman-liman, ito siya sa
12: kikip, no? Napilo kang kumisik yung manubila ka rin, bugtor yung pagtubo.
13: Intersection, abiro, gitabuhan sa kanyang aksidente, nandika rin sa may

0: Inanan na gina lita-lita kung una ro highway patrol, LTO, ro aton nga cap, ro aton nga kalibo PNP agro SWAT, no?
1: Mayat sa mat.
0: Oo, kung namatay, ginatika-tika, nanda. Kung may nagatugumpok nga nga mga motor, kapakunta na may checkpoint, ay, may checkpoint, ay. O, makaroon. Aba, hay kahapon, hay, matsa nagpayang dasok sanda sa taba. Sayon mo kung si Endo Highway Patrol agro cap nagbantay?
1: Oo.
0: Di ka to between sa Ikiway.
1: Ah, sa
0: Nagaw. Sa Nagaw. Nagapabaryo ta sa Nagaw, nagapabaryo ta. Ah, payang dasok sanda.
1: Ay, ah,
0: between itiki, between iya sa may ibabaw it Ikiway. Ang sa Sangka Radio Station nga ron, no, GMA, di karon banda eh. Karon sa may mga muhugan eh. Ah, di karon sa nabumantay sa kababong motor, ah, si Kopman.
1: Karon gid abi karon da inagi ra kwan. Ro may mga galikaw mga sa bantay.
0: Mga tig 25 day ticket ko nang kita kahapon. Mga tig 25 ta.
1: Ay, last check ato. Iya sa na sa may 20th unit ta.
0: Ha?
1: Ay, amo may kwan. Iya sa na last check sa kwan sa may 20th unit ta. Ya di ka sa may at sa ini cemetery ra ho. Kali ko sa may Karasotchi Road. Ay, di ka na gid abi kabo nga nagaagi no.
0: Mga nangan, agwakat OR ang CR kasi kung madisgrasya ka or hidisgrasya ka, wakagidit batunon, wakagidit medyan kung mabuot kay moro makasungkab.
1: Yapan pala magreklamo para sa itag mga uwa pala, itag kumplito.
0: Nagkumplito, kumplito at violasyon. Doon man lang man doon, di ba? Pero kung may imo matanga lisensya OR CR ang helmet, ay wag problema agi inakanday kasalot pa kay moro mga enforcer naton.
1: Oh, bisa ada dia kada sampai bantai basa kompleto ka wakit dapat pagalaan.
0: Kahapon man, oh kahapon man it mga past 5. Iya ako di kara sa All In, oh grocery ay may laundry ni kaon gabo ko king pang nagbuo ba ako king yabhan ko, no? Pagpunto na kon makadangan may nagdayasok kaya sang printing mga motor. Sir, ah, may bantay man na sa unahan na yaman makon, himana nagpundo ka. Aywa makon, gabuwat ang kang linabhan. O gawa man makon, gaagi ako rito kay ina. Abinan, dari ka to sa may intersection sa Kano, may bantay.
1: O, gawa na tayo kapanago ka man.
0: Aman, manago ako. Ay, kumpleto ta ako ba? RORCR, taka akong tricycle ina, ta nagabalandra sa printi kita, tiyagi ron. O. Oh.
1: Man, damay ka pamana ha. Sandaan pamana ko ha.
0: Ay, siguro mayan, siguro mako sa uman mangutan na sana bisan may bantay ang bako. Uwa, diretso lang kamo. Tama to, pero yung nagkari sa unahan may bantay. Ay, loko, ako tama ako ng pangutan anandang nagabuot ang kanglinabhan kahapon. Ako tagi, sir may bantay sir ay. Sir may checkpoint ay. Uwa ma, kung bago akong agi, nagpundo malako di kara. Duda ko, kilaga ako nandang. Okay. Royon baga no, like mga nakainom nga ra, di ba? Nakatudong Rinald, may mga kugang sa tuwog, o ro iba nga ra ko namat, nakakukontribute man do may problema, eh, siyempre, parang uwa ka sa isip, kapadayagan king sayakyan, di ba? Ano yun doon? Kaya hagong git kita, no? Hagong git kita.
1: So, iya, kasi nga, sa pagkakaraman mo sa kalibo, matutaway, no? Wag din mga reporter, no? Mga matragoon talaga incidente, no? Graduate,
0: okay.
1: No? Iya, sa banwa kalibo, kamaraman sa iba na sa mga banwa, na takot na ipapres district, wag talaga probinsya, na takta, ang talaga sa liwag, talaga mga edoras. Nagtutaliti, na ipanapadali, at ang kanyang kaya magumgong sa Japon, wag ang talaga kalibutan, no? Iya, sa banwa sa kalibo,
0: sa
1: matarag daw, yag daw niya, uwebet.
0: Di ano ro plano ni Colonel Vargas, mapapreskon siya para ipagawa ro official report?
1: Negative pa, no? Pagkita sa information.
0: Pakipakuta na, Abi Kana, kasi Royon kunura ng plano, no? Nga mapagawa yung official report, I think mapapreskon yata.
1: Wala.
0: Sige. Totong Rinald, may nagatangis. Ah, beda kata

0: nagatangis. May nagatangis ka totong role ayo alas 7 media pero huwag mong kuha nero mga 2 minutos ha. Ah, sige, huwag mong tanay.
1: Radyo Todo Live Report.
0: Abukit niya sa gamat katodong Rinald Banjola Hugamon tanay kay katodong Judjet do mga 2 minutos yang no. Sa balita ni katodong Rolly Boy ay alinon mo ay nag brown out mautang anay ko. Aranas katodong Rolly, check na ton.
1: Radyo Todo Live Report.
0: Oh, sa report katodong Rolly, please go ahead.
2: Yes, katodong Judjet sa kamulang incident sa Judjet po diyan ko aton ni malinaw police no alas 5:30 oras aton tabo sa bahay ni Barangay Bulabod. Sa Banua, it malinaw ng susin ang bulbaro para magbaranghod, no? Nga nagpagidaron 35 anyos, agin sa Marika ng Banghod, nga pagidaron 24, natawag din natin sa kay Roy at kay Edmundo, nga susin doon suspect ka rin magawa nga si Roy, anak ang binako, anak ka rin manghod, pagay, sabi mo sila, nga daong ka, daong ipagkagilong ilim nun, no? Dahil may mga gin na diskusyon lang sila, kasi nga nakapagpunto, gawa sila mag-intimidihana, eh, no? Timing, na nag-robbing rung ato ni mga pulis, no? Sa nagkarang area, at natapangtan niya may kaguluhan sa nasabit ng lugar, at yan ang inispunan niya agi-agi, mataga nabutabutan yun na nga, nag-abagaywan, tayo magmaranghod sa ilan, nga andang nga tinugore ang magurang, no? Nga suspect nga nagbayo sa nakarang manghod. Ang disinido rung manghod nga mag-apire kaso sa piskalya, punta sa nakarang magurang, nga kaso nga serious physical injuries. Sa pihak nga bahin, tulad natin sa Manua at dito, no, kung siya yung inquisition kahapon ng gitram sa sensuaran na sarili sa bahin sa barangay Mina, sa Manua dito. So, gin-inquist kahapon sa ating prosecutor's office, nawa sila ng commitment order para i-remit. Pero sa ato nga, na dito sa PNP, nga mag-apposit, anakara nga, yan sa para sa temporary kailuayan, kung nasambit man niya akosado katodong Judel. Sa manwa, ita ibahay ang timawa gapot development kung natuhoy sa investigasyon at pagkakilanhan ita sambit niya suspect na nagsulit sa tangka sa punishment sa paragay kukasyon ng DIY nga kung sulit ito iwa kami na suspect niya na capture kini CCTV pero iwa niya po makilaga kung aton niya mga otoridad. So yun ang pinakauloy ng development labo natin sa aton niya mga municipal police station is siguro dito ko ato nga probinsya at aklar lang nga nag-report yan sa ato nga area of responsibility in particular siguro dito para sa todo birada ako naman kaya totong roli po yung area at sa todo kay bigan
1: Radyo Todo Live Report
0: abugid niya siyamat ka todong roli boy Herrera ha nga nagpamati sinang Nancy Siso no ina sa Tambak New Washington
3: ha
0: galen
3: mamahaw.
0: May saging ko na mo rito. Nang nanse, gareklamo rin guman ko, no? Waka ko noga padagat pamahaw. Oh. Eh, madagat kapitan si Uncle mo, no? Abi mo ay? Ha? Eh, sigurado ko na ron. Sigurado sang paduos na malang kabutong ron. Okay, so wang kita't oras banwa sa aton karagapag ililimaw pasinsa gidro iba nga mga isos gawa naton maabot, no? Hinagar o rayang memorandum circular it DILG. May kaangtanan sa mga talipapa nga ra ha, talakayo naton mga katodo.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Standby sa masunod nga programa, susunod naton o komentaryo with katodong Judjet na Jet Reyes, naging katuwang kapartner technical, ang local version ni Dingdong Dantes iya sa Radyo Todo. Ako man, doon inyong anchorman, ang idol ng bayan, ang energizer ng bayan, vitamins ng bayan, alarm clock ng bayan, tagagising ng Samarian, Idol Judel Rintillo po lamang. Abugin niya salamat at magandang umaga, bayan!
1: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Berada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Kawikaan, Kapitulo 1, Versikulo 28 hasta 31. Tatawag kayo sa akin, ngunit di ko kayo sasagutin. Ahanapin niyo ako, ngunit hindi niyo ako makikita. Dahil ayaw niyo na tinuturuan kayo at wala kayong takot sa Panginoon. Tinanggihan niyo ang mga payo ko at minasama ang aking pagsaway sa inyo. Kaya aanhin niyo ang bunga or aanihin niyo ang bunga ng inyong mga ginagawa at pinaplanong masama. Ruwatong pagkaunit kagag makarong adlaw, mabagyuhon, magagumon, maugan nga adlaw, itwebes.
0: Todo komentaryo, todo komentaryo, walang kinkinan ang opinyon, malalilan ang investigasyon, ang investigasyon, ang bawat bitaw ng komentaryo, may punto, may punto. Todo komentaryo, todo komentaryo, at ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan, ang inaarasan sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM. Radyo Todo. May rest back na. Mabilis. Radyo Todo. Radyo Todo.

0: Magayom nag-aasawasaw. Mabagyohon nga gahon. Pero wakaton sa Northern Luzon, mabagyohon. Probinsya Daklan. Sa 327 barangay nga nagabilog sa Bugos nga probinsya. Yapak nga bag-orong kapitan. Balabag ag manok-manok tatlong barangay sa Boracay. Siyempre, 16 nga barangay itkabisirang Banwat Kalibo. Maayong aga panay bilog ang Western Visayas. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang Pizza 9 na kita. Madasig dagagan it mga inadlaw. Iapit na lang State of the Nation address. Iapit na lang Suna ni Marcos. Mangin ka partner sa technical side, Engineer Dingdong Rubiso. Inyong kamano-mano katuwang sa pagatulit mainit nagabaga nag-aso-aso pangani. Bisan maugan nga mga balita sa Gua ag sugunit probinsya hasta kita alas 9:30. Jet Reyes po lamang bukas sa mong linya 268-4456. Nagabaton kon may suwestiyon ka mo, komentaryo, pananawan, opinyon. As usual, kunuwa ka mo't pantel ko. Una ka mo sa mga punta't bukid, bagayong abaryo, sityo. Hindi mabutid landline, importante may cellphone signal, load ka lang. Kung may data or may internet connection ka, mas gwapo bagid. Reklamo sa mga uyaya, irresponsableng empleyado, pisalit gobyerno, mangin sa privado. Concern sa inyong barangay, importanteng panawagan. Ipadagay niyo mga mensahe sa numero 09500-88-6660, ang numero ng bayan. Siyempre, sa amon nga official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM, ag sundin nyo kami sa amon official website sa www.radyotodo.ph.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM, Radyo.
0: Ano mainit nga mga balita lokal? Habisan magamig, arong dapyot hangin, bangod ko nga ginpabaskog banwang habagat itbagyong inday, painiton tarong adlaw ita Webes. Pero unahon tanay di agad panyempo update sa rayang bagyong inday, alas 4 kay natagaga dong sentro kong mata ita bagyong inday, hay ginabana-bana base sa tanay nga datos it pag-asa sa distansyang 940 kilometros este kong Northern Luzon, dagani inday rong hangin, mabasko gihapon bisan nagahuinay-hinay. 175 kilometros kada oras, magapit sa sentro, agbugso nga nagabot 215 kilometros kada oras, nagahugag west-northwestward sa kada sigon nga 20 kilometros kada oras. Samtang habagat, nagapekto sa Palawan, Bisaya sa Mindanao. Dong Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Ilocos Norte, Aurora, Catanduanes, Samar Leyte Provinces sa Eastern Visayas, Agnabilin, nga Bicol Region, mabagyohon dong panyempo, epekto, it tropical cyclone, Inday. Sa Mimaropa, Western Visayas, Kaibahan ng Aklan, Negros Island Region, Sambuanga Peninsula, Bangsamoro Autonomous Region, Lanao del Norte, Sultan Kudarat, Sarangani Province sa South Cotabato, Kaibahan dong nabilin nga Bisaya sa Mindanao, mauganon man panyempo, bangod kong ginpabaskog nga habagat, ita bagyong Inday. Ag sa Metro Manila, nabilin nga partit Luzon, apektado matat localized thunderstorm. Sunod sa pag-asa, posible aro mga pagbahag landslide sa tanan nga parte Pilipinas. Bangod ko naman taga Bubo Rongka Sarangan hasta mabasko gabuhol Situgan kapingid sa Northern Luzon. Rohangin mata agbaybayon sa Eastern Section it Luzon, Eastern Section it Visayas, kaibahan dong Mindanao, kasarangan hasta mabaskog sa labilin nga parte Pilipinas, mahina hasta kasarangan, kaibahan dong Western Visayas. Rong temperatura bisan may bagyo, mainit gihapon. Ay sa Metro Manila, rong temperatura gabot sa 32.6 degrees Celsius. Dong kainit, watyabot dong heat index nga mas mainit pagid. Yakaton sa Aklan, sa kabisirang Banwait Kaliboraton nga temperatura kasarangan matinit. Gabot man sa 30 degrees Celsius. May mga kagakang uga nagpagadugdugdug. Bakod yan ikonggin pabaskong habagat. Hindo ng gabi eh. Rato nga temperatura nga maugan-ugan banwa kapin sa pagabotit managub-nagub na 25 degrees Celsius. Makaroon nga na 7:47. Rato nga temperatura 26 degrees Celsius. Nagaugan-ugan sa banwat kalibo maduhom ang langit.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Rohangin sa kalibo nagahuyop west, southwest, 8 kilometros kada oras ang bugsong na nagabot, 21 kilometros kada oras, air quality, okay pa man, fair pa man. Bilog sa adlaw, may mga pagpangilat, magagumon nga kagangitan at ang eksperyensyaan, ag may mga pag-ungan-ungan. Pero what direct ang epekto ng baging winday, sa probinsya Itaklan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Lisok kita sa nagapangunang balita lokal. Makamanumano tarong project director ita Greenland Builders. Kuraya nga kabuhay-buhay man matapos nga three-phase line ring linya nga paagto sa kalibo covered court. Last year para. Last year para yung project gara. Asa makaroon wa gihapon matapos-tapos. Sanano nga kabangdanan engineer Job Iragil, project director at Greenland, kontraktor ko ra yung proyekto banwa, de yung three-phase line nga ra. Ay harun gihapon ho. Huwag gihapon banwa matapos. Tinano ng estado karon. Agaman ita na delay dong completion, kuray nga three-phase line. Ano rong mga sirkumstansya nga nagkinatabo? Ha? Oh, IIEA. Ano na naman ang problema? Institute of Integrated Electrical Engineer Aklan Chapter, Engineer Mateong.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Engineer Laurente, Project Engineer at DPWH. Engineer ano nga niroan ng Electrical Engineer dong? Tropa? Tropa? Arong Electrical Engineer Department of Public Works and Highways? Nanugon doon?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sa pihak ka parte, ay total tapos yun dong seminar. Nga ginatindiran ko aton nga mga hagang doon. Hagang doon nga mga ilihado, nga mga opisyal, it banwang kalibo. Daywang adlaw kuno sa nang nagseminar igto sa Iloilo para sa mayad nga pagpamanwa sa pagpanguna ni Mayor Joris Bautista Sucro nga seryosong seryoso gid sa pagpamati ha igto sa Iloilo ang Vice Mayor Philip Yeroquimpo membro itaton nga sangguni ang bayan matsa nakita ko man nga ni igto rong adaywa ka mga executive assistant ni Mayor si Madam Giselle Flores Quimpo or Quimpo Flores, si Madam Carla Sonier Dorumal, igto man ng Human Resource Officer Leonard Cristobal. Masa nakita ko mangyay si Atty. Jimenez, igto man. Sino pa? Ha? Doong nagpaganaw sa Iloilo sa Daywang Adlaw nga seminar. Ha? Baga kasi manwa para sa mayad ko nga pagpamanwa. Good governance.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Agiyang gidman siguro, Rodaywak, ka mga engineer nga isbe-member nga si Bautista Aglachica. Kura yung resolusyon nga ginpasar. Kura yung daywak ka mga engineer. Nga gina-request ng Department of Public Works and Highways nga mag-submit ito official status report, approved plan, program of works kura yung Kalibo Pumping Station Project. Kaya ang pakotana, ano rong tinutuyo kura yung resolusyon? Ag nakasubmit na baga? Aro ato niya taga Department of Public Works and Highways.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Sa pihak nga party, agto kita kay Isbe Christine. Businahan mo, hindi na rin si Isbe Christine doon ha. After ni Engineer Job Iragel. Kuha na nga rin ginduso banwa nga parmasya sa barangay. Ha? Manami, parmasya sa barangay nga nagapromote it medicinal plant ag herbal remedy. Buta bagon mga tampo-tampo na or herbal nga bugong nga ginrecognizar ang ginakilaga kwa ito nga Department of Health, Departamento Capagros.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Mas mayad nga ni siguro ra kaysa magpinila ka, ha? Itkahaba-haba. Sang adlaw ka magpinila sa ospital. Kung kaya malang ito, tampo-tampo ag herbal medicine, ha? Mga pinuga-puga ng mga gampunayan, ha? Kara lang anay kita, ha? Pero kung hindi naging siguro, ay agto na kamo sa ospital.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sa pihak kabarte, balikan ta si Chris Aquino. Bukod na si Chris Aquino ang artista ha. Si Chris Aquino, dayarong best friend ni Hector Kasidsid. Kapitan ni Tiyapak nga pinahalin in Commission on Election. Roana matod nga pangaga ni Chris, Crisostomo Aquino, tag-ana it West Cove, Boracay, nga gindimolis it gobyerno.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Pagkatapos banwa, ngarong Commission on Election na ANVAC, sarayang kaso nga may numero SPA number 2023-216. Crisostomo Aquino, petitioner versus Hector Kasidsid, respondent. Dong Commission ANVAC, nagpaguwat order mga kasimanwa ngarong dispositive portion naghambay direct the creation of a special board of canvasser for the immediate proclamation of Marlene Villarices as the duly elected punong barangay of Yapak Boracay Island Malay Aklan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sa pihak nga parte, kung nagtaliwan nga adlaw, may mga reklamo ka ton, pero ginsit aside tayang anay. Like, sa tangalan, na yung selected, ha? Nga pagpanupod nga at 10 kilos nga bugas, halin sa aton nga provincial government. Pero may mga banwa, maliban sa tangalan, nga nagareklamo man. Kaya, pinili yang, pero mga barangay ko no, nga nakasamit ko na sa media 10 kilos it bugas. Masa sa Burwanga, maura man at tabo. Sa Nabas, sa Bainting Barangay, sa aton nga pagpangusisa daw, napungugid. Ah, napungugid ka barangay. Wa man nakasamit. Napo ang nakasamit. Agong mga napungo nga rang wakasamit. Tag mga barangay kapitanda, nga buko ni Tibiyog. Butabagon, kaapin siguro ni Sulano ira. may mga barangay man sa Tangalan nga bukod mat kapit ibyog kapin mat magbagang hudga puentes, wa man nakasamit ko ng 10 kilos nga bugas. Di, haman it selected. Ay kwarta't gobyerno ra, kwarta it pumuguyo ra. Dapat wakit at ginapili sa pagpanupod banwa, it aton man nga ning kwarta. Aton man nga kwarta. Declarify na to na sa aton nga provincial government kung ano natabo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sabi hak kaparte, I want to net sang kiri ha, dong Department of Public Works and Highways. So I want to net sang kiri ikaw. Ipa-iway-iway tani ko makaroon. Hinaga kagaling.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Alas 7.57 banwa ang oras naton sa Pilipinas. Hawanan tani minsahe. Magandang umaga man, Madam Blinda Taay, kay Onsoy Tolentino. Wala sa New Washington, sa Aklan Riders Club, NWARC. O, sa nang founder Ronel Tolentino, it Mabilon, New Washington. Kay SK Chairman, it laging Banwa S. Dumansya, Toto AJ Villanueva Hawood. O, may gagahon man, aga Arriba naman siya. Konsehal Lilin, Chip Noel, Bujong Inday. Happy trip. Ma'am Jima Tolentino, Mayong Agaman, Jojo Panda, ni Patring. O, kailan nan si Igos. Dang Josephine de la Cruz Aglilian Sablao, nag Jake Aglocas Rupa. Nakatune in magkano si Ampo Dines Repotas Itinigaw. Kairon Alin Escobia. Shout out to my family Escobia. Kag sa family Requelmi. Sino mga Escobia nga rag mga Requelmi nga mga pamilya? Ron Alin Escobia. O happy monitoring gid. Igbata di Dorigues sa California. Nga nagapamatingon. Dating kagawad, ag makapitan da sa November 2, Mila Inocencio Taiko, keep safe to all daw, dahil nga, ro ato niya chimpo makaroon, ima nami eh. Bangod kong ipikto, tabagat, yagin pabas ko kita bagyo. Kay Jopel Carpio, good morning man, tres hermanos, buenas dias man, another day to do good today. Thanks be to God. Amen. Aga una kay Dr. Jones at your service ko no sa Mabilon, New Washington. Kay Madam Dilma DHM nga nag-birthday ko siyang adlaw, wagin niya pang-invite. Good morning gid Madam Dilma. Ate Dilma Beltran. Aga nga pamati makaron. Ag congrats gid sa imong kambal. Mga cum laude. Nagmana kita kay Toto Janbik Sanda. Puro kita cum laude. May gani kay Jan Vic sana nagmanara. Madam Dilma. Tom Prado sa Burwanga, good morning. Kay Mr. Alexander Nabor. Pasuyo ko na patanong kung alaw tumawid ang mga turista from Katiklan to Boracay ngayong araw. I-check me dong sa aton nga taga ko. May abiso bang Coast Guard na Katiklan? Dawa man, di ba? Wamat abiso. Ipa-double check na ito na. I-double check ka ni Dong Sakwan, Coast Guard Katiklan. May nagapasuya si Mr. Alex Tabor ko na okay daw ang magtabok from Katiklan to Boracay, vice versa. Dahil ko rin ginpabaskog, mabaskog ang hangin na be. Ipiktot habagat. Nga ginpabaskog pagilita rin ang bagyong Inday nga mabaskog man nga bagyo.
1: May punto ang bawat komentaryo. Jujeth Reyes.
0: Karon lang ipa-check na ito. Madam Nina Bilarmino,